0: Wala silang masabi ng Radio Ambet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. 89.5 FM Radio Davao and 101.9 FM Radio Davao.
3: Good

0: Pretty girl munch at the step flaunt. She just touched down in LA. Pretty girls don't do drama. Let's be fun.
1: FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davdor. Your favorite music radio, Kapamilya Kevibes. Hello po, good morning. Happy morning! Sa'yo ba mong gugayo? Kapag magmata na ko ba? Wapaka unat-unat andi, wapaka bukalize. Hello po, maayong pagpaminaw sa inyong tanahan. Good morning, happy morning! Sa to ang tanahan, today is a Wednesday! Miyerkules na po, May 6, 2026. Kaba na po ninyo inyong kapitan sa kahanginan, ang DJ ng really sexy pero yummy! Kapitan Chago at your service! Thank you! And welcome to our show! para sa inyong mga greetings and requests na i-send sa mong text line 0968-353-6944. Again, 0968-353-6944. Alas 8:07 na. Happy morning, tibuok nakbayan sa Davao. Gutom sumabot sa itong sibiyahan. O, sa mga palengke. Para ang mga oras.
2: Ayaw!
1: Kapit ibang busy, ha?
2: Ayaw!
1: Busy mo na diba, mga buntag sa'yo? O, di kayo na sila busy, mga unto.
2: Ayaw!
1: Busy mag-yapon? Mga alas G siguro noon.
2: Ayaw!
1: Tapos busy na po na pag-hapon.
2: Ayaw!
1: Sa mga naglokdo-lokdo. Naglokdo yun.
2: Ayaw!
1: Naglokdo, mga bukag din haa. Samtang naminos to. Amot yun sa natin ninyo.
2: Ayaw!
1: Good morning, sino tanan? Play na mong another song. Here is... Dua Lipa with Don't Start Now. Ugma na pohon.
2: Ayaw!
1: Oo, mangga. Ugma na.
2: Ayaw!
1: Again, Dua Lipa with Don't Start Now. 808 ng umaga, kamo nagpaminaw. Dinilagi hapon sa 101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davnor. Your favorite music radio, Kapamilya Kevibes.

0: to me, what you try to get it to me, what to me, what you try to get it to me, what to me.
1: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davdor.
2: Ka vibes.
3: Ang pagpaningil sa utang, murag horror movie. Ang naningil ang nahadlok, ang nangutang ang isog. Why? Hala na!
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Broken yung bataan. Paggamit ng kumayo, yun, gikan sa mga ubong, mga sakit sa lawas. Ang gusto rin paggamit na ito, ha? Ayaw ko siya. Bakuan, kanakape. Mora, ako gibalik-balik bunta-bunto hapon ang kape ko. Basta Magnum C, stable ko.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice ug Magnum C Herbal Massage Gel mapalit sa Tagum City, Jolly Pharmacy, Doren Pharmacy, Premier Drug Store, Perpetual Pharmacy, Alvon Pharmacy sa Public Market, Bonifacio Drug ug sa Tanang Rojon Pharmacy.
7: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape kasi ito po yung naging kaagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 po ako nakababad, walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po, si Randy Caniedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
8: Makabuhay!
9: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 101.9 FM Radio Davao.
10: 89.5
1: FM Radio Davao.
2: Ka vibes!

0: favorite music radio 101.9 FM Radio Davao. Vibes.
1: Check your oras, kapamilya ka vibes. It is now 8:32.
2: Di man unta ni mo gahi o wala ni mo duwa eh.
3: Why?
2: Hala no.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tayo re, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Copy 17-in-1, every time magkapiko, dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested na quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
6: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Gusto ba ka makabalo sa pag-drive ug sakyanan o motor?
9: Ayun na paglangan!
8: Pag-enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School. Sila nag-offer og di kalidad nga serbisyo. Driving lesson for light vehicle for only 6,000 pesos. Driving lesson for motorcycle for only 4,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School nag-offer usab og theoretical driving course. Alang sa magkuha og student permit, 1,000 pesos lang ang bayaran. Practical driving alang sa magkuha og driver's license para sa motorcycle for only 1,000 pesos og light vehicle for only 2,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School abre matag Lunes hangtod Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Sila nahimutang sa Villa Patricia, Barangay Mankilam, Tagum City. Makita sila dool sa NBI Mankilam. Para sa dugang kasayuran, pwede silang i-contact sa 0961-040-3303. Sa yun lang ang proseso, walay laing bayaran. Enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School.

0: Oras po, it is now 8:41 ng umaga. Hello po sa inyong tanahan. Uli ang usa sa pinaka-massive hit or dance pop hit atong 2015 2016 ka Pamilya Ka Vibes. Ala, cake by the ocean na ginagawa mo. Sabay yung dako. Lizard man.
1: Ayaw!
0: Hello sa inyong tanahan. Happy morning po! Kumusta ba ang inyong Wednesday morning? Labi na sa mga nag-birthday karong adlaw. Happy birthday kay John Dumaan, kay Christian J. Baguio. Happy birthday sa mga kay Charm Dalukan po. O sa uban pang mga nag-birthday karong adlaw. May you have many more birthdays to come. Happy celebration po sa inyong tanahan. Kumusta, kumusta, kumusta? Aha. Ano naman po ning wangga po ning gitsa sa itong silpon?
1: Ay!
0: Anyways, happy morning, sinundanan. And request, okay, sige, sige. Oh. Mga request, mga gusto nga, naigusto nga madunggan yung mga sonata. Send sa mong text line ha, okay? Dresa ta sa toang NBA update. That's another one, wala man. Okay, alright, alright, alright. Alright, sa NBA, Kapamilya Ka Vibes. Second round sa playoffs. Karong adlawa, duha ka games sa tuong atangaan. Dula karong adlawa sa Pistons contra Cleveland Cavaliers. Third quarter na, lamang ang Pistons. Oh, yawa, gayas Pistons eh. Contra sa Cavaliers, 73-62. Muna ilahang game 1, okay? So, unya po, taod-taod. Actually, nagsugo na ata, no? Play score.

0: Power palang din niya. OKC contra Lakers. Duwa po karong adlaw mo ng two games katong atangan. Kapamilya ka vibes. Kagahapon, siyempre kung na ito nahatag ang final score, gipildi kagahapon sa Knicks ang Sixers sa score nga 137-98. Grabe, gilubong yung mayo. Unya, midaog ang Timberwolves kontra San Antonio Spurs kagahapon. Oo, grabe, huwag ko nag-expect ba ang mudaog ang Timberwolves 104-102. 2 points lang ang lamang. 1-0 ang standing na sa Pigas Pudbahin. 1-0 gyapon. Naguna na ang Knicks. More update, more NBA updates. Sunya ka, pamilya ka, sa itong pagbalik. Oras po, it is now alas 8:43 na. Uy, happy morning po sa tanang mga gasoline stations karon. O ang anamino, mga opisina.
1: Ay, ah!
0: Kasi pwede mo hangyo nga, alam po kayo, taasi ang price increase.
1: Ay, ah!
0: Nganong na'y price increase? Ako lang explain kay Dalig, kapamilya ka vibes, okay? Nganong na po'y price increase? One of the reason, sa, di ba, karong panahon na, ang rason sa pagtaas sa gasolina o maayo, tungo na itong gera, di ba? Sa kito? Sa Iran? Iran ba to? Oo, niya, kaning sa US. Karon ang problema, kay ni Saka mampud ang kuan, ang dollar, di ba, murag 61 naman nata to? Oo, ang $1 is equivalent to 61 pesos na. Kanya, pag musaka ang dollar, musaka po ang presyo sa gasolina. Kaya ginapalit na ito na using dollar money. So, mo na siya rason. Sa una, bisa pag sa una, di ba? Pag musaka ay, kung musaka ang dollar sa una, musaka po ang presyo sa gasolina. Expected na gina siya. So, mo na yung rason. Kaya nisaka po ang presyohan karon sa kaning gasolina. Abi na ko mubaba.
1: Ay,
0: oh. Wapa ko nagpatubil og daghan atong nagisimana. Sunod-sunod naman ang rollback. Saka bitug balik.
1: Ay,
0: oh. Oo. And magamping ta sa kanang mga gasoline station spot nga kaning dili sakto ang ilang ginatubil. Oh, nagtrending last 2 weeks ata to. So, katong gasoline station nga kung daw, di daw sakto ang ilang tubilan. Ano bitaw nga, 1 liter, murag 800 kuan lang, 800
1: ml.
0: Ay, instead of 1 liter. Ring, dako kayo gligas.
1: Ay, yeah.
0: Dili porkit barato ng gasolinahan, sakto-sakto.
1: Ay, yeah.
0: Oh, sa mga gasoline stations, nga naminaw ka rin sa to, ah. Raong nga yung kuan ninyo, yung mitruhan.
1: Ay, yeah.
0: Bumalas gasolina. Alas 8:45 na po unya sa magbalik at tangi ato ang Kape at Kwento with Kapitan Chago. Sa mga gusto mo padala sa inyong greetings request, send sa mong text line 0968-353-6944. Like request the track, here is Katy Perry with Wide Awake. Kapunag pa minaw, dili lang ihapon sa 101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davao, your favorite music radio. Kapamilya! Kiva!

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, 89.5 FM Radio Davnor and 101.9 FM Radio Davao.
3: Good vibes!

0: know you're everything to me. Oh, yeah. And I can never see the two of us apart. Oh, yeah. And you know I
1: wala akong voice. Oh, yeah. No matter what. 905 na kumbaga. Firehouse with I Live My Life For You. Wala na mong nakalimut ko. Ang titetil ko. Ay, good morning, Kapitan Chago. Pa-shout out daw si hang partner nga si Ading. Okay, Mama Jonab o Papa Melvin o sa iyang Uncle Joel nga naglimpir sa iyang sagingan. Always doon sila kapaminaw sa itong programa. Request of song. Okay. Okay. Sige. Ito na i-play ha. Nag-reach Inday ng Santa Cruz, Santo Tomas. Oy, shout out sa mga taga Santa Cruz, Santo Tomas. Hello po. Happy morning sa inyong tanan. Ay, happy gabi na morning, di ba? At least, oh, kanang bahalag nagkalisod. Oh. Basta kayo malipayon ka, pirminte. Oh, kanang mga challenges in life, basta malipayon ka, wala rin na. Mulabay rin. Ay, yeah! Ako, ay challenges akong kinabuhi. Mulabay rin man po. Oh, problema ka ni Hapit, man. Ay, yeah! Nagpasilong ka na lang, ay, yeah! Oh, happy morning po kay Elton, Jade Lirazan, og sa tanang mga tricycle drivers din sa City Mall, Tagum. Shoutout sa inyong tanan. Okay, karong adlaw, alay na po nga story itong basahon. Okay, gikan ni sa usa ka lalaking na yung problema sa iyang uyab. Iyang uyab, gusto nga i-treat nga Disney princess. Ito niya ba ako batasan? Ay nako, ito ay mga itong basahon sa Tuang Kape at Kwento with Kapitan Chago.

0: Davao. Eleanor, ka vibes.
1: Happy morning, Kapitan Tiago. Sa tanang mga suking tigpaminaos imong programa. Tawagan na lang ko sa pangalang Ken, 27 anyos. Kapitan Tiago, pag in relationship ka sa usa ka babae, tanan imong buhaton para sa iya ha. Samot na og bag-o pa mo. Karon Kapitan Tiago, in relationship ko. O gusto po na ko siya i-treat as a princess. Gusto na ko ihatag tanan, time, effort, ug even surprises para lang makapakita na ko unsa na ko siya gi-value. Pero Kapitan Tiago, isud kayo si Sabton. Usahay, okay siya. Sweet, caring, ug malipay kayo ko kung maging anak siya. Pero usahay po, kadit lang siya nga masuko. Mausab ang attitude. Huwag magpa-cold, bisan gamay rang butang. Una ay dili masurod nga gusto. Murag ako dayon ang sayop. Ako po pirmi ang mga yug. Sorry, bisan nun sa akin, dili ko, o wala ko kabalo kung unsa ko ang sala. Kapila na po na ako naingon sa iyahang gusto na ko siya i-treat og tarong. Pero murag dili niya ma-appreciate. Usahay mas ginahatagan pa niya og atensyon ang iyang kasuko kaysa sa akong effort. Sa tinuod lang, Kapitan Tiago, makaluya paging ana. Ana bitaw nga gusto ka muhatag og love pero dili siya kabalo mo dawat og tarong pagmahal. Naglibo ko kung may panayon pa ba na ko ni og sabot og adjust o enough na ba? Enough na ba ni nga sign nga dili siya ready sa healthy nga relasyon? Okay sa iya ha, nga i-treat na ko siya sa princess. Actually, sugod pa lang kung ano na iyang gusto. Umapod akong gihatag. Pero unsaon man ako, unsa man ang buhaton ako, kung gihatag na ko ang tanan. Pero ang problema, di ka balo mo appreciate sa ginahatag na ko niya. Iyang batasan may nakakapoy sa tanan ba? But naglibog ko. Palihog tambagi ko, Kapitan Tiago, din nila tama na dagang salamat. Kiniin yung letter sender, Ken. From Davao City.

0: 呀！
1: Don't pretend you're sorry.
0: 哎呀
1: ！I know you're not.
0: 哎呀
1: ！What are you doing with the bird?
0: 哎呀
2: ！Backstreet Boys with Drowning. 9:22 ng umaga. Kapag gabon niyo kapitan Chago. Hoy! Nabasa na akong sulat.
0: Ay, ya!
2: Nabasa na akong sulat karang-karang adlaw sa tuang Kape at Kwento with Kapitan Chago. Before that, happy morning! Hey, kinsa man eh, kay Angel Digamo sa Proknara Breeze. Hello po. Happy morning sa inyong tanan. Kasi request, sige. Dare you. Dare you too!
0: Ay, ya!
2: Unya na! Kay Ma'am Mary Lantaro po, hello sa imo, happy morning. Alright, recap sa mga karoon lang nakatune in. Okay, ito ang letter sender. Si ano ito? Si Ken from Dabao. Dabao ba ito siya? Dabao, Dabao.
0: Aya!
2: 27 anyos na ay girlfriend nga. Gina-treat niya as Disney princess.
0: Aya!
2: Problema kay maot og batasan.
0: Aya!
2: Dali ra man luod. Mukalit lang kausap ang batasan, di ba? Mukalit lang kaning ka. Mukalit lang kalami ba?
0: Aya!
2: Sa ako paghandle lang gina nga ako, no? Huma naman guhan ni bay.
0: Aya!
2: So, sa mga laki din haang naka-experience o gingani, kung sa'yo ginabuhat ninyo, okay, nga ako, ang araw ng makamatngo na inyong mga uyaw.
0: Ayaw!
2: Di ba kanabi ito mga babaeng kanang feeling kay entitled kay sila silang emotions? Hindi ba kaman kay ignore na ang kuhan? Invalidate na ang feeling sa mga aktor?
0: Ayaw!
2: Anong wala lang kaka wala lang kaka-chat? Wala lang kaka-text ba? Wala lang kaka-chat nga ni kauna ka na suko na!
0: Ayaw!
2: Gusto mo nga i-update nung nagkauna ko karoon?
0: Ayaw!
2: Bukaon mo yung kakiting pamahaw, ting paniunto, ting panihapon.
0: Ayaw!
2: Dili gusto nga ka ng kuhan, o. Kanang wala lang kakachat nga, nag-CR ka, masuko na!
0: Ayaw!
2: Sabi yun siya pa niya, alas taon-taon mag-update.
0: Ayaw!
2: Ano yung ingana mo? Tama po yung mga lalaki nga ingana, kanang grabe makapangayog update per minute ba? O, pero kasi karang mga babae, kanapod ko ang laki na binuhatan.
0: Ayaw!
2: Wadyo kayo mabuhat pag ingana. Baka na kayo magbag-o pa mo sila. No? At sa may medyo kikapoy daw siya ba? Laban daw niya pero kapoy siya sa batasan ng ingana. Ito daw maayong nga buhaton. Sige, send ang inyong mga advices. Okay, para sa itong letter sender nga si Ken. Send sa 0968-353-6944. Again, 0968-353-6944. Nanay, advice niyo. Ken, nice ka nga lucky. Nice ka ha. Nice kay ka, chuy.
0: Ayaw!
2: Ay, gusto ni mo siya i-treat og princess. Pero yun umdumi, ang princess, dili lang ginahatag. Kabalupod mo value. Humorespito. Dili one-sided ang effort.
1: One-sided lang, brugs.
0: Ayaw!
2: Yawa kayo eh. Kung pirmi ikaw ang mag-adjust, umangay og sorry, dili na healthy balance ang relasyon. Dapat duha mo mag maningkamot, dili lang ikaw. Ay nako,
0: ayaw.
2: Mga kon manika na bitaw mga bago pang mag-uyam, di ba? Kada mga batanon pa. O pag 30s na ka, di naman ay ngana. Pagka nang gabiinan, iting tulog na, kabalo na lang ang tawag na ka.
0: Ayaw!
2: Pag 30 na ka, hindi na ka gusto mula.
0: Ayaw!
2: Gusto na lang ka matulog. Di ba kayo, kapoy kayo sa trabaho, di ba kuman kayo, maglabad-labad pa ka.
0: Ayaw!
2: Ingana na siya. Pag 30 ka pinaka, mga 30, mid-30s.
0: Ayaw!
2: Pero pagka nang mga batanon ba, na mga 20, early 20s, sana mapagpaguyab-uyab. Gusto ko i-update, masako pag di ka mananghid, matuog na ka.
0: Ayaw!
2: Masako pag way good morning!
0: Ayaw!
2: Ha? Grabe naman mo eh!
0: Ayaw!
2: Ay, dako. Sige na, play sa ogsong. Diyan ako mo advice.
0: Ayaw!
2: Diyan ako advice. So, diyan sa akong pagbalik. Play sa akong song here is David Slater with Exchange of Heart. If we had an exchange of hearts. Para makabalo ka sa akong gibati, o mo na ibubot pasabot sa kanta, exchange of hearts. Okay, one-sided love, ano, one-sided love broke na si Sudam. Kumbaga, message sa kanta, gusto ka makabalo sa akong gibati, unsa na nagkabog at exchange tag heart. Kaya hindi mo na pwede. Tagnaan na lang. Again, David Slater with Exchange of Heart. 927. Kamu nagpaminaw. Dili lang gihapon sa 101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davnor, your favorite music radio, kapamilya. Kumbaga.

0: favorite music radio 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davnor. Good vibes.
1: Katkaton mo gay nang butong astang taasa kana paghang imuha nga makuotra. Why? Hala na.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe ay anak nga babae. Di na anak. Pinaagi sa makabuhay. Nagkita gimay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos. Pagtanong nila kay okay na clear na kaya ako ang matres. Basta kay declare sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me. Kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gusto ba ka makabalo sa pag-drive o sakyanan o motor?
6: Ayun na paglangan!
5: Pag-enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School. Sila nag-offer og di kalidad nga serbisyo. Driving lesson for light vehicle for only 6,000 pesos. Driving lesson for motorcycle for only 4,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School nag-offer usab og theoretical driving course. Alang sa magkuha og student permit, 1,000 pesos lang ang bayaran. Practical driving alang sa magkuha og driver's license para sa motorcycle for only 1,000 pesos og light vehicle for only 2,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School abre matag Lunes hangtod Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Sila nahimutang sa Villa Patricia, Barangay Mankilam, Tagum City. Makita sila dool sa NBI Mankilam. Para sa dugang kasayuran, pwede silang i-contact sa 0961-040-3303. Sayon lang ang proseso. Walay laing bayaran. Enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School.
7: Hello, Ka-Vibes. This is Julia Montes and I'm inviting you to listen to your favorite music radio, Ka-Vibes.
0: Your favorite music radio, 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor. FM Radio Davnor. Good vibes!

0: favorite music radio 101.9 FM Radio Davao, FM Radio Davao 89.5 FM Radio Davao North. The vibes.
1: Brani mo, murag junk foods. Dako kayog burot, pero gamay ra ang sulod. Why? Hala no!
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized.

0: recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: Regine Velasquez with Araw Gabi. Dulog pirmi.
1: Ayaw!
0: Bibiro ang sumulat ng awitin para sa'yo.
1: Ayaw!
0: Para akong isang sira ulong hilo at lito.
1: Ayaw!
0: Sa akin pang mina ng piano, lado'y pilit nilaro.
1: Ayaw!
0: May lalaki good nga version ano yung ginahan ko. Makaya na ko siya gamay.
1: Ayaw!
0: Ay, dako. 9:51 na umaga. Happy morning sa inyong tanan ka pamilya ka vibes.

0: Ay, isip ko.
1: Ay, ah!
0: Napapanaginip ko. Kahit saan magpunta.
1: Ay, ah!
0: Araw kami.
1: Ay, ah!
2: Ay, sorry na, sorry na. Okay. Mga advices din eh para sa itong letter sender. Ken, deserve din mo ang babae nga ma-appreciate sa imong effort. Dili ang magpaka-toxic. Dili sukod sa imong love. Kung pila kakaantos usahay, mas love ang pagbiya kung ikaw na ang nakrut.
1: Ay!
2: Sa pa ba? Dili ni mo siya ma-fix kung siya mismo dili willing mag-usam sa iyong attitude. Love is not about fixing someone, about the partnership na siya. Try lang, try o klaro nga communication. Ing na, siya sa imong na-feel, kung dili siya mamina o babago, sa na nga dili pa ready sa mature nga relasyon. Daba?
1: Oh. Ay, ah!
2: Ay, nako. Hello, salamat po sa mga nag-comment, nag-advise ako para sa itong letter sender nga si Ken from Davao City. Ano po yung mga advice? Sa may maayong nga buhaton, Anikap, nga kuhaan man kayo. Labad man kanyang kung boy, akong girlfriend, biyae!
1: Ay, ah!
2: Biyae siya. Baka na bitawang ka. Namo ko'y ubaan nga gusto nila pamatud-an kung unsa nila ka mahal ang usa ka tawo pa sa pamaaging ma-prove nila nga naantos nila ang batasan bisan pag unsa na kamaot. Gets ninyo? Kana bitong love you kay nako siya bay. Gigabalo ka ngano? Ano bitong mag-explain na? Ano mo share na sa laing mga amigo ba? Oh, bayngon na nga. Inganin ako siya kalab ha. Bisag maot kisag batasan, gihigugma ako siya, giantusan ako siya. Mao na isukdan na ninyo sinong pagmahal.
1: Ay, ah!
2: Dili na mo isukdanan.
1: Ay,
2: ah! Okay. Ang sukdanan sa pagmahal kay kung unsa nimo siya kahigugma. Unsa nimo siya ginapili bisan pag walay tao kang nga istoryahan. Oo. Kanang ang sukdanan sa pagmahal, di ba? Kung unsa nimo siya gina-appreciate bisan sa unsa pa man nga negative nga mga batasan nga ginapakita sa imo ha. Now, going back sa imong pangutan na kung unsa bay mas maayo nga buhaton kay gikapoy na makasaingan ani nga batasan. Kung gikapoy na ka, pwede na ka mo pahuway.
1: Ay!
2: Like seriously, diba? Relasyon, naagin mo abot gina sa punto nga makapoy ta, diba? Mapulan ta. Diba ka nang ma-exhausted na kay ka sa relasyon ba? Diba ka nang bitawang labara ng relasyon na, eh, kapoy naman ganiba.
1: Ay, ah!
2: Ano bitawang imbis na maghatag sa imo o peace of mind? Diba kay siyempre, nakipag-relasyon ka, dili lang para sa boom taratara.
1: Ay, ah!
2: Nangita po kag pares ni mo nga maghatag o kusog, diba? Kanang, pag makita ni mo, diba, kanang bitawang bisag unsa ni mo ka-stress sa trabaho, bisag unsa na maka-stress sa pag-eskwela, pag makita ni mo ang taong imong gimahal, ma-alive ka. Diba ka nang mugaan ang imong paminaw, diba? Mugaan ang imong panghuna-huna. Eh, siyempre, mamuntong imong inspiration sa imong kinabuhi. Na, kanang inspiration, mahimo man yung depresyon.
1: Ay, ah!
2: Mabot na ka sa exhaustion.
1: Ay, ah!
2: O, mabot na ka sa kakapoy. Ay, siyempre, instead na inspiration, mahimok ang depresyon.
1: Ay, ah!
2: Kay, again, wala na, kung ba, wala na align ang rason nga nung nag-uban mo, nga nung nagbinahalay mo. And most of the time, ang problema din na is lack of communication. Diba? Kanang nakagibati nga kahiubos. Wala ni mo gina-istorya. Hantod sa nahurot na lang po ka, kaya wala man ni mo gi-share sa iya kung sa'yo mong gipangbati din na. Diba? Masuko ta sa mga kaning kana bitong mga babae nga patagna-tagnaon ta. Ano mga laki ba? Ano mga laki masuko ta nga kana patagna-tagnaon ta sa gipang una sa to mga girlfriend.
1: Ay, ah!
2: Mga asawa, mga partners, diba? Pero we're kuan man pod nga yan po nato ikadinay nga kita po mga laki di po tag gusto mo share sa ilaha. Diba? Usagi na luom ra nato. Ay nga naman, mahadlok mong butang on say reaction nila. But the right thing to do actually, di ba, is to open up si mong partner kung sa mong ginabati, di ba, on sa mong mga kahiubos, mga kalagot din haan. And then, istruyahan ninyo. Now, kung dili gihapon si mausab, kung niya dili gihapon nga, di ba, di gihapon matarong ang inyohang panag-uban, what's the reason for staying? Okay? Kala may edad mo, 27. O, 27 ang uban na lang. Kita na magka ng mga serious nga relasyon, no? O, basigin mong partner. Mapila pa man na siya. 19.
1: Ay!
2: O, di ba? O, makaedad ba ni mo karon? Basig, dili pa siya. Di pa po siya ready sa kanang mature nga relasyon. Mature? Unsa ba ng mature nga relasyon, Cap? Mature nga relasyon ka ng parehan na mong duha na ay mutual understanding and mutual nga respect and pag-value sa usag-usa. Oo. Diba? Kay dili kay nalagi mo yung mutual feelings. Nya, yeah, mutual feelings nga kanang love din yung isa't isa. Pero ang isa kay grabe ka immature pod guna huna.
1: Ayaw!
2: Pareng yung feelings, immature guna huna.
1: Ayaw!
2: Or ang isa kay isa pod kay desperado bugayo. Oh, may nga na ba? So dapat mature nga relationship nanay pagsabot, nanay pagrespeto, nanay pagvalue sa usag-usa. Okay? Maroon ako ma-advise mo ha, Ken, no? Istorya siya, di ba? Ipasabot, kung sa'yo mong ginapambate, ipagawas na sa iya, ha? Kung karon, nagdigihapon mausab, ikaw na, nasi mo mga kamot. O, pero kung pangutan mo, biyaya na.
1: Ayaw!
2: Ay, labad-labad si ulo.
1: Ayaw!
2: Hindi mo na ni mo biyaan. Amo gyud uban ka nang bitaw gusto mo nila patunayan nga love gyud kay nila kay mao na ilang nabuhat sa atong tawhan.
1: Ayaw!
2: Wala na, mayroon na sugod.
1: Ayaw!
2: Ako mo timo katiguan nimo, katawaan na nimo nga nang imong gibuhat.
1: Ayaw!
2: Salamat again sa pag-share sa mong story din sa tong kape at kwento with Kapitan Chago. Oras po, it is now 9:59. Masunod na ang FMR Favorite Mong Request. Send ang inyong mga paboritong mga sonata sa mong text line 0968-353-6944. Play kong song, requested track. Asa naman to ha? Ay, daradi ay. Ay, daradi ay. Oh, di, ang title lang ni kay Ay Gid siya.
1: Oh. Ayaw!
2: Ay, huwag ma.
1: Ayaw!
2: Alsina.
1: Ayaw!
2: Nag-iisang panaginin na ikaw.
1: Ayaw!
2: Ay, may title ko na na. Oh, just letter I. Or na yung sa'yo sa video kiyan kay AY. Here's my last song for this program, Six Cycle Mind, with I, 10 o'clock in the morning. Kumunog kami now, dinilang gihapon sa 101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davnor, your favorite music radio. Kapamilya! Good vibes!

0: Wala silang masabi from Radio Ambed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista from Radio Ambed kasi alupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. 89.5 FM Radio Davnor and 101.9 FM Radio Davao.
3: Good vibes!
4: Oras ng pasayahing kaka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagood vibes.
2: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
4: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
2: FMR Favorite Mong Request.

0: Arena and Mark Anthony, would I want to spend my lifetime loving you?
1: Oh yeah!
0: Oh yeah! Oh yeah!
1: Oh yeah!
0: Oras po ito sa 10:11 ng umaga. Good morning, sir. Tanan kini ang programa ng FMR Favorite Mong Request. Second program na ito, kapamilya, kabayan. So, sa mga naigusto nga madunggan ng mga sunatay, yung mga paborito nga madunggan ka ng buntaga, send us a text line 0968-353-6944. Ang guest the song promo unya tao-tao na tanginan ninyo. Oh, by the way, before time of place, another requested track. Panday ha, sa NBA update. Oo, tagat na noon. Napildi ka ganina sa... Pistons, ang Cavaliers, score nga 111-101. 10 points ang lamang. Marag ma-upset po, di ba?
1: Ay,
0: upset ang kuhan. Siyempre, ma-upset. Giga ka na, pili ko ka.
1: Ay,
0: anyways, unibon pang NBA update, unya taon-taon. Here's another requested track. Evanescence. Tama ba magbasa na ko, ana? With My Immortal. 10 at 12, kapamilya ka vibes, kamunog paminaw. Dinilang gihapon sa 101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davnor, your favorite music radio, kapamilya. Good vibe!

0: favorite music radio 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davao 89.5 FM Radio Davnor. FM Radio Davnor. The vibes.
1: Brani mo, murag junk foods. Dako kayog burot, pero gamay ra ang sulod. Why? Hala no!
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Pridila Agotano, taga Mahayahay, Borokotso, ang akong edad, 65. Aluya, uy, kapoy ba? Labad sa ulo, kasakit sa lawas. Karon nga nakagamit na buong Magnum C, ay okay kayo. Pasalamat niyo po sa Magnum C, galing abot sa akong kinabuhi. Nindot kasi gamiton, kape, kapsul, o haplal, efektibo, barato, pag yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Tagum City, Jolly Pharmacy, Doren Pharmacy, Premier Drug Store, Perpetual Pharmacy, Alvon Pharmacy sa Public Market, Bonifacio Drug, ug sa tanang Rojon Pharmacy.

0: outfield with all the love. All the love in the world. Request a track, 1024.
1: I can believe.
0: Siya out, lumagani na yun. Okay, alas, Jess, 24 na po ng umaga. Before tamag hatag sa ito ang first set of clues, ito ang guest sa sound promo to sa ambasadaan ng ito ang NBA update! Okay! Again, kaganina na umana ang duha sa Detroit Pistons contra Cleveland Cavaliers. 111-101 ay upang kulbahin naman duha nila, no? Medyo dako og lamag ang Detroit Pistons first half. Oga nakagukod ang Cleveland Cavaliers, pero may na lang na maintain sa Pistons ang ilang composure og midaog pa sa serye. 1-0 ang standing na karong mga oras, nagduwa pa ang Oklahoma City Thunder kontra LA Lakers. Third quarter, 3 minutes ang nabilin sa quarter, 76-69. Kung may reglamang 7 points lang, no? Nabay puruhan nga mudaog ang Lakers karon o ang defending champions nga OKC Thunder. O medyo kuning scoring karon ba? Low scoring ball game kay 76-69. Normally nana sa kuan pa lang na, di ba? Kanang mo pa pagsagot sa third quarter. Oo, dapat mga taas na sila scoring karon. Matod pa sa kuan sa mga reports sa wala daw ni gana ang flapping ni SGA. Mayahang foul baiting niya ba? Mo na nga maragdapig siguro sa kuan sa kamatauran ang referee. Wala dapig sa OKC. Oh, paldo-paldo ang muna og karon. Paldo-paldo kung mudaog ang Lakers karon. Edi ka muna. Alas 10:26 na po. Dinita sa tuang guest the song promo. Okay, atong song karong adlaw is an OPM song. Okay, OPM song nga na-release atong 2019 nga nahimong breakout hit aning banda. Okay, OPM band siya nga nagdala sa ilaha sa mainstream OPM scene. Nisikant kayo sa streaming platforms o social media tungod sa relatable lyrics o hugot feels ani nga song. Labi na to kung bitaw ka to mga marurupok. Oo, anang kabalong anang dili ni bitaw dapat pero gipadayon gapon. Ang kaninga song nagisgot sa sakit nga unreturned love. Okay, kanang ikaw lang ang damahal og nag-expect pero klaro na nga dili na parehas ang feelings. Okay, ang kanta dunay soft rock OPM ballad vibe nga puno og emotion, perfect kayo sa mga nakaagi og heartbreak. Nang dili na dapat ipadayon pa pero hindi mo kaya nga buhian pa. Ano mo na message sa kanta? Okay, OPM song. Kung na kay idea, isa na imong tubag. Okay, sa tuwang text line, 0968-353-6944. Don't forget, sa lima ka-info ng akong kinahanglan, title, artist, full name, nimo, edad, complete address. Send sa 0968-353-6944. Happy listening sa mga guwapa nga... sa mga guwapa sa RNG crew ng Puerto Azul, gikan kay Barbie Lat. Barbie, mag-guna to. No, ayaw ko gikuan na ha, kay Mona yung pangalan. Ayaw ko i-judge. Mona yung pangalan din si Barbie Lat. Happy listening, sinong tanan. Good morning. Og, pitansya ko request. Okay, mga request niyo. Oy. Okay, okay. Alas, Jessa, 28 na po. Here's another requested track. Gikan kang... Siya nag-request ani? Basta na nag-request. Okay. Immortality by Celine Dion and Bee Gees. Alas, Jess, 28 na po. Kamu nagpaminaw. Dinilagi hapon sa 101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davnor, your favorite music radio. Kapamilya! Kivai!

0: Favorite Music Radio 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davao North. FM Radio Davao North. Good vibes.
1: Ingon nila, kung naay mo hawa, naay mo abot. Ah, bahala guway mo abot, basta di lang ka mo hawa. Why? Hala no!
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
3: Nasir Idja, 48, Barangay Sambulawan, Mijayat, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bitoka ko, malala na yung torture ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko at ang EXL Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa. Makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: easily.
1: Oh yeah.
2: And I'm older. Well, I don't write.
1: Oh yeah.
2: That party one, oh my god, James Ingram with "There's No Easy Way." That's a requested track. Alas 10:41 na po. Okay. Nagana mga nanubag. Okay, shout out ako ni si Labi. Taga Magugpo West, Tagum City, si kinsa man eh, si Jonel Calyao, hello po. Good morning sa imo ha. Kinsa pa ning isa si Andrea Mabuan, mga nag-join ni ha. O, di po. Wala ko nag-announce nga kamunay ni Daon.
1: Ay, yeah!
2: Rinaldo Reyes, hello, shout out sa imo ha. Kay Jebrel Ramos, hello po, good morning. O uban pang mga nangapil, o daghan naman kayo din ako may sa isa. Namili lang ko. Nakatag na akong first set of clue kanina. Here is the first 5 seconds atong song for today. Uy, nilapas ko. Good morning, Miss Mel. Naminaw na po daw siya. Sige, salamat. Moto first 5 seconds. Alam mo yung idea? Ako, Osbon. Okay, Osbon ako ha. Again, here is the first 5 seconds sa ito ang song for today. Wapya mo ni popcorn. Okay. Ah, okay.
1: Ayaw!
2: Wala mo kong gaburda, ma'am. Miss Mel. Pero... Ako'y kaila.
1: Ayaw!
2: Ano mo na ba sa mga akon ko ba? Mga ilado ka? Charot lang.
1: Ayaw!
2: Ano sa... Siyempre, nag-chat man kang lagunir ko.
1: Ayaw!
2: Anyways, okay, sa mga... Okay, Nanay Eddie sa Taman Tubag. Okay, sa to ang guest song for today.
3: Hi, na- guys. So,
2: oh, gani. Sa mukha ni Rick Maro, initingog sa piso.
1: Ayaw!
2: Sena, kung dapat kumpleto ang detalye ha, title, artist, full name ni mo, edad, complete address, send sa 0968-353-6944-1043 ng umaga. Lego got another requested track. Here is Martin Rivera with "You Are My Song." Yeah! You are my song. Ikaw akong kanta. Nga ka ang akong gigugma.
1: Ayaw.
2: Ikaw ang tanan para sa ako.
1: Ayaw.
2: Unya perte nimong maldita ha.
1: Ayaw.
2: Pakusi ka.
1: Ayaw.
2: Alam, para lang ma-rhyme. Again, Martin Rivera with "You Are My Song" at 10:44. Kamo nagpaminaw din lang gihapon sa 101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davao North.

0: Music Radio 101.9 FM Radio Dava 89.9 FM Radio Dava North. Goodbye.
1: Introducing ClickUp Super Agents, the world's first AI agents that natively.
2: Guwapo na ka sa inyong balay, pero sa gawas, ambot lang. Ay! Hala nyo!
3: Kickstart! Let's go! Hey!
4: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.

0: Shea Butter at Tea Tree Oil. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Hello mga ka-vibes, ako nga pala si Melly Cateveras Francisco, ang inyong ko-auntie, at inimbitahan ko po kayong makinig sa inyong favorite music radio, mga ka-vibes.

0: Gwyn Brom! Kasaway na mo, Brom. Ah, wala ka kasaway ni Undang Guga. Diabas ba? Sa mga, na may prom, di ba? Halos tanin. No? Sa mga niapilo prom. Sa may memorable na ko nga naitabo sa mong prom. Pag uli na mo, gibigyan akong kauban. Natripan. What? Marat yung memorable nga part. Alas 10:56 na po ng umaga. Okay, parayin na to sa to ang guest the song promo. Before that, gamay lang kuhin, update sa NBA. Ilan na ba yung score? 101-84. Wala na, pili na ng Lakers. Ano yun? 101-84. 4 minutes ang nabilin sa game. Okay? Muna to ang last nga update sa NBA. Okay! Kunsa ba ang artist itong gi-feature karong adlaw sa to ang guest the song promo? Ang artist way lain kundi ang bandang This Band! Oh, This Band. Uban ka itong The Ones, di ba? Check ito yung mga tubag. The Ones, December Avenue. Okay, siyempre, moraga. Walang mga broken-hearted man na mga kanta ito nila. Diba? From broken-broken ba? Dabay, nakatama karong adlawa. Murag wala man siguro. Wait lang. Oh, na yun itubag og... Tama ang artist, pero mali ang title. Ang title kay Hindi Na Nga. Ito bagdari kahit ayaw mo na. Tatakbo, tatalon, sisigaw ang pangalan mo. O na siya ang kahit ayaw mo na. Ang kani kay Hindi Na Nga. Alam kong mali na, pero di ko kayang bumitaw. Mona siya. Ano bilang kabalo na kang di naman ni dapat ipadayon pero listen na kay Buhi. Ay.
1: Ayaw.
0: Ini abuhi pa ka.
1: Ayaw.
0: All right. Wala yung nakatama karong adlaw. Thanks to you.
1: Ayaw.
0: Okay. May nakatama ka naman lawa. So better luck next time. Wala, Wednesday pa man ro. Taas-taas mo panahon.
1: Ayaw!
0: Umalabod po hon. Okay, salamat sa mga may sabay sa itong programa karong adlawa. Alas, Jess, 58 na po. Here is my last song for today. This Band with Hindi Na Nga. Kamu nagpaminaw, di nilang kahapon. Sa 101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davnor, your favorite music radio, Kapamilya. Good vibes!

0: Ang lupit!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! 89.5 FM Radio Davao and 101.9 FM Radio Davao!

0: favorite music radio 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davnor. Ka Vibes.
1: Check your oras, ka pamilya, ka Vibes. It is now 11:33.
2: Lami sa pamati, makapasaylota no. Pero mas lami dyan sa pamati, og makabalusta. Why? Hala no.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum Sea.
4: Kinarlin Banyado, Saga Monteros, Poblacion District City. Gagamit ko sa haplas, sa anak mo lawas pa, makahaplas ko sa Magnum Gin. Diktibo, barato pa dyan.
3: Di na dyan mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum Sea. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum Sea.
5: Ang Magnum Sea Herbal Capsule, Magnum Sea Herbal Coffee, Magnum Sea Herbal Juice, ug Magnum Sea Herbal Massage Gel. Mapalit sa Tagum City, Jolly Pharmacy, Doren Pharmacy, Premier Drug Store, Perpetual Pharmacy, Alvon Pharmacy sa Public Market, Bonifacio Drug, ug sa Tanang Rojon Pharmacy.
6: Gusto ba ka makabalos sa pag-drive ug sakyanan o motor? Ayun o paglangan, pag-enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School. Sila nag-offer og di kalidad nga serbisyo. Driving lesson for light vehicle for only 6,000 pesos. Driving lesson for motorcycle for only 4,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School nag-offer usab og theoretical driving course. Alang sa magkuha og student permit, 1,000 pesos lang ang bayaran. Practical driving alang sa magkuha og driver's license para sa motorcycle for only 1,000 pesos og light vehicle for only 2,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School abre matag Lunes hangtod Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Sila nahimutang sa Villa Patricia, Barangay Mankilam, Tagum City. Makita sila dool sa NBI Mankilam. Para sa dugang kasayuran, pwede silang i-contact sa 0961-040-3303. Sa yun lang ang proseso, walay laing bayaran. Enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School.

0: malupit ang lupit!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! 89.5 FM Radio Davao North and 101.9 FM Radio

0: Music Radio 101.9 FM Radio Davao, FM Radio Davao 89.5 FM Radio Davao, FM Radio Davao, The Vibes.
1: Gipakilig, paghumayin, gibiyaan, gigitik na lang unta kunimo, aron wala kay masakitan. Why? Hala no!
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Rupeno Rio, 21 years old. Marag ko ang loya sa hapto akong kasawa na dahil mong matayos akong lawas ba? Sa pagkabit ako sa Magnum C, marag winta ang akong lawas karon. Dahil sa una nga wala pa kong magalat o Magnum C. Salamat kayo ko sa Magnum C ng product. Ay nga ngay ang akong lawas. Magnum C, masa zil, efektivo, barato pa.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice ug Magnum C Herbal Massage Gel mapalit sa Tagum City, Jolly Pharmacy, Doren Pharmacy, Premier Drug Store, Perpetual Pharmacy, Alvon Pharmacy sa Public Market, Bonifacio Drug ug sa tanang Rojon Pharmacy.
5: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice. EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
6: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hello, Kavibes! This is Bella Padilla and I'm inviting you to listen to your favorite music radio, Kavibes!
0: Your favorite music radio! 101.9 FM Radio Davao! FM Radio Davao! 89.5 FM Radio Davao! FM Radio Davao! Kavibes!
8: M-O-R. My only request.

0: favorite music radio 101.9 FM Radio Davao. The vibes.
1: Si Piatta rito sa part nga gisugal na to tanan. Bisag kabalutan nga pildi regya po na tong padulngan. Why? Hala no.
2: The time now on FMR. It's 12:31.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
4: Gusto ba ka makabalo sa pag-drive og sakyanan o motor? Ayun na paglangan. Pag-enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School. Sila nag-offer og di kalidad nga serbisyo. Driving lesson for light vehicle for only 6,000 pesos. Driving lesson for motorcycle for only 4,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School nag-offer usab og theoretical driving course. Alang sa magkuha og student permit, 1,000 pesos lang ang bayaran. Practical driving alang sa magkuha og driver's license para sa motorcycle for only 1,000 pesos og light vehicle for only 2,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School abre matag Lunes hangtod Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Sila nahimutang sa Villa Patricia, Barangay Mankilam, Tagum City. Makita sila dool sa NBI Mankilam. Para sa dugang kasayuran, pwede silang i-contact sa 0961-040-3303. Sayon lang ang proseso, walay laing bayaran. Enroll na sa St. Joseph Cupertino Drive School.
5: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1, 66 sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guayabano, Luya, Bawa, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate at B Complex Vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
7: The vibes.
8: M-O-R. My only request.

0: on, Sir Peping!
1: Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
2: Hi, kalau may untay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man dito akong apo. Asa naman dito akong apo, oy? Nainom mo na rabadyo kong magnum si herbal coffee.
3: Hi, Nay. Pasensya dyan kay Nay, ha? Karun pag ikaw naabag ikag palingki ba?
2: Palitan ako ni magnum si herbal coffee.
3: Hala, Nay, wala raba. Nakalimot yung ko.
2: Kung ho! Balik dito sa parmasya. Iingan talaga nga magpalit og magnum si herbal coffee. Imuha dyan ang ikalimutan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape. Ang magnum si herbal coffee. Pagdali dito.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Elsa, Abi, sa una, murag, kahit ka makakuan ba, ka na pang katulog. Pero okay na siya, makatulog na ka. Magnum C nga, kapira mo lang ako gigamit. Kapira din ako, permente, palton.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub, mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Ako si Mrs. Lily Junior, Malangga 22A, Ingog City. Ako, dugay na kong user sa user ko sa Magnum C. At ingog ko nga, pasada kayo, pawala ng kape, pasada din ang kape kayo. Wala kayo batiyon, lagsika. Wala kayo batiyon sa imong kutukuto, hindi ka makatulog. Nagkakayang binipis ang Magnum C. So, dili lagi kong gagamit sa lain. Magnum C ang nagyan ako, oh.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Hingoog, Seafarers Pharmacy, o Jomed Pharmacy, sa Butuan, sa Langihan, CNC Pharmacy, sa Puyuhon, MNC Pharmed Pharmacy, o sa Villa Cananga, or Villin Pharmacy.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Maria Roberta Pirisaldo sa Tulosa, Kabadbaran City. Kanang di ko makakangay sa mga uban nga mga kapi. Di ko makukuan magamurag mo UTI na yun ko. Wala di ko makukuan niya. Ako nagisulayan ang Magnum C niya. Mayo man di ay. Wala ako nagmintin ako ani. Kada buntag, magpalit yun ko. Oh, lami ang Magnum C.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Dalton Drug, ug Jalen Generics.
9: Good morning, Mang.
10: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka, Pang. Dali, Pang. Mga pinatang duha.
9: Pumunta ng...
10: Dali din yung mga pita. Tilawin ng kape.
9: Pumunta sa aroma niyo, uy.
10: Ay, syempre.
9: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang, malami yung kayo.
10: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
9: Magnum C Herbal Coffee?
10: Oo. Mao na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay nanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagid-ani. Kay nanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
9: Kung mao, Mang, ako sabihan niya rekomenda sa kong mga kaubans trabaho. Lati na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
10: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimpla sad ko og Magnum C Herbal Coffee.
11: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee.
10: Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.

0: Magnum C Herbal Juice.
1: Dili na pasta juice.
2: Kani.
1: Herbal Juice. Lami.
0: Available sa mga supermarket o pharmacy sa inyong lugar.
3: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
4: Ha? Kabuhin man ko, oy.
3: Sus, dagaton day ka. Dara o pang kabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
4: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw.
5: Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
3: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
5: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
3: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
6: Adunay joint pain, labad ang ulo o sinusitis? Goodbye aray with Magnum C Organic Rub.
7: Magnum C Organic Rub.
6: Ipahid lang sa imong dughan, liog, likod o kung asa sakit nga parte sa imong lawas. Makatabang sa dali nga kahupayan o mas hayahay nga pagginhawa. Experience fast relief and natural comfort. Magnum C Organic Rub. 95 pesos lang. Mapalit na sa tanang butika o pharmacy sa inyong lugar. Basta Magnum C, epektibo, barato.
8: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi. Pero ang ending, nangasunog, nangitong balik o naguba ang noun. Tungod, dili ta ng whitening kay safe o bili ta ng half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghang magkatalungtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
6: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
9: Love.
10: Andam kong buhato ng tanan para lang sa imo ha.
11: Sigurado ka?
9: Sex.
11: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
9: Marriage and career.
10: Sus na anak sa kaniana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
11: Natural. Kay sige kang pambabae.
9: Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.
10: Yes, natawa. Thank you sa trabaho.
9: Love, Sex, Marriage and Career.

0: Marriage and Career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Ako si Visitasyon, Manigde, taga Dabong-Dabong. Kining Magnum C, akong igamit karon. Itibog yun siya kay ang akong sakit, nga dugay na, kanang yalibyo yun siya, maayo yun siya. Duwara yun akong gamiton. Nakaangay naman yun ko. Kanala akong sige, balik-balik kong gamit. Itibo, barato pa yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Macamiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Valentina Eborde. Sa una, wala ko nagamit Magnum C. Tapos si nanay, alibyo ko siya sa Magnum C. Tapos nagamit na po ko. Tapos cancer patient ko, breast cancer. Tapos ultrasound ko, may nakita na po sa Picasso sa didi na ako. Pag inom na ko tuloy-tuloy sa Magnum C, nawala. Pag ultrasound otro, nawala ang sa Picasso. Wala naman ko yung Picasso. Cancer patient survivor man ko. Dagang salamat sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Ang pangalan ko ay Dakatalan, taga Barangay Kalunasan. Lain akong paminaw, pero sa nakasuway na ko sa Magnum C. Suspirte, hindi ka nami iagit ang kape kag ang kapsul. Uli na gani ko nagamit sa kape kay wala man ko nag-testing. Pagbuwan sa mlang, nagsuway kong inom. Pag inom ko, uy, dami man din yung kape. Mauto, nagpalit ko 2 karton daon sa mlang. Hantod ka ron, amuna nang ginaminintin ko ang kapsul o ang kape. Pertigig ka namin, efektibo, barato pa yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Regium Distributor, Root Pharmacy sa Kalinan, o L3 Pharmacy.
6: Good morning, ma'am.
7: Uy! Good morning, pa! May kinimata na ka pang dali pang mga pinatang duha.
6: Ng...
7: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
6: Muta sa aroma ni, oy.
7: Ay, syempre.
6: Di, tilawan ko. Ah, lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla mang malamig yung kayo.
7: Sus, pang, lami na siya, pang, kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, pang.
6: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo, mo na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni pang, kay naanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani, kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
6: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
8: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
9: May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa'yo. Magnum C DiaCare. Formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban sa pamamaga. Insulin powder, tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na anti-diabetic properties na nakakatulong tulong pababain ang blood sugar levels. Sa tulong ng Magnum C Daya Care, mas balanse ang blood sugar at mas masigla ang bawat araw. Magnum C Daya Care, natural na kalinga para sa mga may diabetes. Basta Magnum C, epektibo, barato.
8: Kabalo ba mo nga ang unang herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na, healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice. Say kini herbal juice. Love me.

0: Sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
1: Isang bagong araw, bagong kwento.
2: At bagong matututunan sa programang
1: Love, Sex, Marriage, and Career.
2: Kauban si Captain Jake.
1: And Mommy Lucky. Magandang araw po sa handang lahat. Sa lahat po naman nakatutok at tagabang sa programang LSMC mula sa Kabadbaran City, Butuan City, Hingoog City, mula po sa Bayugan City, San Francisco, Agusan del Sur. Lahat po ng mga taga Trento, Santa Josefa, Rosario, Prosperidad, maayong adlaw, maayong pagpaminaw, mga taga Talakugon, Surigao del Sur area, mula po sa Tandag City, papunta na po

0: nas ginatuwa ang tagbina, padung nas Bislig City, mayong paglanog-lanog kanatong tanan.
1: Siyempre, nilipod pa Lupit Captain Jake ang mga taga Damao ni Oro, mga taga Compostela, Compostela, New Bataan, Montevista,
0: Nabunturan,
1: Maco, New Bataan.
0: Salamat po sa pakikinig.
1: Salamat. Nabunturan. Sa pamamula na lintas,
0: Nabunturan. I think na natanan. Na Davao del Norte, Bawab, Pantukan, Kapalong, Santo Tomas, Panabo City, may paglanog-lanog natong tanan. Tagum City, may pagpaminaw sa inyohan tanan. Sa Davao City, may paglanog-lanog sa natong tanan, sa mga namina sa programa sa Davao City, especially po sa mga taga-Dibungko, Kalinan. May nagpapabati sa akin kanina, Mami Lucky, kanisikuan Michelle Smith. Michelle Smith, naminaw sa itong programa, lagi nakaantabayan. Nakikinig tuwing alas 9 hanggang alas 11 ng umaga sa Davao City, Kalinan.
1: Yeah, hello po sa inyo, maayong pagpaminaw. Siyempre, din na po tadapit sa... Ay, siyempre, sa may...
0: Davao del Sur.
1: Del Sur, sa Digos, Digos, Padada,
0: Gihing, Kiblawan.
1: Gihing, Kiblawan.
0: Hagunoy, Sulup.
1: Hagunoy, Sulup. Ano, ekor ako sa inyo. Sorry.
0: Parot
1: lang.
0: Taga Davao del Sur, Bansalan, Magsaysay, Matanao. Lagi nakikinig sa atin yan. At sa lahat po naman nakandabay, North Cotabato mula po sa makilala, Padung Nasblang Matalam, Padung na Dihas Kabakan, and sa lahat po naman taga Kidapawan and Midsayap, may paglanog-lanog natong tanan. And salamat po sa mga taga Maramag, Bukidnon. Number one ngayon ang Magnum C Herbal Coffee sa Maramag, Bukidnon.
1: Wow!
0: San Andres na butika, nahot dan out of stocks na, Mami Lucky.
1: Kanda mo yun.
0: Pero kung kayo po ay bumibili sa San Andres tapos out of stocks, pwede kayong bumili sa Bofarco, base na Aslay Stocks, Rojon Pharmacy, Quad Pharmacy, o makapalit mo sa Extenso Pharmacy, base doon na pa sila yung mga stocks. Sa Magnum C Herbal Coffee, yan ang pagpapatunay, Mami Lucky. Maunay...
1: Timailhan.
0: Pruweba na talagang tinangkilik ang Magnum C dahil hindi lamang epektibo at nakakatulong sa kalusugan ng tao, affordable pa.
1: Yes, affordable. Ibig sabihin, pwedeng or kayang bilhin, pasok sa budget.
0: Pasok sa budget. Especially
1: pasok,
0: po
1: pasok,
0: sa...
1: Pasok.
0: Para gini sa inyo night time. Klaro nga istorya kay gibuhat ng Magnum C. Unang-una, ang pinaka-goal, din lamang po kasi normally po ang... pagbebenta talaga, negosyo naman talaga yan, Mami Lucky.
1: Yes.
0: Pero gibuhat niyan, pinaka-ultimate goal niyan, ang mission niyan is para makatulong doon sa may mga problema sa kalusugan. Kaya pinopromote natin ang kahalagahan ng Malunggay at Santo ng Mangustin. Dalawang pangunahing sangkap lang yan, Mami Lucky. Isa sa pinopromote ng Magnum siyang Malunggay talaga. Kasi ang Malunggay ay tinatawag na Tree of Life. Gipanggitawag po na siya Miracle Tree, Mami Lucky. Kana pala nga gitawag siya Miracle Tree, kana palang gitawag siya og kanang Tree of Life tungod na sa kadaghang benepisyo ni ini. Kaya lang medyo underrated sa kana bang wa kay gitagad ba. Wa kayo gitagan og importansya. Pero ang Magnum C, nakita na karon sa Magnum C or sa management sa Magnum C ang kahalagahan ng Malunggay. Mao nang gina-promote nato.
1: Yes.
0: Kung gusto ka og healthy nga coffee, labi na kapag ka medyo nakakaedad na, daghan ng ibatis lawas, nanay pagpanakit, taas ng sugar, taas ng BP, ayan.
1: Sakit na ang mga kanang kasukasuan.
0: Oh, daghan ng ibatis sa lawas. Magnum C Herbal Coffee, napakaganda po niyan para sa inyo. Mabibili po dyan sa Maramag, Extenso Pharmacy, andyan po sa Bofarco, Rojon Pharmacy, ug sa Quad, ug sa San Andres. Out of stock sila ngayon sa San Andres. Dyan po sa may Quezon, Bukidnon. Kung ikaw taga Quezon, Bukidnon, naabay ay available na. Kaya na nag-text ako, Mami Lucky, asa mapalit sa Bukidnon. Taod-taod na po biya ni nga nice tax diha sa Immaculate Pharmacy, Mami Lucky.
1: Mm-hmm.
0: Kato siguro nag-text, basing first-timer to nga nakapaminaw sa program.
1: Yes.
0: Basing unya, uga pa siya kahibaw, asa mapalit, naada sa Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
1: Mm-hmm.
0: Mayon ang imintinar nga kape, kay kape na siya, gawas nga gina-enjoy ni mo ang paghigop sa kape, lami pa yun ang lasa, maayo pag yung benepisyos lawas nato kay Nanay Malunggay o Mangustin. Anti-inflammatory, pangpakusog sa tuwang resistensya, dili ta dali magkasakit. Ang kanindot ana kay ang Magnum C, nagpabiling.
1: Epektibo, barato.
0: Mone, kanindot ana, Mami Lucky.
1: Kastorya na dyan ko sa wakas.
0: Ako din ang ipakyaw ang istorya kay para ma-explain na kung tarong.
1: Correct. Importante kayo na Captain Jake, masayra nila unsang benepisyo sa produkto nga ginapromote natin.
0: Yan, kanindot ana. Daghan na mga seniors in town ang gamintinar ang Magnum C diha sa Quezon, Bukidnon, nasa Pharmacia Egang, naapod sa diha sa Immaculate Pharmacy.
1: Sa Bofarco Pharmacy, yun, Jake. Actually, available po ng atong Magnum Sea Herbal product.
0: Ayan. Just in case lang po, mga kaibigan, kanabang gikas bukid, pamaulan ta, doon ay pamuhipoy sa kaunuran, manghurnal ta, tibok adlaw, meron tayong ginagawa sa bukid, nagtahagbas ba karon, nangani ba karon.
1: Basta gikapoy ang kalawasan after.
0: Basta gikapoy ang kalawasan. Doon natay haplas. Kaysa una, naanan na batag haplas nga gamot niya, human, humulan o gas o glana. Doon na haplas nga nindot sab gayo na nga herbal gihapon.
1: Yes.
0: Mao na ang Magnum Sea Herbal Massage Gel. Magnum Sea, tatak Magnum Sea. Massage gel po, mga kaibigan.
1: Yes, nindot kaayo na. Bugnaw sa inyong panglawas. Niya human, nindot kaayo pa. Labi na sa mga kanang padre di pamilya, Captain Jake, nagikan og uli sa balay niya ang mga misis at imano ng ilang mga bana, haplasa ng ilang mga likod, ang mga hawak, padong stiil.
0: Haplasa akong pangiyuran di. anong sa pangiyuran magyon? Asa labit ng pangiyuran, mamilaki?
1: Awan lang ka, pong kabalong.
0: Diri sa mga likod banda.
1: Ah.
0: Ibabaw gamay sa kanang kanal-kanal lubot mo na'y pangiyuran.
1: Bantong niya manakit ang diri.
0: Oo, oh, muna. Kamanday ka nga, diha magsakit.
1: After hilot sa pangiyuran.
0: Dili man na sa hawak yun sa pangiyuran. Oh.
1: After hilot sa pangiyuran. Sa paa na dritso.
0: Basta lagi na yung makapanghaplas mo sa... Basta lagi tay, kung makapanghaplas ka sa pangiyuran, magpangiyod yung ka. Magdum si Herbal Massage Gel. 95 pesos lang na, oy. Hindi na mahal. Gituyo ba yung ginang affordable na para mapalit yun na ito na kay sa halagin ng pobrita unsar may abot na ito sa bukid po niya kana ito ang kwarta budgeted na po gayo haplas na ito 95 lang wala naghimong 130 wala naghimong 150 gihimo or ginang 95 dako po magmadiskwento niya na 60 ml na siya nai ha 60 ml. Dako na siya. Itong regular siya, size.
1: Yes. Oh. Napod tayo actually gagmay ang size, Captain.
0: Ang gagmay na to 35 pesos lang.
1: Oo. Tsaka 30 ml naman po ito.
0: 30
1: siya.
0: ml.
1: Half po siya ato.
0: Katunga sa 60 ml. Pero nindot ng 60 ml kay 95 pesos lang. Mapalit na sa mga butika sa diha sa Valencia Bukidnon, Sincere Pharmacy, naana sa Mac Amiel, naana diha sa Lux Pharmacy. Halos na ng butika po sa Valencia City, Maramag, Quezon, Kibawi, Bukidnon, o Don Carlos, naganin na Swao sa Anne's Pharmacy.
1: Yes, sa Three Brothers Pharmacy sa Wao.
0: Sa Joseph Pharmacy, o Joe Pharmacy ba? Joseph Pharmacy sa Wao na.
1: Sa ECC Pharmacy, available na siya dito sa Wao.
0: Mapalit na ninyo sa Wao. Mm-hmm. Yeah, diri sa Kabadbara, naana diha sa Health Savers Pharmacy, naana diha sa Saylander o napudas Kabadbaran Pharmacy. Diha mismo sa lungsod sa Kabadbaran. Sa Butuan City, Mams Option Pharmacy o sa uban pang mga butika diha. Hingog City, naada, dako kayong butika. Pila na ka-branches diha ang Seafarers Pharmacy. Mapalit diha sa Hingog City. Palit mo diha mga nai para makasulay mo kung sa kanindot ang haplas sa Magnum Sea. Kung init ang panahon, sama karon na pati inita. Lami kayo mag-inom
1: o refreshment.
0: Refreshment, pabugnaw. Naapot tayo Magnum Sea Herbal Juice.
1: Herbal Juice. Dili lang kiniba sa juice, Captain Jake. Kay Herbal Juice ni siya. First herbal juice in the market.
0: Yan.
1: Nga dili lang pangtibok pamilya, especially sa mga kids.
0: Yes.
1: Ninot kayo ito ang Magnum Sea Herbal Juice. Kaya nga itong Magnum Sea Herbal Juice, Captain Jake, available ni sa tulo ka flavor. Na yung manga, na yung pineapple orange, naapot tayo melon. Mangga, ganahan kaya ang mga...
0: Kids!
1: Dadaanan na, Captain Jake! Kaya mga bata, ang ganahan Manila nga juice, Captain Jake, kaya ng pineapple orange.
0: Ayan.
1: Pag magbarkada naman, tapok-tapok, ay, nindot kay pang chaser daw ang melon. Mo na ilang isulti, ha?
0: Pang chaser,
1: ha? Mo na ilang isulti, Cap, no?
0: Pero mas tayo kay herbal. Herbal juice.
1: Herbal,
0: The first...
1: Herbal juice.
0: Una, nag-unang herbal juice sa market karon. Maulang ka na, kompetensya sa commercial juice. Atong nailahan ka juice manggod na nas na abda na to katong mga karaan na gud kay mga brand, national brand. Kining Magnum Sea Herbal Juice gikan ni sa local ato ni Bisaya ni ang tagiyaan ni taga Davao lang ato ni taga Mindanao.
1: Wapo pag ang tagiyaan ni.
0: The first herbal juice in the market, Magnum Sea Herbal Juice.
1: Dili lang basta juice. Herbal Juice.
0: Sa lahat po naman nakaantaway sa programa natin, doon na tayo live karon sa Facebook.
1: Oo.
0: Halimbawa, doon na mo internet. Pwede mo mutanaw sa mga sa Facebook kay kuan man. Live man min ninyong makita karon sa Facebook.
1: Yes. Kanang makita gid ninyo nga naglihok gid ang mga dagway na mo.
0: Si Nanay Merlin Ordes. Na siya da karon sa kaning asa dapitan ni kadali nawa naman to kung gibasa. Nalabyan na yun in town. Pasensya yun kayo. Daghang kayo nagtanaw sa to sa live. We have 42 live viewers, mga kaibigan.
1: Uy, salamat kaayo, ha?
0: Sige, share po. I-share po ang ating FB live sa lahat po ng mga taga Bukidnon area. Again, pwede mo mapalit sa inyong mga suging butika na sa Bukidnon, Valencia, nasa Maramag, Kibawi, Don Carlos, o di rin na mas kabadbara na adeta na sa inyong mga butika. Pagpapatuloy po ng programa natin, mga kaibigan, isang kwento na naman ng buhay ang ating mapapakinggan. Mm-hmm. Kwento na pwedeng kapulutan ng aral sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.

0: sex, marriage, and career.
1: Good morning, ma'am.
2: Uy! Good morning, pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
1: Kumuta ng...
2: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
1: Kumuta sa aroma niyo, uy.
2: Ay, syempre.
1: Be, tilawan ko. Ah! Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malamig yung kayo.
2: Sus, pang. Lami na siya, pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, pang.
1: Magnum C Herbal Coffee?
2: Oo. Mao na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus, nindot kaayo ni pang. Kay naanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagid-ani. Kay naanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
1: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
2: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimpla sad ko og Magnum C Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
3: Hi, kalami untay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa naman jud to akong apo, oy? Kainom mo na ba jud kog Magnum C Herbal Coffee?
4: Hi, Nay. Pasensya jud kay Nay, ha? Karon pagi ko naabot ikag palingki ba?
3: Palitan ako ni mog Magnum C Herbal Coffee.
4: Hala, Nay, wala ra ba? Nakalimot jud ko.
3: Kungho! Balik dito sa parwasya! Iingan talaga ka nga magpalit og Magnum C Herbal Coffee. Imuha doon ang ikalintan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape. Ang Magnum C Herbal Coffee. Pagdali dito!
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
0: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
6: Ngayon pa rin mo yung nakikinig sa programang Love,
7: Sex, Marriage, and Career.
6: Sa mga bago lamang pong nakikinig sa programang ito, ang programang ito

0: ano ang
1: programa.
0: Content ng program. Mm-hmm. Magbabatian muna tayo mga kaibigan. Napakarami po ng greetings. Simulan po natin mga kaibigan dito po sa may Valencia Bukidnon. Glanog-lanog ta sa Porok 12, Valencia Bukidnon. Naminaw karon sa inyong programa. Ayan. Salamat po mga taga si Nanay Neneng Borneso. Nanay Neneng Borneso diya sa Porok 12, Valencia Bukidnon. May pagpaminaw sa imo hada nay. Thank you guys sa inyong pagpaminaw diha.
1: Thank you. Salamat din po sa pagpaminaw kay na Jacinta Bautista Delario, kay Charlene Varong. Always na mina sa to Captain Jake, si Dominador Villarosa, si Agnes Ortega sa mga taga Kitaw-Taw Bukidnon. Uy, nagtanaw sa ating live. Hello.
0: Salamat po mga taga Kitaw-Taw Bukidnon. Thank you guys sa inyo. Naminaw po sa ito, daghang kining greetings karon ang EMR Barbershop. Nagpapabati po sa atin. EMR Barbershop, naminaw sa itong programa. May paglanog-lanog sa inyong tanan diya. Scala Store, Public Market, Bislig City. Salamat po sa inyong pagpaminaw si Sir Cesar. Bao-bao driver ni sila karon. Naminaw sa itong programa. And si Mami Lucky.
1: Ayan, si Jacinta. Salamat po sa pagpaminaw mga taga Surigao del Sur. Mga taga Agusan. Agustin Surigao del Sur. Sir Rehor Almaa. Almiano, salamat gyud kay nakakita na gyud ko sa inyo sa live.
0: Uy, salamat po mga oy live tayo sa Facebook ha.
1: Yeah.
0: Just in case po may mga Facebook account kayo, pwede niyo kaming mapanood ng live at mapakinggan ng live. Hanapin naman po ang Captain Jake and
1: Mommy Lucky.
0: Captain Jake and Mommy Lucky. Ayan.
1: Si Charlene Navarro, salamat sa pagpaminaw. Si Dominador Villarosa, ayan, nabati ko na pala. Si Manuel Cardino, ang mga taga Mabog, salamat. O syempre, naminaw po karon si Nestor Hagunos. Salamat po sa inyong pagpaminaw.
0: Asa mapalit ang Magnum si Sadigo. Sadigos po available sa MD Drug. Hanapin lamang po mga kaibigan. MD Drug at sa lahat. Sa iba pa mga butika sa Digo City, sa Kiblawan na nadiha sa Padada, halos na ng butika po sa Davao del Sur area, puntahan lamang po ninyo. May Magnum C na po dyan. Sigurado po yan, Nay, Tay.
1: Ayan. Si Nay Flor Flores, naminaw sa to. Akarang Captain Jack, salamat sa papaminaw. Si JJE Trucking, naminaw po sila sa to. Captain Jack and Mommy Lucky, nindot kaayo ang Magnum C Herbal Capsule, inumuni mo on an empty stomach.
0: Salamat, oh. Yan ang sabi ko sa inyo.
1: Empty stomach?
0: Empty stomach. Kanang before ka mukaon, dapat unahon imo inom ang Magnum C Herbal Capsule. Mm-hmm. Mayo kayo na siya. Naminaw sa toa si John Espanta, mga driver ni Les Bislig City, Mami Lucky, ha? Rinaldo Venzo, si Marlon Kompok, si Elias Coralde, si Marlon Campilan, Warrior. Ha, piyawa, Warrior din si Kuan.
1: Warrior, si, atapang atao.
0: Si Boy Lagaak. Salamat si Pring Pring, naminaw sa toa programa. Boy Lagaak. Salamat din mo, Sir Boy Lagaak, si Arnold Manti. Ayan, nakikinig po sila ngayon. Si ang Advincula family og Sumaganday family, din ako mabasa si Winwin og si Vic, si Junior naminaw sa tuang programa das Bislig, mga driver ni sas bao-bao Mami Lucky, maing paglanog-lanog nato diha.
1: Salamat kaayo sa inyo ha. Mura ni siya si Charlene Navarro Banganingon nga naglibog ko, naminaw siya sa radyo, naminaw po siya sa live.
0: Oh.
1: Ayaw multitask daw niya. Si Nanay Perlita Rinobla, salamat sa pagpaminaw, Nanay Perlita.
0: Ma'am Bing Torino, nahut na nag-Magnum si Herbal
1: Uy.
0: Coffee. Ang sabi ni Ma'am Bing, daghan na daw kayo sa suki diya sa San Francisco, Agusan. Ni PM in town siya, kaya tuwang center, wa na may stocks, Mami Lucky, sa kape. Yun sa man yung pag-inom ng kape da sa San Francisco, nga nung hurot-hurot ang kape da.
1: Mga sabi na 5 times a day ang pagpangape.
0: Nanay Bing Torino, mabuhay ka. Daghan siya suki, nga wala na niya matagayag Magnum C.
1: Uh-huh.
0: Kaya, sige lang, Nay. Ugma po na may delivery sa San Francisco.
1: Yeah. Si Princess Makiling, ang mga taga-Bayaba, Surigao del Sur, salamat sa inyong pagpaminaw. Naminaw po karoon ang JJE Trucking. Si King Funny Alagon, always naminaw sa inyong love, sex, marriage, and career. Paborito sa akong anak ang Magnum C. Maborito sa akong anak nga music sa Magnum C nga juice.
0: Magnum C, lami ka ayon.
1: Ni adlaw-adlaw inumon
0: para sa whole family. Oh, oh.
1: Oh, kami po actually.
0: Oh, oh. Mga taga Cortranco, kuha ni siya Mami Lucky. Cortranco, kuha ni siya, kanamarag toda.
1: Mm-mm.
0: Ang mga driver di ha, si chairman, di na ko mabasa ning sinulatan ni Kuan ba?
1: Alangan, kay nag-shades man ka.
0: Dawa na, oh, doktor na sinulatan si...
1: si Gio na.
0: Chairman Byug-Byug. Byugos ba ni, sorry. Si ang dispatcher, si Junrex Gran, si Osong, si Sunny Boy, si Renren, si Gang, si Walter... Si Lito, si Harold, si Anting, si Dexter, si Biol, si Tulang, si Tiboy, si Celso. Naminaw sila karon sa programang Love, Sex, Marriage, and Career.
1: salamat po sa pagpaminaw si Bulit Aklan. Maraming salamat po sa inyo mga taga-Phil Saga. Uy!

0: salamat po sa pagpamina mga taga Filsagas. Asa man nga Filsaga.
1: Diyan sa Agusan.
0: Agusan. Ayan, si Evelyn Camane sa mga taga Mangagoy. Si Harold. Harold Gordo, salamat sa pagpamina. Mga taga Butuan City. Uy! Salamat kay sa inyong pagpamina.
1: Salamat,
0: sa
1: Butuan.
0: Mami Lucky, akong apo ganahan kay sa Magnum Sea Herbal Juice nga pineapple orange. Tama. Pag uli, gigan sa balay, lagsik ka ayo bisan tibok adlaw naa sa eskwelahan.
1: Bonay nindot nga painom sa bata kay di man ganahan mo inom bata o sa syrup nga vitamins.
0: Mm-hmm.
1: Magnum Sea Herbal Juice ipainom. Mura na po sila ga vitamins sana Mami Lucky.
0: Yeah.
1: Namina sa duwa si Chairman Biogs di Aito. Shout out po sa mga driver nato sa Cortransco o Cartransco. Ayan, salamat po, Chairman Biogs Biogs. O si dispatcher na to, si Jun Rex Gran, si Osong, Sunny Boy Renz, Ganggang Walter, Maui, Lito, Harold, Anting, Dexter, Biol, Tulang, Tiboy, Celso, naminaw sila sa tama programa. Salamat kasi napagpaminaw.
0: Thank you very much. Si Miriam Faustor, maraming salamat sa pagpaminaw. Si Laurelie Mayasa, ang mga taga San Francisco, Agusan del Sur, si Alfredo Mangubat, ang mga taga Mungkayo, naminaw gyud kay sila karon kapyo, naminaw gyud kaayo sila.
1: Kinsa man ang gyud na, sa kinsa man gyud.
0: Si Mercedes Camarquez, salamat po sa pagpaminaw. Si Archie Fuentes, grabe nagsagunson man yung mga messages. Dari si Benecito Montero, salamat sa pagpaminaw. Mga taga Barobo, Surigao del Sur, sila Jonah, Jong Rivas, salamat po sa inyong pagpaminaw. Shout out Cap and Mami Lucky sa my San Francisco, Roderick Conde.
1: Salamat po, naminaw sa isang programa Mami Lucky, si Rebecca Alarcon, Joy Riponte, si Ate Candy, nga wala man nakalugsong tuas bukid, nag-inom o magnum si Herbal Juice. Mga taga RJ Blossom Flower Shop, di ay ni Samawab, salamat po.
0: Ayun, salamat din po sa pagpaminaw si ang Impao, taga Impao Isulan Sultan Kudarat, salamat po sa inyong pagpaminaw from Basir and Giman family. Si Toto Kida, naminaw po sa Tuakaron, naglanog-lanog na itong programa sa Esperanza.
1: Thank you,
0: salamat po sa inyong
1: sa live na sila live.
0: Sa live, dagan kayo kap na nag-message.
1: Daghan kayo nagtanaw sa live?
0: Yes, dagan kayo na abot na taog 82 live viewers.
1: 82 live viewers. Sa lahat po na nakandabay, pwede nyo kaming mapanood ng live at pwede nyo rin pong i-share ang ating FB live. Gapamati sa itong programa, ang mga taga-Butong, Quezon, Bukidnon, si Tatay o si Nanay Hilda Ruiz, Dalang Dalagnin, at si Tatay Roberto Ruiz, naminaw sa itong programa. Salamat kasi inyong mga taga-Barangay Butong. Tatay Berting Ruiz, salamat sa inyong datay. O kay Nanay, ako gitawagan ni ganyan Mami Lucky. Nangumustar ako sa ilaha.
0: Oh.
1: O na, isay ka nang matingala sila nga nung usay mo. Text ko ba? Ano ba?
0: Manawag may na si Capcoin.
1: Say ba? Randomly, manawag rin ko sa mga ating paminaw. Kiniginiha, gitawagan ako na sila si Tatay Berting diya sa Quezon, Bukidnon. Oh. Salamat sa inyong Tatay Berting.
0: Salamat. Berting, gupuha ba rin yung tao ni si Captain Jake? Uy, kaya naka-shades man, Jod.
1: Guwapo kay naka-shades.
0: Ayun si Jokar, Japan, sir po. Honsa pa. JR Monte Castro, Mondo Niedo. Salamat po sa inyong pagpamina, mga taga-Panabo. Uy, salamat sa mga taga-Panabo, ha. Si Lilito Beduya Tan, ang from Sultan Kudarat. Salamat po sa pagpamina. Ay, nako, sobrang dami po ng mga nag-message sa atin ngayon. Sulput-sulput po si Cecil Palencia, ang mga taga Maguindanao del Sur. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Salamat,
1: salamat
0: po.
1: Salamat po, mga taga-Kabad Baran City. Salamat po kay wala may pangalan ni. Kadali lang ha. Ako lang ni Subayon. Ay, si Kuanim eh. Si Mary Grace ni siya. Salamat sa inyo. Sa inyong pagpaminaw de Kabad Baran City. Nakatawa sa Spangiran siguro. Makatawa man sabda ninyo. Salamat guys sa inyo de ha. Si Joanne Amaro. Maraming salamat sa pagpaminaw.
0: Ang mga taga-Mangagoy Captain Jake, si Cabrera Ani. Salamat sa pagpaminaw. Si April Empeño. Ayan, loyal listener jud ko og Magnum si user. Yeah. Salamat kaayo.
1: Salamat. Mary Jean Ibanez, Kabad Baran City. Lagi nakikinig yan. Naghahanap ng banyos. Kayo nahutdan og banyos diha sa Banyos Haplas ba?
0: Haplas. O, guwapo na kap na sa ato padula sunod. Banyos Haplas, Banyos Haplas, Banyos Haplas. Magnum
1: isang mapalit na lagyan ng tayong sa Shopee. Yung sao man na ito nga nahutdan man og stocks diha sa Kabad Baran. But anyway, Mary Jean Ibanez, na may order ang atong mga butika diha. Basin puhon maka-serve na gin sila og haplas. Kaya di na siya mabuhi og way haplas nga Magnum C Herbal Massage Gel.
0: Oy.
1: Salamat. Mary Jean Ibanez og siyang family na minas ng programa sa Kabad Baran. Thank you.
0: And sabi pa dito ni Basir, Captain Jake, nag-aabang talaga ako sa love, sex, marriage, and career from Isulan. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Namina po si Alicia Molo. Salamat po sa pagpaminaw. Si Cabrera Aning, ayan. Anak pa siya dari Captain Jake, ganahan kaayo ko sa Magnum C Herbal Capsule sa buntag. Unya inig hapon, muinom ko og kape ng Magnum C Herbal Coffee. Lami kaayo.
1: Oh. Mm.
0: Thank you po!
1: Salamat po sa ino. Sige, kadali. Si Mami Lucky.
0: Ayan, Nekanor, salamat. Nalamihan dyan ang akong papa sa Magnum Sea Herbal Coffee. Salamat kayo ha. Si Cabrera Aning, salamat po. Eunice Bumara, shoutout po sa mga taga Bayugan City. Salamat po sa pagpaminaw. Always ko nagpaminaw sa inyong programa ni Kuya Jake. Sometimes nagahilak ko sa imo mga ginahatag siguro ng advice.
1: Oh, gahilak sa story siguro po. Oy. Ayan. Oh, namoy ko sa'yo makarelate sa story. Ana.
0: Kuya po ni si Cabrera, si Aning. Oh, ingon po si Aning. Oh, bahalag walang uya. Basta naka-Magnum C.
1: Oh, bahalag way uya. Yeah, basta naka-Magnum C. Yawa, good anagod.
0: Ato na ipay ng sinanay.
1: Si Del Vicera, namina sa itong programa. Shoutout po kay Ray Maniago. Kusog kayo ang mag-inom og Magnum si Samlang Cotabato. Si Del Vicera, namina sa itong programa. Si Ray Maniago, nga kusog daw mag-inom og Magnum si Herbal Coffee de Samlang. Thank you sa inyong pagpaminaw diya. Si Jackie Lou Monterde, Tugot Family, namina sa itong programa. Tugot Family ng San Francisco Agusan del Sur ng Alegria. Salamat po sa inyong pagpaminaw di Anay.
0: Ayan, si Anabilia Acibes, ang mga taga mga Magnum si user sa Bungkaya, Davao de Oro. At Davao de Oro, salamat po sa pagpaminaw. Namina po sila Engelbert Hugo. Paki-shout out sa finally daw nakapag-live na daw tayo from Compostela. Salamat Ayan. Po.
1: Si Vitali Lasvania, namina sa programa diha sa 11. Kanunay kapamina sa programa Love, Sex, Marriage and Career. Nanay Levita Salvania. Maraming salamat po, Nanay Levita Salvania. Nanay, yun yung sagarang tigpamina na ito, mga nanay. Yun.
0: Mga nanay, oh, ingat pa si Eunice Joy, dali o Captain Jake na. Always taga Bayugay na Agusan del Sur niya. Ingon siya nga, usahay, makahila ko sa programa. Lagi daw, sa kamingaw sa akong papa, nga bag-ulang daw nawala yung papa.
1: Ah, okay.
0: Sa mga story, relatable siguro siya.
1: Makarelate sila, no? Si Pers Tutol, diha sa Talaingod, Davao del Norte. Ayan, salamat po sa inyong pagpaminaw. Nakikinig po lagi yan sa 88.3 Pierce Tutol. Salamat sa pagpaminaw. Boss Joel Sumalo, laging nakaantabay. Thank you sa pagpaminaw sa Miss League City.
0: Si Ronel Dolor, salamat sa pagpaminaw. Mga taga-Busok Katawhay, Bagong Bahing Sultan Kudarat, salamat po sa inyong pagpaminaw. Sa pagantabay po ninyo araw-araw sa ating programa. Sa Lilita Biduya Tan, salamat po. Si Dailin Balili, salamat po sa pagpaminaw.
1: Salamat po. Nakikinig ang construction workers sa Takurong Public Market. At Bams Inasal, namina sa programa ang Julie's Bake Shop sa Takurong City. Nakikinig po sila ngayon. Salamat kayo sa inyo, Alia.
0: Uy, gabi lang kayo tagantuanan, Ani.
1: Si Chinel, si Angelo, si Banban, Leo, Tonton, Ariel, Guard, ang guard nila si Gabriel. Salamat sa inyong pagpamina, dihaha, mga taga Bams Inasal. Kung gusto mo umukaon og mga inasal og lamian ng mga sudan, adto na sa Bams Inasal.
0: Ayan, salamat. Basta inasal Bams. Bams, Bams, Bams.
1: Nahita ba mo og lami kay mga tinapay? Mm-hmm. Sama sa pudding, star bread og loaf bread, adto na sa Julie's Bake Shop.
0: Kaya ang chocolanay, pating lamia sa Julie's Bake Shop sa Takurong branch.
1: Oh, di ba sila ang ano, sila ba na nagpauso sa chocolanay?
0: Nilipod.
1: Nilipod, no? Oh. Salamat po mga taga Julie's Bake Shop. Salamat sa inyong pagmina.
0: Ay, so pag mga tumig Takurong, hapit ni daraasa ka ng inasal, bangs inasal. Kuman, pag gutom mo na punta pagpaniha, paniwa ka ng pamerienda ka, ano na punta sa Julie's Bake Shop.
1: Nga nagabuhat na sila o mga lamiang mga tinapay, samas pudding. Kanang pudding, mora gina ko ang kinaon sa nasa high school ko kay mora may badadali o di kumulig paniud to.
0: Oh.
1: Usa ka pudding, sulbad na nga ko ang paniud to, Mami Lucky. Parisan day bugnaw kay nga ice water.
0: Oh.
1: Oo, ano man ang kinaon.
0: Kinapay.
1: Baon ni mo sa una, pilara may baon 5 sa high school, 5 pesos. Hmm. Palitan na ng pudding, usa ka buk ice water, sulbad na.
0: Sulbad na.
1: Lukuton na yung notebook, sulod sa bulsa, sulod ay klase.
0: Ano
1: rin sa unan? Mina sa doa po, si Nanay Lola Teresita Tadura. Always po nakikinig sa Love, Sex, Marriage and Career. Hanggang makatulog daw po si Nanay, nakaka-relax po talaga. Mga piece of advice nato, Mami Lucky. Maraming napupulutan o kapupulutan ng aral, lalo-lalo na po sa mga kabataan. Nanay Teresita Tadura, lagi pong nakikinig yan. Salamat po sa inyo.
0: Salamat po. Si Nanay Fleur Flores, Captain Jake, almost 5 years na nato niya nga Magnum si user, sige kinu mo kape o haplas cup.
1: Loyalty award na ni.
0: Loyalty award ni si Nanay Fleur Flores ba?
1: Oo. Naminaw sa si Bernard o ang mga taga Bernard Motorcycle Shop. Sa ilang mga kaubano lang, lahat po ng staff diha, galagubo sila da karon. Si Tatay Wilson po diha sa Kwanza, Agusa, Surigao del Sur.
0: Uy.
1: Tatay Wilson nga, nag-monitor kagarina, giduaw sa to ang DJ diha sa Kwan, sa Surigao del Sur, sa Tandag.
0: Mm-hmm.
1: Tatay Wilson, nag-monitor siya karon. Salamat po sa inyong kanunay nga pagpaminaw diha, Tatay Wilson. Mm-hmm. Tatay Wilson katumaw sa Mungkayo.
0: Oh, Tatay Wilson, eh.
1: Emily Competente, Nanay Neneng sa Tandag. Mm-hmm. Nanay Milagros Gonzales, Nanay Milagros Rituta sa Kabakan.
0: Uy, kalimot sa to ang pinalanggang si Nanay Carmen Porras.
1: Nanay Carmen o Nanay Milagros Gonzales, yeah. Nay, namunga na yung lansunis.
0: Mga pinalangga.
1: Nay, namunga na yung lansunis, Danay.
0: Wala pa.
1: Hapit naman ang August.
0: Rambutan daw ang naa.
1: Akana. Oh. Dawat runeg rambutan. Lansunis ako ang atang-atangan. Nay, ha? Ay kalimti mo hang apod rin ay usaka bukag.
0: Okay. Pero pala ito nato, uy.
1: Ha?
0: Pala ito nato.
1: Na, di matag na ganin na. Mo problema magari na sa unsa kinsay mo kaon sing lansones pero tinaghana daw.
0: Kana mo nindot.
1: Salamat di mo na Nanay Milagros. I hope nga naminaw ka karon sa tong programa. Kinsa pa man diri Mami Lucky.
0: Ayan, naminaw po sila Ami Grace Alyawan ng mga taga Santo, mga taga Rosario. Salamat po sa pagpaminaw si Sally Sala. Salamat sa pagpaminaw mga taga Carmen, si Anasitas de los Reyes Sanga, si Chacha Dagyo, ang mga taga Panabo sa 3J Upholstery sa Dagyo Family. Salamat po sa pagpaminaw. Magnum C User Podmi og Magnum C Capsule og Kape. Salamat po.
1: Dolor and Delphine Family from Ronel Dolor ng Busok, Bagumbayan. Daghanag nagpag-greet sa to, Akarmami Lucky.
0: Nagan kayo.
1: Salamat po ha. Balikan lang nato ni ubang greetings sa atusang basaho ng kwento ngayong araw. Ano kaya ang kwento ngayong araw? May makukuha kaya tayong aral?
0: Mm-hmm.
1: May problema bang hindi nasusold? Alamin natin sa programang Love,
0: Sex, Marriage and Career.
2: Love, Sex, Marriage and Career.

Captain J. Magandang araw po sa inyo, Kapitan. Ganun rin kay Mami Lucky at sa lahat po ng mga tagapakinig ng programang Love, Sex, Marriage, and Career. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon na kwento, Kapitan, na hindi ko karanasan. Inutusan lamang ako ng aking lola para ibahagi sa inyong programa ang kanyang kwento, ang kanyang buhay, pag-ibig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rose, Kapitan. Isang araw nang tinawag ako ng aking lola dahil taga araw-araw po siyang nakikinig sa inyong programa. Tuwang-tuwa ako, Kapitan, habang kinikwento niya sa akin ang mga kwentong napapakinggan niya sa inyong programa. Nakiusap ang aking lola sa akin na ikwento ko raw sa inyo ang kanyang karanasan. Gusto niyang marinig sa inyong programa ang kanilang love story ng aking lolo. Itago niyo na lamang po sa pangalang Lola Nympha ang aking lola, Kapitan. Hayaan niyo akong simulan ang kanyang kwento noong mga panahon ng kanilang kabataan. Ang aking lola, Kapitan, ay anak po ng kilalang angkan sa aming lugar. Sa mga panahong yon ay sagana ang kanilang pamumuhay. Kilala ang kanilang pamilya. May malaking lupain, may kaya sa buhay. Samantalang ang lolo ko naman, Kapitan, na itago na lamang po natin sa pangalang Lolo Jose, kabaliktaran naman ang kanyang buhay. Mahirap, hindi kilala ang pamilya, at walang mga lupain gaya ng kay pamilya ng pamilya ni Lola. Magsasaka lamang ang pamilya ng aking lolo, Kapitan, at mahirap sa buhay. Pero hindi yon naging hadlang para hindi sila magkabutihan ng aking lola, Lola. Nagustuhan siya ni Lola Nympha, Kapitan, o nagustuhan ng aking lola si Lolo Jose dahil napakabait daw nito at napaka-gentleman. Madalas niya kinikwento ang kakisigan ng aking lolo. Nung panahon ng kabataan ng aking lolo, ay talagang sa lugar nila, Kapitan, ay kilalang kilala si Lolo dahil magaling itong kumanta at magaling din itong tumugtog ng gitara. Kung saan sa panahong yon ay nauuso pa ang paghaharana. Madalas sa kanilang lugar ay nababanggit ang pangalan ng aking lolo dahil siya lamang ang pinakamagaling na tumugtog ng gitara sa mga panahong yon. Kung saan nagustuhan ito ng aking lola dahil sa mga panahong ding yon, sabi ni Lola, ay na-attract daw siya kay Lolo dahil sa napakagwapo nito. Hindi raw bakas sa itsura ng aking lolo na mula ito sa mahirap na pamilya. Kung titignan mo lamang daw si Lolo sa mga panahong yon, lalo na nung kabataan niya, ay makisig ito, matangkad, at halos magkahawig sila ni Eddie Gutierrez. Mistiso si Lolo, Kapitan. May lahing Espanyol, kaya hindi halatang mahirap ang kanyang angkan dahil matangos ang ilong, maputi, mistiso talaga. Ito yung nagustuhan ni Lola sa kanya, Kapitan. Hindi baliwala sa aking lola at hindi niya tinignan kung ano man ang antas sa buhay ng pamilya ni Lolo noon. Ganun pa man, nung malaman daw ng mga magulang ng aking lola, Kapitan, ang itinago niyang nararamdaman para kay Lolo, ay agad-agad itong pinagbawalang makipagkita. Sa mga panahong yon ay patago silang nakikita ni Lolo. Kakonsyabo pa nga daw ni Lola, Kapitan, ang kanilang pinsan noon kung saan ito raw naging tulay para mas lalong mapalapit ang kalooban nila ni Lolo noon. Laging nagpapadala ng liham si Lolo para kay Lola. Ang pinsan niya ang nagdadala ng sulat, at kung nagre-reply o nagre-response din siya at gumagawa siya ng sulat, yung pinsan rin naman daw ni Lola ang nagpapadala para kay Lolo.
Nang malaman ng mga magulang ang paraan ng komunikasyon ni Lolo at Lola noon, ay nagalit ang magulang ni Lola. Ito ang dahilan, Kapitan, kung bakit dinala si Lola sa malayong lugar. Sa mga panahong din yon ay may kamag-anak sila sa Hawaii, kung saan, sabi pa ng aking Lola, ay dinala siya na kanyang mga magulang sa bansang Hawaii. Hindi man lamang daw sa nakapagpaalam kay Lolo. Ang huling liham ni Lolo para kay Lola, yun lamang tanging bitbit ni Lola sa pag-alis niya. Kung saan, sa mga panahon na nandun na siya sa Hawaii, wala siyang ibang libangan, Kapitan, sa mga panahong nalulungkot siya. Lagi niyang binabasa ang sulat o liham ng aking Lolo. Ang totoo, Kapitan, hanggang sa ngayon ay buhay pa rin ang mga sulat. Na habang binabasa ko ang mga sulat na ito, ay ramdam ko ang sinsiridad at kung paano nagmahal ang lolo ko kay Lola noon. Ayaw kasi ng mga magulang ni Lola, Kapitan, na baka raw magkaroon ng karelasyon ang aking Lola, lalong-lalo na sa pamilya ng Lolo. Mahirap, sabi ng mga magulang ng Lola. Hindi raw sila makakapayag dahil baka lamang daw ay pagsamantalahan ang kayamanan ng kanilang mga magulang. Yun lang naman daw siguro ang habol ni Lolo noon kay Lola. Sa takot ng kanyang pamilya, Kapitan, ay matagal na panahong itinago si Lola sa bansang Hawaii. At doon na rin nakapagpatuloy na kanyang pag-aaral at nakapagtapos pa ito doon. Ang kwento ng aking Lola sa mga panahong hindi sila nakikita ni Lolo at walang ibang komunikasyon, tanging yung liham ang laging inaalala ni Lola. Mga panahon kung saan masaya silang magkasama, tumatawa, nagbibiruan, mga panahon, Kapitan, kung saan tinutugtugan ng gitara ni Lolo si Lola. Yun yung mga bagay, sabi ni Lola, na hindi-hindi niya makakalimutan. Sa paglipas ng mga panahon, marami rin daw siyang nakilalang mga lalaki sa bansang Hawaii. May mga Pilipino rin at may ibang lahi. Pero ni isa sa kanila ay walang nagpatibok sa puso ng aking Lola. Sabi pa nga ng aking Lola, Kapitan, wala raw siyang ibang inalala kundi ang makauwi ng Pilipinas. Ang sabi pa nga ni Lola, wala raw siyang ibang inalala kundi sana makauwi siya ng Pilipinas at maabutan pa niyang single si Lolo. Ang takot lang niya noong mga panahong yun ay baka raw sa pag-uwi niya ay may pamilya na rin si Lolo. Hanggang dumating ang pagkakataon, Kapitan, na merong ipinakilala na isang lalaki kay Lola at rekomendado ito ng kanyang mga magulang. Gustong-gusto po ng mga magulang ni Lola noon na ipapakasal siya sa isang lalaki na tanyag rin ang pamilya noon at kilala sa kanilang panahon. Dumating pangaraw sa punto, Kapitan, na naglayas ang aking Lola dahil ayaw-ayaw niya. Ayaw niya na maipakasal sa isang lalaki na hindi naman daw niya kilala at hindi naman daw magaan ang kanyang loob. Lalo't higit, hindi naman niya nakaramdam o hindi naman daw niya naramdaman ang pagmamahal. Sa paglayas ng aking Lola o sa paglayas ng aking Lola, Kapitan, nung matagpuan siya ay humingi ng tawad ang kanyang mga magulang. Sa takot na maglayas muli ay hindi na pinilit na ipakasal siya sa isang lalaki na hindi naman niya gusto. Sa mga panahong yun, Kapitan, hindi na niya sinasabing may pagmamahal pa siya para kay Lolo
para sabihin lamang na kanyang mga magulang na pauwi na siya ng Pilipinas. Gusto lamang ni Lola Kapitan na tanggalin yung takot ng kanyang mga magulang kung sakali mang meron pang nararamdaman siya para kay Lolo. Halos umabot po ng 10 taon na nasa abroad ang Lola sa mga panahong yun. Hanggang sa sinabi na kanyang mga magulang na magbabakasyon na siya at pinapauwi na siya ng Pilipinas, lalong-lalo na sa probinsya namin kung saan siya lumaki. Sa araw na sinabi na kanyang mga magulang na papauwiin na siya, yun yung araw na pinakamasaya para sa kanya. Walang paglalagyan na kanyang tuwa o saya dahil alam niya sa wakas, malalaman rin niya at makikita rin niyang lalaking unang nagpatibok na kanyang puso. Sa eroplano pa lamang daw ay mangiyak-ngiyak na ang aking lola. Iniisip pa lamang daw niya ang pagtatagpo nila ng aking lolo kapitan ay napapaluha na ang kanyang mga mata dahil

Hangin. Habang inaalala ang mga panahon ng kanilang kabataan, ang mga panahon kung saan sila madalas maglaro, kung gaano sila kasaya noong mga panahong yon. Maya-maya pa, Kapitan, ay may sumambit at narinig na niya ang kanyang pangalan na may taong tumawag sa kanya. Bigla siyang humarap nang marinig niya ang pagbigkas ng isang lalaki sa kanyang pangalan. Nympha, ang sabi nito. Pagkaharap niya, Kapitan, ay nakita niyang muli ang lolo na nakatayo, ang lalaking minahal niya sa mahabang panahon. Nung makita daw niya ang aking lolo, Kapitan, ay napatakbo siyang napayakap sa aking lolo. Umiiyak daw siya habang sinasabi ang mga salitang, "I remember so well, miss na kita. The day

Umiiyak siya habang binabanggit ang mga salitang patawad at hindi man lamang ako nakapagpaalam ng maayos. Habang nakayakap daw si Lolo sa kanyang kapitan, nararamdaman niyang nanginginig ito. At nung tignan niya ang mga mata, ay umiiyak na rin pala si Lolo.

Nagsumpaan silang dalawa sa pagkakataong yun. Yun ang kwento ni Lola. Hindi na kita pakakawalan pa. At kahit anong mangyari, hindi na kita iiwan pa. Hindi naging hadlang ang kahirapan ni Lolo Kapitan para umibig ang lola ko sa kanya. Kahit man ayaw ng kanyang mga magulang ay pinaglaban niya ang kanyang nararamdaman para kay Lolo. Naglaya silang dalawa, Kapitan, at lumika sa ibang lugar. Sa malayong lugar, doon sila nanirahan. Nung magpakasal ro silang dalawa, Kapitan, ay walang kahit na sinong kamag-anak ang pumunta. Bumili lamang daw si Lolo ng singsing na mumurahin. Pumunta sa judge at nagpakasal silang dalawa. Yun yung panigurado, Kapitan, na hindi na makakawala ang isa't isa sa kanila. Nagsumpaan sila na habang buhay ay magmamahalan silang dalawa at walang sino man ang makakahadlang sa kanilang damdamin, sa kanilang nararamdaman sa isa't isa. Sa kwento ng aking lola, Kapitan, kinalauna nung magkaroon na sila ng pamilya at magkaroon na ng maraming mga anak, ay bumalik rin ito sa kanyang pamilya at nung mga panahong yun ay tinanggap na rin sila ng kanilang mga magulang. Siguro dahil na rin daw sa lungkot dahil matagal sila na nawala at pinaghahanap sila ng kanyang magulang. Tinanggap na rin daw nila ang aking lolo, Kapitan, dahil nakilala nilang lubusan ang pagkatao nito. Mabuting tao ang aking lolo at masipag. Kitang-kita naman daw, Kapitan, kung paano siya inalagaan noon kaya nagtiwala ang kanyang mga magulang sa aking lolo. Mula sa pagsisikap ng aking lolo, Kapitan, ay napalago nila ang kanilang kabuhayan at napag-aral ang kanilang mga anak. Ganon din ang aking

makamagulang kapitan. Nagbunga ang lahat ng kanilang mabuting gawa. Dahil ang aking mga magulang ay nakapagtapos rin ng pag-aaral, bunga rin ang pagtuturo ng aking lolo, kapitan. Habang pinakikinggan ko ang kanilang kwento ay inspired na inspired ako, kapitan. Nasasabi ko sa aking sarili na sana makahanap rin ako ng isang lalaki na katulad ng aking lolo. Yung kahit na anong mangyari ay maghihintay at mamahalin ka hanggang wakas. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, kapitan, at maraming maraming salamat sa pagbibigay panahon ng kwento ng aking lola. More power po sa inyo.

0: Marriage and career. Love. Sex. Marriage and career.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Valentina e Borde. Sa una, wala ko nagat Magnum C. Tapos si nanay, alibyo ka siya sa Magnum C. Tapos nagamit na po ko. Tapos cancer patient ko, breast cancer. Kapa-ultrasound ko, may nakita na po sa Picasso sa dede na ako. Pag inom na ko tuloy-tuloy sa Magnum C, nawala. Pag ultrasound ito, nawala ang sa Picasso. Wala naman ko yung Picasso. Cancer patient survivor man ko. Dangang salamat sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, ug Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Ni Nyapil, taga Borok City, Mainit, San Isidro, Bagnan. Sa una, kuhan mang good ni magluya man ako lawas. Tapos, nindot gud ang Magnum C kay na ang di ko hangakon. Sa una, hangakon mang good ko. Karon ang amo ginamintin sa ako anak, Magnum C, gud kape, kaginang kapsula, kagahaplas. Nindot gud ang Magnum C kung inang sa uban nga kapsula. Kay mahal mang good siya sa uban nga kapsula, sir. Kani, brato raman. Kaya na, kay ma-afford man na mo kay bisan pobre rin ka, maka-afford mang good taan nga kapsula, kaginang tambal nga plus kami ng kape. Barato ramang kutse. Salamat sa Magnum C, kay Captain G nga kwaday sa Ginoo nga siya ang kwan sa amua. Salamat sa kay Captain G sa Ginoo.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, ug Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Era 61 years old, Purok Otso, Castillo. Okay raman sir mo, may akong gamit na karon. 1 year na ko nagamit sa kuan. Kap nawa man ang mga hugaw sa kuan. Muna, nag-minting yung kuan yung Magnum C. Tapos gina-invite gay na ko ang akong mga silingan nga maggamit ani para makakuan po sila, makaabil po sila sa kuan kaning Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, ug Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
5: Good morning, Mang.
6: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka, Pang. Dali pa, mga pinatang duha.
5: Kumuta ng...
6: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
5: Kumuta sa aroma ni, uy.
6: Ay, syempre.
5: Be, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
6: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo. Mao na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
5: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
8: May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa iyo. Magnum C Diacare. formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban sa pamamaga. Insulin powder, tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na anti-diabetic properties na nakakatulong pababain ang blood sugar levels. Sa tulong ng Magnum C Daya Care, mas balanse ang blood sugar at mas masigla ang bawat araw. Magnum C Daya Care, natural na kalinga para sa mga may diabetes. Basta Magnum C, epektibo, barato.
9: Day, manakayan tagbas day, para dali ta maabot.
10: Ha? Kabuhian man ko, oy.
9: Sus, dagaton day ka. Dara o, pangkabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
10: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw. Hmm, refreshing lagi. Lami sa paminaw.
9: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
10: Refreshing oil gyud ay nindot ni para sa mga kabuhion og biyahe.
9: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
8: Mga kaibigan, aming ipinakikilala sa inyo ang bagong kape na hindi lang masarap kundi puno pa ng natural na benepisyo para sa ating katawan. Magnum C Barley. Ang kape na ito ay pinagsama ang barley na tumutulong sa magandang digestion at paglilinis ng katawan. Wheatgrass na sagana sa vitamins at minerals. Makabuhay na natural na suporta para sa immune system. At chia seeds na nagbibigay ng lakas at energy sa araw-araw na gawain. Kung ang hangarin mo ay malakas na resistensya, malinis na katawan at aktibong pang araw-araw, ang sagot, Magnum C Barley. Masarap na kape, natural na proteksyon para sa iyong katawan. Magnum C Barley. Available na sa lahat ng butika at parmasya sa inyong lugar. Magnum C Barley. Epektibo, barato.
11: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending nangasunog, nangitumbalik o naguba ang noun. Tungod, dili ta ng whitening kay safe o dili ta ng half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghang magkatalungtong o mga sunog ang noun, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set, kay ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
8: Mutya Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
12: Ikaw na pala.
13: Love. Andam kong buhato ng tanan para lang sa imo, ha?
14: Sigurado ka?
15: Sex.
14: Ayaw sa, dili ko andam. Pasing mabuntis ko.
13: Sus na ana sa kanyana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
14: Natural. Kay sige kag pambabae.
13: Yes, tanawon
16: tayo
13: sa trabaho.
16: Hisgutan nato ang Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.
17: Ingatan mo siya.
16: Love, Sex, Marriage and Career.

0: Sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
1: Kayo ba rin may nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career. Going to Captain Jake.
1: And Mommy Lucky. Mm-hmm. Mag-alas stress na, tingkapi na sab. Kung kapi ganis gutan, dapat kapi ngay herbal ha. Katong ga-enjoy ka na sa lasas kapi, ga-enjoy pa ka kay nutritious pag yun nga kapi. Mm-hmm. Mao ka na ang Magnum C Herbal Coffee. Nga ang Magnum C Herbal Coffee nagpabiling.
2: Epektibo, barato.
1: Available na ka na sa inyong mga suking butika, pharmacy, sa inyong mga lugar. Basta mga pigani, pagka na medyo nakakaedad na, taas natang sugar, kape na herbal po. Ang Magnum C Herbal Coffee, doon ay stevia, kanang pangpatamis sa kape, niya stevia gani, pariyana sa Magnum C, okay ra kayo, kay dili na siya makapataas, ubi mo ang sugar.
2: Mm-hmm.
1: Kana po ay talagang may certificate tayo na stevia po ang ginagamit natin. May certificate po yan, halal certified. Gawas niya na Mami Lucky, doon na po na FDA nga
2: permit.
1: So yan po ay talagang kanang i-studyohan yun na kung kanabang pangpatami sa kape, dili ba na makataas og sugar? Dili po na, kay kuan man na, stevia lang po. May certificate po tayo niyan at may pruweba tayo na yan po ay stevia lang. Kami po mismo, dili po may pwedeng mamaligya may anang produkto kung dili may sigurado anak kay kasagaran na bang user nato mga senior.
2: Yeah.
1: Unya og maingong kag nice sugar na pwede naghanan na bang senior ginom sa Magnum si Herbal Coffee, pwede naghanan diabetic ani po.
2: Yes, actually, dili good stevia ginagamit na nice certification, certification na stevia gyud ang ibutaan.
1: Stevia gina siya nice. So, okay ra kung diabetic ka, niya. Basta nagkakaedad na, Herbal Coffee ang dapat ginainom. Magnum C Herbal Coffee. Mayo na inumon. Ang lasa palang dana na nay nindot na kay ang lasa. Dili lasay, dili ladang. Di pod ka ng kabuhion ka mo inom. So mayo kayong inumo na siya. No? Mapalit na diha sa Pharmacia Egang o Immaculate Pharmacy diha sa Quezon, Bukidnon.
2: Yes.
1: Napo na diha sa Maramag, napo na diha sa Don Carlos, Kibawi, Bukidnon. Labiaw na gyud sa Valencia, Bukidnon. Mapalit na diha sa Sincere Pharmacy. Sa mga nagkadaiyang butika diha sa lungsod mismo sa Valencia, naanay Magnum C products diha. Napo tay haplas nga Magnum C na iha. Ayaw kalimot anak. Kung mangita mo haplas, natay barato nga haplas. Magnum C Herbal Massage Gel.
2: For only 95 pesos lang, lami kaayon ni nga haplas kay makalimot gyud ka sa pamaol.
1: Ha? Malimta
2: pamaol. Kaysa kalami, ba makatulog ka.
1: Manuhup-tuhup ang kabugnaw.
2: Yes. Tingot kaayon ni paghaplas ni mong lawas niya. Magbukot tayong kaugan ng habol.
1: So, layra ko ninyo kanang maghaplas mo niya pagbukot ng habol.
2: Mm-hmm.
1: Soothing kayong amoy. Ang amoy pa lang, ang aroma pa lang sa haplas, makatanggal ng stress.
2: Yes.
1: Magnum C Herbal Massage Gel, nagpabiling.
2: Epektibo, barato.
1: 95 pesos lang kana sa mga butika. Layo ra kayo sa mga nag-una nga brand. 95 lang kana. Mao na itindot nga produkto para sa inyo para maka-afford tana. Nanay Shoni Magluyan, naminaw sa itong programa. Nanay Anabilia Acebes from Mungkayo, Davao de Oro. Ma'am Ellen Guerrero, lagi nakantabaya. Nanay Perlita Rinoblas. Nay, kumusta nanay?
2: Uy, Nanay Perlit!
1: Si Bogart Spalo, mahapit na tayo magkita Nanay Perlit. Kaya diyan na po Miss Compostela po magkuan. Mag-caravan day. Escape plan diyan sa kuan, Bansalan. Si Mary Grace Ibesa. Nang Antiquera, Davao de Oro. Mataga Antiquera, Davao de Oro. Mary Grace Ibesa, maraming salamat. Si Fernie Alexi ng Tacorong, maraming salamat po. Diha sa shoutout po kay Paloy Manaligod of Upper Katunggal, Tacorong City. Nakikinig po sila ngayon. Maraming salamat po.
2: Salamat
1: sa
2: po. Si Boss Wolfie Cup, nagtanaw sa itong live run.
1: Boss Wolfie, mabuhay nga.
2: Thank you kayo, Boss Wolfie, sa imong pagpaminaw ha. Si Ray Mendoza Gonzalez, ayan na, mga gabak ko. Si Eunice, nakaka-inspire si Lola Nympha at Lolo Jose, pati ayan, love story nila.
1: Salamat po. East Dalurong, Kitaw-Taw, Bukidnon. Si Agnes Ortega, nakantabay sa programa natin. Si Maynard Tapia, Tapia Family, kanunay ka paminaw sa Love, Sex, Marriage, and Career. Thank you kayo sa inyong kanunay nga pagpaminaw.
2: Si Mayex Bagno, always nagpaminaw sa itong programa Love, Sex, Marriage, and Career. Si Jonah, salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Julius Gomez, ayan.
1: Si Ray Gonzalez, diha sa Optima Construction. Naminaw sila karong Samtanga Drive o backhoe. Ayan. Thank you.
2: Ayan. Si Victoria Balaod, taga Puruktos, Libertad, Quezon, Bukidnon. Uy! Salamat, kaaya sa inyo, ha?
1: Mga taga-libertad, thank you sa inyo.
2: Namina po si Roslyn Tampo. Salamat sa papaminaw, si Anabilia Aceves, mga taga-Mongkay, Davao de Oro.
1: Salamat po, si Sophie Banin, namina sa programa. Si Sophie Naila, thank you. Si Checha, namina sa programa. Si Jan Gonzalez ng San Francisco, Agusan del Sur, thank you sa inyong pagpaminaw. Dahil si Joshua Pacunio, nakaantabay sa programa natin. Salamat sa inyong pagpaminaw. Si, sino pa ba?
2: Kaling appendix, si Florencia Tahado, taga Digos. Ano siya, Captain Jake, o. Magnum, si po ako, meron po akong itanong, sa ano oras daw iinumin ang kape?
1: Ma'am Bing Torino, anytime po, Nay, walang problema po ang kape. Kung feel niyo pong kung feel na to mang kape o alas dos, why problema po, hindi ganyan untung tuto kami, Nay, pagka kanang nami sa opisina lang, anytime. Usay,
2: anytime of the day.
1: Usay ganyan, after paniudto, mga pipa magani ni.
2: Ay, kamalo ba mo nga na, natin isa kay, ano, kapindi ka empleyado ba nga, ginasabaw niya ang Magnum si Herbal Coffee.
1: Sabaw niya sa kanon.
2: Sa kanon.
1: Ren and Luna Quines, namina sa programa. Salamat si Gigi Idpalina. Thank you po sa inyong pagbangin. Mga taga Maramag o mga taga Valenza, especially sa mga taga Hingoog City o mga taga Kabadbaran, Galanog-Lanog, Tadiya. Salamat po sa kanunay ninyong pagpaminaw sa itong mga inahan sa Kabadbaran City na lagi po nakikinig sa LSMC.
2: Yan. Salamat po kay Sunbee. Si Sunbee, nagtanong sa itong live. Hi, Sunbee. Thank you for watching.
1: Salamat po.
2: Si Jean Alimama. Salamat rin po sa pakikinig. Si si John Michael Gonzalez from San Francisco, Agusan del Sur. Thank you.
1: Namina po sa itong programa, Mami Laki, si Perla Reyes, nakatira sa Rosario, Agusan del Sur. 5 years na kong gainom sa Magnum si Herbal Coffee. Thank you po. Perla Sawe.
2: Si Angge or Angie Lobo, salamat sa pagpaminaw. Si Jean Danda Alimama. Si Mary Ann Santos, salamat sa pagpaminaw. Namina po, Captain Jake, si Joshua Kim. Shout out, Sir Jake Parliaga.
1: Namina sa itong programa, si Nora Kulandog, diha sa San Vicente. Ngayon siyang nindot yun, gainom ko sa inyong Magnum si Herbal Coffee. Arang-arang nang ako ang arthritis. Thank you. Tatay Wilson Katumaw. Ayan. Uy, naminaw sa doon si Nanay Mary Sigre ng Poblacion lang. Lagi po nakikinig sa inyo. Tatay Carlito, naminaw sa itong programa. Karon, naghatag sa iyang mensahe.
2: Si Dario Martizano, sinawan sa mga taga-tagbina, Surigao del Sur, na always pong nakikinig sa ating programa.
1: Okay, balikan lang natin ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Kwento ng isang dakilang pagmamahalan. Somehow makaingon ko nga kana siguro ang mga kwento sa salida siguro talagang hango sa totoong buhay, mga ganyan kasi
2: dili man po sila maka-create og story cap kung dili gud sa based on reality.
1: Yes, so somehow no, may mga fantasy kuan stories
2: pa tawagan ni ana, based on
1: real story.
2: Real story.
1: Ayan, real life. So mga ni story garon sa kwento sa usa ka apo.

0: or kanang how I wish nga makakita po laki nga sama ni Lolo Jose nga kanang willing to wait yun mo ni true love. Willing to wait.
1: Willing to wait.
0: Love conquers all.
1: Wala naman siguro yung anak kay Lolo karon. Ay, marag, si Lolo na lang siguro nagbinabilin.
0: Apila po ko diyan. Grabe po. Pangiyo asab ko diyan. Apila asab ko. Si Dinesa Navarte. Shout out po. Nakikinig po kami dito sa Mantaban Water Filling. Refilling. Water Refilling. Lagi nakikinig. Dili mabuang among adlaw kung di may makadungog sa inyong programa. Lideka, si Bastas, o Dinesa Navarte. Salamat po sa inyong pakikinig. Okay, yun po ang kwento ngayong araw. Kwento ng isang mayamang angkan, isang dalaga na alta sa syudad, isang dalaga na sophisticated, isang dalaga na stricto ang parents, mm-hmm. Tapos, pero na-inlove sa isang ordinaryong lalaki,
1: mm-hmm.
0: na gaya ni Lolo Jose. Tapos ngayon ay mahabang panahon, 10 years Mami Lucky nga, gipalayo ba kay Basino niya, mabuntisan, mga manifear kasagaran sa ginikanan.
1: Sa unang panahon, Captain G, grabe ka conservative ang mga ginikanan.
0: Magsulat-sulat pa lang, inaana na ka-sensitive, no?
1: Hmm.
0: Nabasahan lang ganyang sulat.
1: Abi na mabuntis na.
0: So, ito, gipalayo sila. So, 10 years, abi nga, di na magkadayon kay Basinog ang isa, nagminyo na, Basin ang usa, nakakita naglain. Pero ang babae po, si Lola, Lola Nifa, daghan na siya na gipaila-ilang halaki sa pero wa, yun ay nagustuhan. Nagpabilin nga, yung heart is loyal to Lolo Jose. So, karon pag uli karon nagkita sila pag-usab, malapiliko lang senaryo, maming mga kaibigan. Talagang in love mong putag apila ni.
1: Char.
0: Oh, so, pagkita nila usab, nagkadayon sila, to cut the story short, nagminyo sila nga nagtago, nagpakasal sila nga nagtago, nga sila lang, wala sila relatives. Kaysa una, pwede mang kakaslo, nga wakay mga abay, wakay kwan, ang uban gani, minyoon sa una, Mami Lucky. Magkuha lang og mga ninong last kilids dala na maligyag bulaklak, mamaligya og kanang mamaligya og mga kandila skilid, abirahon na eh. Ikaw kung ninong, sir. Ikaw kung ninong.
1: Oh, ba?
0: Oh, inana na zone eh. Inana na zone eh. Basta, kanang kaminyon ka nga diliuyon ang ginikanan, inana na zone na makukuha lang kag kaila or anybody nga willing magninong ninang okay na kaya na, inana na zone na kadali. Sa huwes or sa judge magpakasal. So, mga ninahitabo sila. But eventually, nagkaroon sila ng pamilya, nagkaroon ng anak, then iuli sa lihang panimalay, kidugay ipangita sa ginikanan, then nauli sa buot ang tanan. Kakaroon, mahimo silang malampuson, nilambo ang kinabuhi, nakapaskwil ang mga anak, o ang ginikanan sa to ang sharer kaganina, nakagraduar po sa pagskwela o napalambo po ng kinabuhi. O kanindot sa story.
1: Yes. Hmm. Actually, ang story, Captain Jake, wala namang kailangang masulti. Kasi kung tanawin mo, usa ka modelo nga family. Kumbaga, isa ka family, Captain Jake, nga kanabitang i-look forward ni mo or kanang i-look up ni mo ngayon ani nga klase sa family. However, Captain Jake, kanina story, makita ni mo ba ang kanang ang tinuod nga paghigugma kay makapaabot yun di ay.
0: True love waits.
1: Yeah. Ah,
0: true love waits.
1: Tama, no? Naray kasabihan, ana. True love waits.
0: Asa nga kantang gwapo, ana? I can wait forever.
1: Or, di ba ka, love moves in mysterious ways. Who would have thought this is how the pieces can make love, but then love
0: bago did naman yung kanta, eh, karang karaan po, kinaraan. Sa tiguang may nga kwento. Di rin na ito makita, isa sa mga bagay na pwede na matutunan sa kwentong to. If you are really sincere, sa panahon mago na ito, karon Mami Lucky, ito lang i-relate sa panahon na ito, karon. Nagkakilala lang, tapos ganun na kaagad ang feelings. I don't buy sa kanang mga istorya nga. Nagkaila lang ta, tapos panguyaban ka, and ingon na dayog na higugma magugusay mo ha. Because ang true love, mga kaibigan, ay hindi yan basta nasasabing true love kapag hindi nasusukat. Hindi nasusubok ng panahon, hindi nasusukat ng pagsubok, hindi nasusukat ng mga obstacle and challenges. Hanggat hindi nasusukat, hindi ako naniniwalang tinuod anay ng higugma. Sama sa kwento ngayong araw, nasubok. Nasubukan ng halos 10 taon. Pero still, nananatili ang pagmamahala ng isa't isa.
1: Murag, ingon pa si Sunday, Captain J, ka nang sama sa paghigugma daw, sama di ay ni Lolo Panupot.
0: Ama, ingon pa ni Tate Carlito, Captain J and Mami Lucky, mala pelikula ang kwento ni Lolo at Lola mo. Ang pagiging matapat na pagmamahalan ay naging big kiss ng pagkikita nilang muli at humantong sa magandang tagpo ng nagkakaisang dibdib.
1: Aba! Wow.

0: Kuyawa, ginitatay, mga makata, ginitatay ba? Magsisilbing inspirasyon ito sa mga magsing irog na hindi hadlang ang kalagayan o antas ng buhay, hindi ang kayamanan ang pamantayan ang para sa pagmamahalan, mami Lucky.
1: Mm-hmm.
0: Ang pagsisikap sa buhay ay bunga ng wagas na pag-ibig na magbunga din ng mabuti at masaganang pamumuhay. Rose, sila ang nagsisilbing inspirasyon ng pagsisikap nyo. Be proud of them. Be very nice story, inspiring. Tatay Carlito, ayan.
1: Nananay ko yung song para sa ilakap.
0: Saman.
1: You by Carpenters.
0: Sige daw.
1: Oh, di ba? You are the one who makes me happy whenever

0: Diba? You are one of the few things worth remembering.
1: You are one of the few things worth remembering.
0: And since it's all true, how could anyone mean more to me than you?
2: Wapo ng taong kanta.
1: Didigil ko niya papilo na. Didigil ko niya papilo.
0: Than you.
1: Yagin ko sa bigo na.
2: Wapo rin siya kanta. Oh. Sorry if sometimes I look past you. There's no one behind your eyes. Inside my head, ikaw ragiyon.
1: Aba, You by Catherine Thurs. And amina po tayo sa itong programa, Mami Lucky, si Evelyn A. Baluca ng Purok 2, New Bataan. Salamat po sa inyong pakikinig. What a very inspiring story karong hapon, Kapitan. Ganado kay Maminaw sa programang LSMC. Salamat po sa inyo.
2: Gana kayo.
1: Thank you po.
2: Gana. Kinoon bito ka, pangilahang pagigugmaan ni Nanay Nimka o ni Lol. Naka-remember noon ko sa story sa ako ang lola, apuhan. Si Lola Juana o si Lolo Mado. Ang akong lola, kay medyo stricta po nang iyahang ginikanan. Pero akong lolo kap, grabe gagi, pakita yun niya ang pagigugma niya. Kaya akong lolo, mananagat akong lolo kap. Akong lolo, kay mangita, ginasyag pinakadako nga isda. Iyan ang ihatag dito sa akong lola. Okay, pero stricto man ang parents akong lola.
1: Kasi nga isda, kan butiti, anak.
2: Kay mananagat man to akong lola. Mauna ko ma-remember story sa akong lola ba?
1: Oh.
2: Yeah, grabe gano'n na nila hinigugma sa matag usa.
1: Oh, kay lahi mong gusto na, Mami Lucky. Loyalty matters gusto na. I mean, even karon
2: imagine mo karon kapin jay kulay mga means of communication gani karon, di ba? Ang naalang nga communication karon kap is ay ang sa unang panahon wala eh. Magasalig lang gid ba? Trust,
1: salig
2: loyalty.
1: Lang kasi walang ang dati man good pagka lagyo mo sa usa ka managrelasyon mo lagyo mo before. Very challenging. Ano man, back and forth ang letter. Nga ang letter kani adto halos abton pag usa ka bulan bago makaabot ang sulat.
2: Karon.
1: Wa ka kahibaw nag I love you ka karon. Nag I love you ka karon ha. Nagpadala kag sulat ni I love you. Pag-abot dito sa imuhang padalhan o sa kabulan na nakalipas,
2: na
1: pwede nga pag-abot dito, wa na kigugman niya. Ganon ka haba ang panahon kasi noon. No? So, very challenging. So,
2: tama.
1: Ibig sabihin po niya mga kaibigan, dati-rate, ang loyalty ka ni Adto o ang sinseridad ka ni Adto pagkang nagpahayag kag higugma, duot good. Ganon bang hugot mamilaki ba?
2: Sa ka duot ka?
1: Duot, pure ba? Ganon bang hugot siya ba? Pure. Very, kunababay ka ng term nga mas ligon pa sa pure, sincere, pure, kana nga mga words mo magunay mag-describe.
2: Genuine love.
1: Mo ni pinakanindot. Kay karon magud sa atong panahon, ato lang istoryan, i-relate na to sa kasamtangan, Mami Lucky. Karon magud, magkaila mo sa messenger, sa cellphone, sa text. Tapos nauyo na lang nimo, physically attracted ka lang, tapos biglang sasabihin na, oh, gusto kita, mahal kita. Nanguyab karon pagkaugma nakita, sunod adlaw nanay nahitabo.
2: Organic ka na.
1: Ganun ka-casual.
2: Nagani uban kap, nagkita karon, nagkailan na, nanay nahitabo, diha pa nagkauyab.
1: Pwede. Napay tawag nila na karon na kaya lang walay relasyon pero kanang pag nagkita sila
2: walang label
1: so, walang label lang kanang pagka magkita sila mura silang managuya buhaton po nila mga butang na dapat ginabuhat lang sa mag-asawa. Ganon sa panahon natin ngayon, mga kabig. Ganon ka casual, ganon kadali sa panahon natin ngayon, which is kung babasahin mo at kung pakikinggan mo ang mga kwentong ito, minsan masasabi mo sa sarili mo masarap balikan yung mga panahon ganyan. Yung very classic, traditional. Sa pabaylaing term na Mami Lucky. Kanang conservative.
2: Conservative. Mo siya actually ang gwapo na word, conservative.
1: So mas dindot gihapon tong mga panahon na katubang moagi kag panguyab, moagi og proseso. And kana nga time I am so lucky, Mami Lucky.
2: Nga naagihan nimo.
1: Nga nakaagi ko anang mga panahon nga magpadalhan nay pa og sulat. Katong sama sa kung ginabuhat sa una sa imo nga padalan
2: ka
1: kagsulat ana ba? O di ka kagyan na nga padalan ka kagsulat. Nindot gito nga mga panahon. I don't know kung karong panahon na naaba sa inyo nga naminaw karon nga iagi pa inyong nararamdaman or feeling sa sulat.
2: Tama. Tinog yun na kabalo mo si Captain Jake Solas. Story na lang po na ako gamay ha.
1: Para
2: kiligun po mo gamay. Sa una, si Captain Jake, mag-duty na siya sa una. Magsulat siya og kanang sulat letter sa ako sa bond paper lang. Butangan na niya og adlaw, oras, asa siya nagsulat. Butangan nito kung tahay, July, ani-ani. Tapos ang oras, alas 9 gabi. Tapos ang ang location kay nasa booth daw siya. Tapos mayroon siyang Mommy Lucky. Ako ana itong uban kung sa to.
1: I am so lucky nga na-experience pa na ako ng moment because those were the time, Mommy Lucky, nga kanang makaingon ta bang makita ang effort, yun ba? Bang maramdaman ni mong sincerity sa tao nga dunay feelings or panguyag.
2: Pagigugma.
1: Ano ba? Nya, masusubok talaga ng panahon. Diyan mo makikita, tinatawag nilang true love through obstacles and challenges. Kaya kung wala, simple lang kayo, nanguyab karon, sunod ugma, gisugot na nimo, then the following day, nanay nahitabo. Ganong kakasual, walang challenge. Kaya pagka ganon kasi ang proseso, Mommy Lucky, kaya ganon rin kadali ang paghihiwalay. Ganon rin kadali na pwede lang i-let go, ganon lang kadali para tingala ka, uyab mong karon, sunod adlaw, lahi na po diyang uyab, ano ba?
2: Mo na makita nimo sa kanang nagkarelasyon, na grabe ang ilahang giagian, grabe ang, mahimo siyang foundation sa ilang relasyon mo, nang di sila basta-basta matibay.
1: Yes, because ang ilang gipusta dito, Mommy Lucky, dili lang emotions, but ang gipusta nila dito ang commitment. Ginatawag na ito commitment. Dili lang ang ilang gipusta or ilabang nakasalalay ba, kana ilang na-feel lang. But ang commitment, kasi ang kanang feelings magod na itong ma-feel towards time, dili magod na sa kanunay. Nagi mga times nga mag-feeling ni mo, nag-fade or nawala. But the commitment is still there. The commitment nga kahit anong mangyari, kita ang mag-uban hangtod sa tong lubnganan.
2: Quote ni Captain Jake, kahit sa tong
1: kita mag-uban hangtod sa tong lubnganan. Monay ni Dot.
2: Gikan sa higdaanan pa dong sa lubnganan.
1: Monay! Actually, Monay pinakalamig. I don't know kung basit, I am sounds like kuan lang yung
2: kukana. Tama manakap, Imo.
1: Tiniguang ragin ng akuha, pero lami gito handu mo itong mga panahon kaniad to sa tinood lang. Mas lami itong manguyab nga iagig suwat, iagi o kanang istoryhanay. Kaysa o ng panahon, pag manguyab ka, nakaagi ba mo ani nga kanang magkita mo dito sa kuan na, huy, makikistorya daw si kuan sa imo. Asa man magkita? Dito sa punuan sa mangga.
2: Pagabot dito, ang lalaki kay Dicky ay
1: Dikaingon.
2: O, kanang marag, ang iyang baba, mangurog na lang si istorya.
1: Nakakaunog nang ka.
2: Mungaray mo ba?
1: Oh, di ka istorya. So, inana ba? I don't know kung naka-experience ba man nga. Sa panahon nga dili pa uso ang cellphone, sa panahon nga wala pa'y Facebook, sa panahon wala pa'y Messenger. Di ba ang way of pagpanguyab zona, musakag yung balay? Kay manguyab yung gadus balay para i-meet yun ang parents?
2: Kaagi ko yung anak kap, kanang naay manguyab sa kuwa, mahadlok man ko eh.
1: Nga naman.
2: Nilnigan ko.
1: Lami, mabunan.
2: Kanang, nasi, lucky diha ka na. Pwede mag, utago ko sa unak kap.
1: Kung manguyab ang kasbalay.
2: Okay, mahadlok ko ka na murag, nilnigan ko.
1: Feeling
2: murag,
1: ni mo, minyoon na ka, pragana.
2: Oh, murag, anak yun. Lang
1: pero sa kinaraan, so na, nindot kayo na mo sa kagbalay. Kanang
2: kaya naka-experience ka na ni sa kagbalay.
1: Oh, experience ko na. Mga tubang yung parents kaniya to. Pila-pila po ito kabalay ako nasakaan.
2: Actually, dito pa doon yung istoryahan ni kung pila kabalay ang nasakaan. Pila ka...
1: Giyonahan na takadaan.
2: Kaya parang kabalo na ka kung asa pa doon.
1: Asa pa doon imong pamutana. So, nakasuway yung gawin ang panahon ng nasaka kong balay, manguyab og balay, mananghid sa ginikanan. Kung manglaag every Sunday o manlaag og Sabado, ipananghid yun mo sa parents nga, te, manglaag on tamin ni Kwan. Pwede ba po yung manglaag ni te?
2: Ay, tama. Kasulay ko ay nakap. Te, kay nang nasi Kwan niya. Te, kay... Manimba on tambiti. Uy, God look good.
1: Oh, kada manimba.
2: Feeling na ko kakana pakaslan ako diretso.
1: Pero sa tinawad sa una panahon, mo ginabuhat ipanangit sa parents. But how I wish ginana po ng panahon na to karon. Do ginabuhat man sa tanan ang kanang minadali na dili panangit sa parents mo usay mo.
2: Matingala lang ka nga.
1: Matingala ang parents nga. Ano na buntis man ka, wa man kay mikailag kinsay uyab nimo. Ano?
2: Nindot gahapon gitong ano kap.
1: Tutong
2: traditional.
1: So, ang story karong adlawa, it reminds us nga nindot gud maging loyal, Mommy Lucky, ang atuang dali lakay. Isa pa naman ni atuang guan. Nindot gud maging loyal and maging
2: iagi sa proseso kasi ang proseso. Ang proseso man gud nindot gud na siya nga na step by step process ba. Maagi anin mo. Kay para pag-abot sa panahon na may balikan.
1: Yes,
2: na,
1: so
2: iyawan ito sa una, no?
1: Lami po di treasure, Mommy Lucky, ang kanang mga panahon. Anyway, sana po may natutunan kahit na-inspire kayo sa kwento ngayong araw.
2: Kap, nainangutan na, mukha bukod ba daw kag tubig sa una?
1: Wala ako kasuway o kabog tubig nga kanang namugha lang o kahoy, nakasuway ko. Kaya ni-ilog ko nuhay kong atsa sa ako ang papa sa akong ipanguyaban nga. Ako'y atsa kulbi niya, di man ay ko halos ka daw atsa kaya dako pang atsa na ako. Kasuway ko na mami laki.
2: Nasa joke ba? Wala lain na kong joke.
1: Ano saan, saan?
2: Kaya na, mamugha kagahoy na. Lahoy din yung bugaon na.
1: Ay, man imong gibugha dong. Ako mang anak mo imong gibugha.
2: Lain, ay kalain.
1: Nakasuway ko, anak. Anamang mughag kahoy. Pero kabog tubig. Ako ka-remember nga na gabog kog tubig. Gikabuan na kog tubig ang pamilya sa mga ipang
2: pero nakagiliguan ng tubig.
1: Wala, mabod. Anyway, wala tayo oras, mami laki. Salamat sa inyong panunay nga pagpamina. Ugma na po't puhon. Magdungga na itanin niya, ha? And I hope nga na-inspire mo sa tuwang story karong adlawa. And sa mga dalaga karon again, nindot gyapon to mga kaniadto nga
2: traditional
1: way nga pagpanguyab sa laki. Pwede man gud gyapon na buhaton sa karong panahon na.
2: Mm-hmm.
1: Kanang kumanguyab ka, ayo dis sa cellphone. Ani dis balay? Yeah. Atubang nga kung ginikanan. Money nindot kanang manguyab gang laki ino nimo nga atubang as papa. Palitira ng nagtanduway.
2: Yaoy.
1: Dali ko sa kagalon nga bahal. Moro man na sa kalipay sa ama. Dali o usa ka kilong pirit nga magsugba-sugba ta niya. Palitira usa ka container nga bahal. Lipay na kas papa, ana. Oh. Anyway, wala tayong oras. Nagkang salamat sa inyong pagwamina. Ugma na po't puhon. Hinaot nga nalingaw mo sa tong storya karang adlawa. Ako po si Captain J.
2: Huwag ako si Mami Lucky.
1: And ayaw kalimod sa tuang kanunay nga pahinumdom nga mali ay mali at ang tama ay tama. Si Kamin po natin gumawa ng tama, mga kaibigan. Lagi po namin paalala sa inyo habang gumagawa ng tama. Maraming sakripiso yan. Maraming pagtitiis. Minsan, dami rin temptasyon. Temptasyon na to quit. Especially kung doon na kay mga ginabuhat nga paminaw ni mo walay resulta. Sometimes so tempting kana mo quit ka na si mo ginabuhat kay so kapoy na ba. Pero ang kanindot kay muhang lauman kapag katama ginabuhat, tama po ang resulta. Salamat og maayong adlaw sa inyong tanan.
3: Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
4: Hi, kalau may untay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa naman jud to akong apo, oy? Kaino mo nararabadyog kog Magnum si Herbal Coffee.
5: Hi, Nay. Pasensya jud kay Nay, ha? Karon pag ikaw naabot ikag palingki ba?
4: Palitan ako ni mog Magnum si Herbal Coffee.
5: Hala, Nay, wala ra ba? Nakalimot jud ko.
4: Kung ho! Balik dito sa parmasya. Iingan ta na ka nga magpalit og Magnum si Herbal Coffee. Imuha dyan ang gikalimtan. Kabalo ka ang maura na yung paborito na kong kape. Ang Magnum si Herbal Coffee. Pagdali dito.
3: Di na yun ma- 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
6: The Vibes.
7: The time now on FMR. It's 3 o'clock.
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sumalupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupit na pinakikinggan. 89.5 FM Radio Davnor and 101.9 FM Radio Davao.
3: Good vibes.
4: Kasama si DJ Jaiho.
5: Magandang afternoon.
6: At DJ Chloe.
7: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe.
4: Banana Crew.
8: Ang

0: 92.3 FM Radio.
1: Ka vibes.
2: Ang lupet.
3: Paborito niyong merienda. Nandito na.
4: Welcome sa Home of the Stars.
5: Totoo yung galit mo dahil nagseres ka kay Christina.
1: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga manandidinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
6: Live sa studio, Robbie Domingo!
7: Hey!
5: Hello, mga kapa!
6: Miss Julian Santos!
1: Uy, pagod na pagod ako dito!
5: JC De Vera!
8: Yes. Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig sa 92.3.
4: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho at DJ Chloe!
2: Ang lupet!
1: Vibes.

0: Radio Kavibes! Ang lupit! Nako, isang magandang hapon sa inyo, Pilipinas! Hello, hello sa ating mga Kavibes all the way from Luzon, Visayas at Mindanao! Hello, hello sa ating mga chuper, sa ating mga konduktor, ang ating mga jeepney driver. Naku, nung isang araw nakakita ko ng jeepney driver, red ang kanyang kulay, ang interior, red din ang kanyang panlabas. Tapos yung horn niya, mahahaha, ganun talaga, grabe, nagulat ako. Talagang ginagawa na nila ng theme para syempre sila ay kilalang kilala on the road. Kaya hello, hello sa ating mga ka-vibes na nakikinig sa Luzon, Visayas at Mindanao sa 101.9 FM Radio Davao, 89.5 FM Radio Davao del Norte. Maayong hapon sa inyong lahat. And of course, sa 102.3 Baguio at Bacolod. At sa 97.5 General Santos City. Hey! Nako, kasama niyo today ang inyong pambansang darling ng radyo. Hey, ako po, si DJ Chloe. At syempre, dahil 3:23 ang ating oras, medyo paus ang ating Mars ninyo today. Medyo paus-paus siya kasi bakit nga ba? Hindi ko rin alam. Siguro salita ako ng salita yesterday behind the scenes. Nako, nako, i-kiss na natin yan ang ating mga ka-vibes na nakikinig. Mwah! Mwah! Mwah! Eh, para sa ating mga security guards, nako, kailangan natin silang pasalamatan every day dahil sila ay nagpoprotekta sa ating lahat. Nako, especially yung ating mga security guards na ngayon ay nasa kanilang, alam mo yung mga guardhouse sa mga ano, sa mga residences, di ba, sa mga condominium o kaya yung mga ano natin, yung mga sambayan ng Pilipino. Ay, di ba? Nako, hello, hello sa ating mga, ano yun, meron dyan sa Mandaluyong, di ba? May sambahayan condominium. Yun talaga ang pangalan ng condominium nila, sambahayan. Nako, pero hello, hello sa ating mga ka-vibes. Mwah, mwah, mwah, para sa ating mga konduktor, ang ating mga bus driver. Naku, may mga nakapark na bus sa ating ano, sa EDSA kanina, napansin ko on the way here. Tapos may mga sundalo. Ano kaya yon? Syempre lahat tayo mag-ingat po sa daan. Minsan meron po talagang pangyayari na hindi natin inaasahan or hindi natin alam sa gilid-gilid. Minsan meron tong siguro may pangyayaring mga ganapan sa kunwari sa tunnel kanina. May nakapark sa gilid na truck. Syempre kiss-kiss natin yung mga truck drivers na yun. Mga para sa inyo, yung mga truck na nakapark sa side, sila yung nagki-keep safe para sa ibang mga vehicle na dadaan. Dahil minsan, di ba, pinipintura yan. Nako, ayan, hello-hello na rin sa ating mga nagpipintura, yung mga MMDA, yung mga naglilinis ng daan. Mwah, mwah, mwah, para sa inyong lahat. And of course, dahil nga mga ka-vibes, alas tres na nga po ng hapon, it is time para sa inyong paboritong merienda, the home of the stars, Banana Crew! Naka, gusto ko lang ikwento mga ka-vibes kanina, sobrang init. Ang init ng araw na ito, chinek ko ang degrees natin, 35 degrees. Kaya kung naririnig nyo ang summer tips natin, meron tayong ano dyan, meron tayong mga announcement kung paano siguro kontrolin ang weather. Charis. Hindi. Kung paano makaiwas sa mga apoy-apoy, sa mga fire, di ba? Fire prevention. Parang ang fire prevention month, hindi ata May. Pero syempre, nag-a-announce na tayo niyan para ang ating mga ka-vibes ay always safe, di ba? Sige, siguro ako magsisimula ako mga ka-vibes, magdala po lagi ng tubig. Ako na rin po ay isang sinner na nakakalimutan ko ang aking tubig. Actually, hindi ko naman nga mahanap yung aking water bottle, parang nasa Rizal. Pero importante talagang may tubig ka all the time. Hindi lang para sa ano yun, para sa inumin. Kasi minsan hindi mo inaasahan yung mga pangyayari. Minsan kailangan mo mag number 2 sa labas at kailangan mo ng tubig. O di ba? Kailangan, importante rin yan kasi hindi mo alam kung anong ganap. So, mas magandang everywhere you go, ka-vibes, dapat meron kang bagong baon na tubig. And of course, importante rin na nagcha-charge tayo ng phone at ina-unplug po natin ito. Huwag kalimutan i-unplug. nag-usap kami ni DJ Jaiho yesterday ba yun o nung isang araw na kapag, diba, kapag fully charged ka na, dapat hinahatak mo at hindi mo dapat siya dinidrain all the way to zero. Ang hirap naman pag zero ang phone natin. Baka matulad ka kay DJ Jaiho na antagal-tagal magbukas ng kanyang phone dahil nga na-drain. Eh syempre, in times of emergency, kailangan po natin alamin lahat ng mga emergency numbers na ganun. Nako, syempre ako as a person na hindi ko memorize lahat ng mga numbers, at least ang magandang alam natin ay 911. I'm sure meron tayong mga emergency responders. At syempre, kung sa ang barangay ka man, dapat inaalam nyo ang mga numbers ng emergency, ng ospital, ng ano ba yon, yung fire department ninyo. Ilalagay nyo lang yan sa ref. Madali lang yan. And syempre, kung ikaw ay isang pet lover, nako, ilagay nyo na rin ang number ng vet. And speaking of sa ating mga pet lovers, importante rin na kapag merong siguro kapag aalis tayo ng bahay, inaasikaso natin sila kung meron silang pagkain, may tubig with them before ka umalis. Kasi it's important na alamin mo rin yung mga fur babies mo. Paano nga ba sila kapag nawala ka? Yung fan ba nakabukas? Alam kong marami sa atin nakabukas ang fan at saka yung, ano, yung ilaw para sa ating mga, para kay Oreo, para kay Choco, para kay Brownie. O, diba? Ang dami-dami nila. And of course, mga ka-vibes. Ayan, mga ka-vibes. Nako, dahil ang oras natin na 3:28 and kung napansin nyo kanina, mga ka-vibes, ang ating intro kanina is ang ating guest intro. Nako, meron tayong very, very special segment for today's video. Nako, makakasama natin today ang aking Marcids on the air online. Siyempre, wala siya sa akin dito. Wala, hindi ko siya kasama physically, but she is here now with us on the line. Ayan na nga, naririnig na natin si DJ Jaiho. Hello!
1: Hello, isang magandang afternoon sa lahat ng ating mga ka-vibes sa Metro and Mega Manila at sa lahat ng mga nakatutok sa atin, Luzon, Visayas at Mindanao. Kapiling ka-bonding ang isang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jaiho. Kasama ko po ang binansagang the ultimate star, Miss Jenlyn Mercado. Naku, eto na Miss Jen, live po tayo sa 92.3, sa 101.9 Davao City, 89.5 Davao del Norte, at pati na rin sa Baguio, at dyan sa iba pang mga bahagi ng Pilipinas, and of course, all over the world. Una sa lahat, congratulations po, Miss Jen, kasi this is a very, very special event for you, renewal of your contract sa pamilya po ng ating minamahal na beauty derm. Ano pong masasabi niyo po?
2: Palagi akong ipapasalamat kaya. Syempre, second year na namin to na magkasama dito sa Vietnam at salamat sa lahat ng mga suporta at pagmamahal at pag-aalaga.
1: Totoo. Pero syempre, nakikita ko po kanina, nag-observe ko ako while doing the hosting, na love ka ng lahat ng mga kaibigan natin sa press, mga kapamilya, kapuso at kapatid. Paano pong na-maintain yung ganun yung relationship with everybody?
2: Siyempre, respeto. Respeto, napakalaking bagay ng palagi ng kind sa lahat ng tao. Hindi mo sila nakakalimutan ang mga pangalan. Siguro yun. Yun yung pinakasikreto para magdaganda sa showbiz. Huwag
1: mong
2: mabait, pantay-pantay ang
1: pinag-usap. Perfect, diba? Siyempre, dahil tayo ay FM, favorite music radio station ng ating mga ka-vibes sa buong Pilipinas. Ngayon, hindi ko pwedeng hindi ibanggit or banggitin yung kahit sandali. Nung panahon na ba, Miss Jen, na ito ay ibinigay sa'yo at nirecord mo talaga. Aminin natin na ito yung panahon na may physical CDs. May tape pa ba that time?
2: Teka lang.
1: Or CD na?
2: CD
1: na talaga. Kailangan nating ibenta to via mall show. Diba?
2: Kung mall show ka.
1: Para bumili yun
2: tayo. Hanggang magsara yung mall, nandun ka.
1: Nagsasign.
2: Oo, nagsasign. Nagpa-perform.
1: Yeah. Looking back to that experience po, at syempre ngayon po na maglalabas ang nag-iisang ultimate star ng bagong album na 2.5 years in the making, diba?
2: Yes.
1: Going 3 sa Star Music. Ayan. Ikaw ba? May nag-ipag-collab prep ka ba pagdating sa paano nyo ipopromote ito, paano nyo ilalako ito para pakinggan ng mga fans mo at ng mga listeners?
2: Siyempre. Kasama ng aking management and siyempre Star Music, naka-line up yan kung saan kami mag-promote. Sigurado dito. Meron.
1: Tama. Patutugtugin yan dito, siyempre.
3: Siguraduhin mo yan, right?
1: Sisiguraduhin talaga.
2: Sinabi mo yan.
1: I-chat-chat ko sa'yo. Alam ko, Teo, natumudugtog na te, ha. Tinupad ko na yung pangako ko. Ngayon, live na live, iimbitahin kita. Mag-guest ka doon ng live na live sa studio.
2: Oh, sige.
1: Oh, ayan ha. Sige. O, deal tayo dyan. Ate dyan ha. Gusto ko malaman naman, siyempre, yung mga fans mo rin, hindi ka iniwan. Kumbaga, nakakapit sila sa'yo mula nung binoboto kanila sa Starstruck.
2: Nagkaanak na yan sila.
1: Nagkaanak na sila. May apo na sila.
2: Tumanda na sila. Oh.
1: Pero ikaw hindi ka tumatanda talaga. Talaga. Ganun pa rin ang freshness.
2: Magkaibigan kasi tayo.
1: Tama. Tsaka magkamag-anak kami. Jenlyn Mercado Ho. Jai Ho.
2: Tama.
1: To fame. Mali. Hindi, opo, ayun. Ano po masasabi niyo sa kanila lahat ng mga sumusuport at nagmamahal?
2: Siyempre, ibang klaseng pagmamahal. Yun na talagang hindi ka iniwan. Simula ka hanggang sa, siyempre, ilang taon na siya. Dalawang dekada.
4: 22 years.
2: 22 years.
1: Uy, sana naman.
4: 2023.
1: Kasi yung 20th year mo, di ba normal sa showbiz kapag singer-singer ka, kumukonsert, may ganun ka rin class. Lalo na ngayon nakasabay ng album, di ba?
2: Pwede. Oo, mapag-usapan.
1: Isabay. Isama, di ba?
2: Isabay.
1: Yes. Totoo. Kasi siyempre, kaming mga, kung ang sex bomb, naka-round sex, di ba? Mga pinalaki ng sex bomb. For sure, meron ding mga pinalaki ang Jenlyn Mercado. Di ba? Hindi na negative way, di ba? For sure, marami. Like ako, di ba, kayo nakwentuhan natin off-air. Sabi ko nga, parang dati pupunta ako, pumipila ko sa GMA, parang masilayan kayo. Kasi kayo yung mga idol namin dahil kayo nasa reality show na first ever noon, bago pa man yung mga kasunod ng mga iba.
2: Wala pang ibang reality shows.
1: Hindi pa uso ang online. Text, di ba?
2: Pa na, text.
1: Yes, totoo. Ito type mo, start, type Jen. Tapos mag-asabi, good morning.
2: Yes, parang kausap na kami.
1: Totoo. Anong masasabi mo naman na pinagkaiba ng noon sa ngayon? Kasi ang swerte natin, di ba, nandun tayo sa transition.
2: Ngayon, napakaswerte na digital na lahat. Kasi noon, alam mo, naabutan ko pa na nag-shooting, naka-rolyo.
1: Ah, talaga? Hindi ba digital?
2: Naabutan ko pa yon. So, medyo mahirap. Swerte ng mga artista ngayon kasi, syempre, digital, pwede nang i-edit-edit na lang, or si cue, gano'n. Oh, hindi. Kahit yung dubbing, talaga idadub mo yung buong. Ngayon, pwede nang lifestyle.
1: Tama, di ba? Lalo na kay Direct Irene Emma Villaflor.
2: Yes!
1: Talagang magaling siya dyan pagdating sa mga live sound, di ba? Ngayon, gusto ko namang malaman, hindi ko na itutodo-todo ito, I'm sure mag-guess ka naman. Kung meron kang tatlong kanta na naiisip in mind right now, ano ito at baka ma-play ng aking sis Mars, DJ Chloe, ang top 3 songs ng nag-iisang ultimate star na si Jenlyn Mercado ay...
2: Ngayon? Isa sa mga paborito ni Dylan, Pinky Up.
1: Oh, Pinky Up?
2: Cat's Eye.
1: Cat's Eye, yeah.
2: Ano ba ba?
1: Pinky Up, Cat's Eye.
2: Pinky Up ng Cat's Eye.
1: Siya pinumber mo natin yung Kahit Sandali ba?
2: Kahit Sandali.
1: Kahit Sandali, pasok ka agad. Yan, number one yan ha.
2: Yes, kahit Sandali. Yung isa sa mga bago kong single.
5: Sure this sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
1: Kahit Sandali at... Pinky Up ng Cat's Eye. I-play po natin yan. At syempre, kami po live na live dito sa Soler, North Quezon City. Ito po muna ang pinaka-latest na kaganapan sa mundo ng showbiz. Kasama ang nag-iisang ultimate star, ako po ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, Jai Ho with Jenlyn Mercado. Balik sa iyo sa studio. Bye!
0: Naku, maraming salamat, Marcis! And hello po, Miss Jenlyn Mercado. Thank you very much. Hello, hello po. You're so gorgeous.
1: Ah, talaga, si Jenlyn lang?
0: Ay, Marcis also!
2: Nakalimutan ka.
1: Si DJ Chloe po yan. Napakagandang babae din.
0: Yes, hello po.
1: At syempre, baka pwede naman kami congratulate. Ano, FM Radio Station of the Year kami.
0: Yes.
1: Ang 92.2. Oh my God!
2: Congratulations sa inyo. Ilang taon na?
1: Bago lang po, pero kami po ay tinanghal na FM Radio Station of the Year.
2: FM Radio Station of the Year. Congratulations sa inyo.
1: Yes!
0: Maraming...
2: Oh, thank you. Congratulations sa 92.3.
0: Maraming salamat!
2: Thank you.
0: Nako mga ka-vibes, I'm sure everybody is happy. Kay Jeneline Mercado, surprise of visit on air. Kasama ng aking Marsis, nasa Soler sila today. And of course, syempre, naka-cue na ang ating mga kanta, ang mga song request ni Miss Jeneline Mercado. And of course, ito yung kahit sandali. Ay, nako, pack na pack mga ka-vibes. I'm sure, ang daming kinilig at na-excite. Kasi ako rin, as someone na pinapanood si Miss Jeneline Mercado nung bata pa ako, oh my God, sila ni Dennis Trillo, that was my childhood. Kasi nung bata talaga ako, GMA first, tapos nag-switch, marami rin akong pinapanood pagkatapos sa ABS. So that is very much a throwback and so exciting, makakasama na natin siya soon dito lang sa Home of the Stars, Banana Crew with my Marsis DJ Jaiho and of course your darling DJ Chloe. Very, very soon, abangan po natin yan. And of course, dahil ang oras natin na 3:38, balik tugtugan po muna tayo, mga ka-vibes. Naku, sana nag-enjoy ang lahat sa pa-surprise of visit. Walang lilipat, dito lang tumutok sa 92.3 FM Radio Ka-Vibes, ang lupet.
6: Banana Crew!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Galit na galit ka na naman. Ang lupet!
2: Tayo ay muling nominado sa 7th Village People Choice Awards. Woo-hoo! DJ Alex para sa Female Radio DJ of the Year 2026. DJ Jaiho para sa Male Radio DJ of the Year 2026. At syempre, ang favorite music radio nyo, 92.3 FM Radio Manila para sa Radio FM.
3: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihadong sa atin ng 7 VP Choice Awards! Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year!
4: You're a winner!
3: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.

0: Radio ka vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes! Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
2: Magandang afternoon!
1: At DJ Chloe!
3: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe!
1: Banana Crew!
2: Tambalang Jai Chloe!
1: Banana Crew!

0: regular use helps. Results may vary.
1: Ang pambalang pambalang Jai Klong DJ Jai Ho at DJ Chloe sa Home of the Stars Banana Crew. Napapakinggan sa 89.5 FM Radio Davnor, 101.9 FM Radio Davao.
2: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Gusto ba ka makabalo sa pag-drive og sakyanan o motor? Ayun na paglangan! Pag-enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School. Sila nag-offer og di kalidad nga serbisyo. Driving lesson for light vehicle for only 6,000 pesos. Driving lesson for motorcycle for only 4,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School nag-offer usab og theoretical driving course. Alang sa magkuha og student permit, 1,000 pesos lang ang bayaran. Practical driving alang sa magkuha og driver's license para sa motorcycle for only 1,000 pesos og light vehicle for only 2,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School abre matag Lunes hangtod Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Sila nahimutang sa Villa Patricia, Barangay Mankilam, Tagum City. Makita sila dool sa NBI Mankilam. Para sa dugang kasayuran, pwede silang i-contact sa 0961-040-3303. Sa yun lang ang proseso. Walay laing bayaran. Enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School.
3: Ang tambalang tambalang Jai Club.
4: Jai Club. DJ Jai Ho at DJ Chloe sa Home of the Stars. Banana Crew. Napapakinggan sa 89.5 FM Radio Davnor, 101.9 FM Radio Davnor.

0: 92.3 FM Radio Kavibes, ang lupit. Isang magandang hapon pa rin sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, babati na po tayo ng ating mga kavibes na nakikinig. Quotes every day, maraming salamat for always tuning in. Si Mitchie Garcia, William Martel, ang ating FM Radio Squad Family, FMR Squad. Felix Valdez, hello! Hello, hello sa inyo. Alteza Sino Cruz, John Vincent Sagrado, Juan Miguel Gamotia, hello. May dedication siya kay Botchok de la Cruz. Nako, ang kantang Alone ni Celine Dion. I-mention ko na lang po si Randy Santinas, Gerard Michano, and Emmy Hernandez. Maraming salamat for always tuning in. At sa inyong lahat, sa ating mga yung mga ride-hailing application drivers natin. Riders also, ayan. Yung mga delivery riders, yung mga food, nasa food companies, nagde-deliver ng pagkain. Maraming salamat for always arriving on time! Diba? Nako, gutom na gutom ang inyong Marsis. Mamaya excited na po ako dahil merienda time na nga. Mga ka-vibes, syempre it is time for Banana Crew. Mag-isa lang po muna tayo today. Solo flight ang inyong darling DJ Chloe. Dahil si Marsis ay nasa event for today's video. And of course, nako, naalala ko yesterday ka-vibes. Ako ay nagpa-laser for the first time in the downstairs. Nako! Sa baba, nagpa-laser po ako mga ka-vibes. Grabe, ganito pala yung feeling. Napakasakit. Sumisigaw ako dun sa ano, sa salon. Oh my goodness. Kung hindi nyo lang po, kasi diba meron tayong iba't ibang para sa mga kababaihan. Okay, isa-shoutout ko na kayo. Hello, hello sa mga babae dyan! Ang hirap magpaganda, diba? Nako, grabe. First time kong na-realize na grabe, ang hirap talagang maging babae. Kasi ang dami mong kailangan asikasuhin sa sarili mo. Kailangan mo minsan-minsan nagpapawax o kaya nagsishave, di ba? Kasi ang hirap ng nagiging hairy tayo down there. Hindi lang sa baba, 'di ba sa ano natin sa underarm o 'di ba? O kaya sa mukha natin minsan para tayong may bigote, ganun. Eh syempre gusto naman natin 'wag mukhang maganda. So as a girl, first time ko pong nagpa-laser yesterday. Ang usually na ginagawa ko, wax. Dahil medyo nagka-budget-budget po tayo. Nagpa-laser na po tayo. So grabe, ganito ang sistema ka-vibes. Imaginin nyo na lang. So syempre, hinubad ko na ang aking pants. Ikukwento natin sa mga ka-vibes natin ang process ng ganun. Kasi baka hindi nyo alam kung paano nangyayari o anong ginagawa. So syempre, ibababa natin yung pants. Tapos lalagyan nila ng ano yan, shaving cream. Tapos i-shave muna. Kasi diba yung sa laser, pinapatay dapat yung buhok. So kailangan maikli muna siya, tapos dun na siya i-ano. Lalagyan siya ng gel na super lamig. So syempre gulat na gulat din ako kasi sobrang lamig. Tapos sa private part ko pa, nako, sasabihin niya na lang, ganoon, sobrang lamig talaga. Kaya sigaw ako ng sigaw dun sa salon, nakakahiya, as a first timer. So yun na. Eh dahil syempre galing ako sa wax, iba yung process. Eh di ba kapag matagal ka na daw mag-laser, hindi na daw kasi tumutubo ang buhok. So, ayan, ginawa ko. Nag-start na sila, nagbegin na yung ating siguro nurse, ayun, nurse ba tawag doon? Yung sa mga salon na waxing, ganun. Basta nagsimula na kami sa process ng procedure ng laser. Nako, sa ating mga ka-vibes na kalalakihan, baka hindi niyo po alam kung ano ang laser. Ito po ay procedure na ginagawa ng ating mga kababaihan para wala po tayong buhok sa kahit anong parts na hindi inaasahan, ganun. So, grabe, it was a challenge for me dahil medyo mapatik-pitik siya. Pero in fairness ha, hindi siya ganong kasakit as yung parang ano, waxing. Hindi ko naman inaano sinasabi na wag na kayo magpa-wax, di ba? Pero kasi meron din siyang ano yung mga benefits. May pros and cons ang lahat ng bagay, di ba? Kapag nagsha-shave ka, ang balat mo mangingitim. O kaya naman kapag nagwa-wax ka, magkaka-chicken skin. Kapag nagle-laser, alam ko Actually, hindi ko sure kung ano. hindi ko lang alam. Medyo mahal lang. Siguro yun, medyo mahal ang procedure. So, ayun na nga, nagpa-laser na. Tapos sigaw ako ng sigaw. Tapos na-realize ko talaga, imbis na, ay hindi lang na dahil sobrang mahal niya, kaya siya merong pagka, siguro con, na-realize ko rin, ang dami nating siguro ginagastusan sa katawan natin as babae ha. Tapos nare-realize ko rin na grabe no, yung mga lalaki minsan, hindi na nila kailangan gawin yon. Ang gagawin na lang nila, magsha-shave na lang sila ng mukha nila, mag-aayos ng buhok. Kunwari, siguro kung talaga maayos ka, naglalagay ka pa ng gel. O kaya ng ating mga Gen Z's, naglalagay pa sila ng mga sunblock. Wow, nagsa-screen, nagsa-ano yun? Skincare! Nagsa-skincare na rin ang ating mga ka-vibes na lalaki sa ano na ito. Pero syempre, hindi naman siya requirement. Doon lang sa mga siguro gusto ng matinding face guard. Oh, diba? Yung mga ka-vibes nating nagpo-post, picture sa social media. Gusto nilang makinis ang kanilang skin. Yun na po ang ginagawa nila. Pero syempre, hindi siya requirement, no? Pero minsan, nakakahiya kasi on a date, gusto mong, as a girl, di ba, bilang isang babae, gusto mong maganda ka. So, syempre, natural sa babae, magpapakilay ka. Di ba, yung iba, nagpapa-threads ng kanilang kilay para maganda. Ano, eyebrows on fleek. Ah, yan ang tawag dyan. And of course, yung mga ano natin, di ba, yung mustache ng babae. Kasi ayaw nating medyo hairy tayo. So, may pagka-arty-arty lang tayo ganyan minsan kapag nakaluwag-luwag. Ayan, so parang na-realize ko, sobrang dami nating ginagastos as babae. Pagpunta pa lang ng date. So, na-realize ko nga, ayun, paulit-ulit tayo sa na-realize, no? Hindi siya ganun kaano pala. Kaya pala sinasabi ng mga babae na wag nang, na dapat nililibre sila ng lalaki is because nagagastos na sila on their own. So, kung ikaw ay isang lalaking nakikinig at magyayaya ka ng babae on a date, eto na ang reason. Sinasabi ko na. Kasi nagpa-prepare pala ang babae ng sa ganitong paraan. Ang dami nilang wina-wax, pati yung legs, medyo mahal siya ha. Hindi lang wax, pwede lang mag-shave, ganun. Pero ang mahal-mahal niya, ang daming effort para magmukhang maganda ang isang babae. And minsan, siguro in the month of ano May, dahil Mother's Day, intindihan natin na ang mga kababaihan ay may gusto rin. Gusto rin natin maging maganda. And syempre, it's about time na siguro bigyan natin ng kahalagahan ang efforts ng ating mga kababaihan kasi ang mahal din. So yun, wala lang, na-share ko lang sa oras na 4:33. Sana no, kung ikaw ay isang lalaki, nako, napapansin mo rin minsan kapag ano, medyo fresh-fresh ang iyong asawa. Sila ay maganda for today's video. Nag-effort po yan! Nagpasalon po yan! Nako, mahal-mahal din po yan. Magpa-haircut, magpasalon. Kaya, give thanks to them right now. This is your sign, mga ka-vibes. At syempre, good vibes lang po tayo buong araw dito sa FM Radio. Pero syempre, ang Banana Crew ay hanggang 5:30. I'm so excited later na mapakinggan nyo ang ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown. Kaya wala pong lilipat. Dito lang tumutok sa 92.3 FM Radio ka-vibes. Ang lupet!
1: Banana Crew!

0: Actually, wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitake ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So, I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
1: Halagang paalala, ang EXL Makubuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang tambalang, tambalang Jai Klong, DJ Jai Ho at DJ Chloe sa Home of the Stars, Banana Crew, napapakinggan sa 89.5 FM Radio Davao North, 101.9 FM Radio Davao.

0: Banana Crew.
1: Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila. Kabang!
2: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FM Radio Manila ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Hits.
3: 92.3 Banana Crew's number 10.

0: Lupet ang lupet!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! 89.5 FM Radio Davnor and 101.9 FM Radio Davao!
2: Good vibes!
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
4: Halina at samahan ang programang maghahatid ng kaalaman, pangkalusugan at solusyon sa karamdaman.
5: What's up, Doc?
4: Hatid sa atin ng EXL Life and Herbs Nutraceuticals Corporation.

0: Dr. Glenn Sanmigo.
1: Salubungin ang sigla.
2: Isang mapagpalang araw Pilipinas, welcome sa inyong pinakapaboritong health and wellness program, ang DAEXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong kaagapay sa kalusugan at kagalingan. Kasama niyo po ako ngayon para maghatid po ng kaalaman, inspirasyon at tips para sa mas masigla at mas malusog na pamumuhay. Bawat araw, bagong pag-asa, ika ka. Tuwing araw na ito ay isang paalala na ang kalusugan ay isang kayamanan na hindi dapat natin baliwalain. Ang bawat hakbang patungo sa mas magandang kalusugan ay hindi kailangan mahal or komplikado man lang. Natural, sustainable at tabot kaya ang paraan. Yan ang pinapangarap lagi po natin sa bawat Pilipino. Ang ating misyon sa programang ito, ito ay magbibigay ng tamang impormasyon sa pangangalaga ng kalusugan. Tayo po ay live na live at magkasabayang napapakinggan sa lahat ng pinakapaborito niyong radio station sa buong Pilipinas, lalong-lalo na from Metro Manila, sa Cebu, sa Davao City, ika nga, from Luzon, Visayas and Mindanao and even dito sa Mima Roper Region, Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan at syempre sa mga kapatid natin dito sa Puerto Princesa City. Sama-sama po nating itaguyod ang kalusugan para sa mas masaya at produktibong buhay. Natural na paraan at natural na buhay. Dito sa DAEXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc, matutuklasan po natin ang mga epektibong natural remedies na mula sa halamang gamot at holistic wellness practices. Dahil sa tulong po ng DAEXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation, ginagawa nating simple at abot kaya ang healthcare para sa lahat. Sa bawat episode, tayo po ay magbibigay po ng makabuluhang talakayan tungkol sa karaniwang health concerns. Mula sa mga simpleng sakit like ubo, sipon, hanggang sa chronic conditions just like metabolic disorder like diabetes or hypertension at iba't iba pang uri ng karamdaman. Mga practical tips para mapanatili po natin magandang ating kalusugan gamit po ang tamang nutrisyon at lifestyle. And of course, ang DAEXL Makabuhay products na 100% natural at subok nang tumutulong sa pagpapabuti po ng kalusugan. Alam niyo naman po, no, ang DAEXL Makabuhay capsule, DAEXL Makabuhay black coffee, DAEXL Makabuhay coffee mix, DAEXL all-in-one skincare oil ay gawang natural de kalidad. Ang mga produktong ito ay katuwang ninyo sa pagpapaabot po ng optimal health. At samahan niyo po kami sa aming advocacy ang magbibigay sa atin ng kalaman, gawin nating mas natural, mas masaya at mas malusog ang bawat araw. Sa ating mga suking tagapakinig na lagi pong sumusubaybay sa ating programa, kung kayo po ay may mga health concerns, huwag pong mahihiyang magtanong. Tawagan po tayo sa ating hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. Mamaya-maya po ay sasagutin po natin ang inyong mga katanungan para sa ating live health consultation. Sa mga kapatid natin na patuloy pong gumagamit at nakaranas po ng kagalingan sa misa po ng DAEXL Makabuhay Capsule, DAEXL Makabuhay Black Coffee, inimitan po namin kayong tumawag o mag-text sa ating hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. No? Makiisa po tayo sa DAEXL Makabuhay Advocacy Health Club upang sama-sama nating matulungan ang ating mga kababayan na nangangailangan po ng tulong sa kalusugan sa panahon po ngayon. Hindi kailangan maging komplikado ang pag-aalaga sa sarili, ha? Sa tulong ng mga produkto ng DAEXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation, mas magiging madali ang pagtahak ng daanan sa kalusugan. Ang lahat ng ito ng DAEXL Makabuhay products from DAEXL Makabuhay Capsule, DAEXL Makabuhay Coffee Mix, DAEXL Makabuhay Black Coffee at DAEXL All-in-One Skincare Oil ay mabibili sa lahat ng leading pharmacy na malapit po sa inyong lugar. Alright, ang topic natin ngayong araw na ito, it's all about lupus. Pero bago natin sisimulan ang deep dive sa topic natin, dumako muna tayo sa ating pinakapaboritong segment na ating programa, ang DAEXL Makabuhay Home Remedies. Dito natin ibinabahagi ang mga sekreto ng kalikasan na kayang tumulong sa pag-address ng karaniwang sakit gamit ang mga natural na solusyon. Kaya huwag kayong bibitaw, ha? Stay tuned dahil po marami tayong mga health tips na inihahandog para sa ating programa ito at tiyak na magbibigay po ito ng benepisyo sa inyong araw-araw. Tandaan, ang kalikasan ay kaagapay natin sa ating kalusugan. Kaya po mga kapatid, hindi ko na to papatagalin, ha? Ngayong araw po ay pag-uusapan natin ang isang gulay na hindi lang po pang sinigang kundi pang lunas din. Abay, kung may gabi ng lagim, may gabi na ang galing. At ang bida natin today is taro or gabi po mga kapatid. Ang gabi or taro ay kilala sa scientific name na Colaceous esculenta. Ito ay isang pinakamatagal ng itinanim na root crop sa buong mundo with historical evidences showing cultivation as early as 5,000 years ago in Southeast Asia. Just try to imagine na isa sa pinaka-legendary na halaman sa buong mundo, no? Ano ba ang meron po ang taro or gabi? Let's break it down po mga kapatid. Ito po ay mayaman po sa dietary fiber. Tumutulong ito sa digestion at bowel movement. Mayaman ito sa vitamins like vitamin C, E, B6, folate. Isa-isain po natin from vitamin C na alam naman po natin na pampalakas po ito ng ating immune system, collagen formation, and even antioxidant. Vitamin E na anti-aging, good for skin and heart health, no? B6 na para sa brain function at mood regulation. Folate naman or B9, essential for cell regeneration na napaka-importante also sa mga pregnant women. Minerals na mayaman ito sa potassium, pampababa po ng blood pressure, magnesium, good for muscles and nerve health. Iron naman para iwas anemia, and of course, manganese, essential sa bone development at metabolism. Antioxidants like polyphenols and quercetin na panlaban sa free radicals at even inflammation. Napakalaking tulong ito when it comes to any kind of degenerative disease, such as like if you're suffering diabetes. Ang gabi or taro ay may tinatawag po nating resistant starch. Hindi siya agad-agad natutunaw bilang isang glucose, kaya mabagal ang pagtaas po ng blood sugar. According to the studies, ang resistant starch helps to improve the insulin sensitivity, kaya maganda ito para sa mga type 2 diabetes, no? For hypertension or matataas na alta presyon, no? Dahil po sa potassium content, ang gabi po ay tumutulong na i-counteract ang sodium sa katawan, and you know what? Potassium helps in relaxing blood vessels walls, kaya bumababa po ang blood pressure or nakakatulong ito sa mga nagsasuffer po ng mataas sa blood pressure. Sabi nga in American Heart Association, ang mga patient na kumakain ng taro connected sa potassium ay nagpapababa po ng blood pressure. Alam niyo rin po ba mga kapatid na ang taro or ang gabi ay malaking tulong po sa constipation and even digestive issues. Ang gabi ay may soluble at insoluble fiber. Ang soluble fiber ay nagpapabagal po sa digestion, kaya feeling full ka sa buong mag-araw. At insoluble fiber naman na napakadali para magkaroon po ng magandang bowel movement sa iyong gut. Kaya iwas constipation at healthy ang gut mo, no? Alam niyo rin po ba mga kapatid na ang taro ay may properties para i-prevent ng cancer, no? Dahil sa polyphenolic compounds, gabi has anti-cancer properties. According to the study mula sa Journal of Nutritional Biochemistry, ang polyphenols helps to reduce the oxidative stress and causes of DNA damage leading to cancer. Ang taro po mga kapatid or gabi ay malaking tulong din po sa ating balat para magkaroon po tayo ng healthy na balat at pati na rin ang ating immune system. Dahil po mayaman ito sa vitamin C, E, and natural antioxidant to prevent the skin aging. It helps to wound healing and boost the immune defense. Mas glowing ka, mas malakas ka pa. For anemia and fatigue, no? Dahil mayaman po ito sa iron at folate, gabi helps your body to produce red blood cells. Kaya kung feeling mo lagi kang pagod o nanghihina ka, gabi can give you the boost, no? Bone health. Dahil sa manganese at magnesium, gabi supports healthy bones. Good for kids, elderly, at sa mga lagi na stress mode, no? Simple lang po ang preparation po ng gabi, pero bawal po siyang kainin na hilaw. Bakit nga ba? May taglay po ito kasing calcium oxalate crystals na pwedeng makairita sa ating lalamunan and even bituka. Kaya lagi po siguraduhin, luto po yung pagkain po ng taro or gabi. No? So all we have to do po mga kapatid, no, is to prepare 1/2 kilo of gabi, balatan, hugasan at hiwain. Mag-prepare po ng tubig, luya. Optional lang naman din po yung luya, no, or konting asin din at the same time. Pakuluan po ang gabi kasama po yung luya hanggang lumambot, 20 to 30 minutes. Timplahan ng konting asin, pwede pong kainin parang kamote or ihalo po sa lugaw or inyong mga sabaw-sabaw po dyan. No? And of course, ito po, may other trick po na pwede pong kainin po yung gabi, ha. This is what we call gabi fries. Balatan at hiwain ang gabi ng pahaba, pakuluan po ng 10 minutes and then patuyuin. Iprito po ito sa olive oil or VCO hanggang maging golden brown. Sprinklean nyo po ng konting turmeric powder at asin, healthy na ang snack nyo po. No? Alright, so we have also gabi mash. No? Pagkatapos pakuluan, durugin po gamit po ang tinidor. Lagyan po ng konting olive oil at asin, alternative na smashed potato pero mas low glycemic index po ito. Mga paraan para maging part po ito sa dieta as home remedy. Pwede po ang gabi porridge for diabetes. Perfect po ito sa umaga. Pakuluan sa gabi, durugin at lagyan po ng konting luya. Walang sugar. Pwedeng haluan po ng oats for more fiber. No? Gabi mash for hypertension. Imbis na kainin, gawin nyo pong ulam para sa partner ng kanin. Gawin mong gabi mash ang ulam partner mo. Mababawasan po ang carb intake at tataas ang potassium intake. No? So that's one of the trick. No? Gabi soup for immunity. Pakuluan po ang gabi with malunggay, luya, bawang, sibuyas. Parang sabaw lang po yun na ginagawa po natin o niluluto. niluluto po ni nanay na puno po ng anti-inflammatory benefits. No? Gabi paste for insect bites and rashes. Alam niyo po ba mga kapatid, no? Ay malaking tulong po ito para madali pong magamot yung lahat ng kagat po ng mga insekto or lamok, no, doon sa balat po ninyo. Pakuluan po ang gabi, durugin, ilagay po sa kagat po ng lamok or skin rashes. Nakakabawas po ito ng pangangati at pamamaga dahil po meron po itong anti-inflammatory properties. Gabi juice with ginger, no, for gut health. Pakuluan po ang gabi at luya, i-blend, palamigin, then uminom po ng 1/4 cup bago po matulog para healthy digestion. Alam niyo po ba sa Japan po ang tawag po nito ay satoy mo at ginagamit nila ito sa miso soup at tempura. Ang gabi ay may mga natural slime at mucilage na parang aloe vera sa loob. Ito ay secret weapon niya para sa gut lining at colon health. Ang laing or dahon ng gabi, sino po ba ang nakakatikim po nito mga kapatid, no? Ito ay may mayaman sa antimicrobial properties at anti-inflammatory properties, no? Na kung saan ay napakasarap pang kainin, lalong-lalo na kapag niluto nila sa pamamagitan po ng lutong laing. Alright, no? Side note sa mga may allergia, may ilang tao ang allergic sa gabi. So kung first time mo makatikim, subukan muna ng konti. Kung makaramdam ka ng pangati sa bibig, ibig sabihin po nun ay kailangan nyo pong ihinto ang pag-inom or pagkain po nito. Alright? To summary, the home remedy para sa power ng gabi for diabetes control, no? Ito po ay malaking tulong, hypertension management, gut health digestion, dahil mayaman po ito sa fiber, cancer prevention, dahil mayaman po ito sa antioxidant, immune and skin support, dahil mayaman po ito sa vitamin C, and energy boosting for iron and folate, bone strengthening, magnesium and manganese, tropical anti-inflammatory, gamit po ang gabi paste. Kaya, kamakabuhay, kita nyo naman po, no? Simple, mura, at napaka-powerful ang gabi. Kaya gabi-gabiin niyo ang pagkain po nito at siguradong gaganda ang gabi ng inyong kalusugan. Lagi tatandaan na ang gulay hindi lang po pampahaba po ng buhay, kundi pampagaling din ng natural na lunas. Ayan naway may natutunan tayo sa isang usapang tungkol sa paggamit ng galing ng benepisyo ng gabi or taro. Kaya abangan nyo naman po sa mga susunod na araw ang iba't ibang tips, tricks, and remedies. Ito lamang yan sa Daiyak sa Makabuhay Home Remedies dahil ang kalusugan ay hindi lang kayamanan, ito ay buhay na pagmamahal din. Para sa dagdag informasyon, mag-message po kayo sa ating Makabuhay hotline number 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Tumutok lagi po kayo sa Iaksal Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. Ang Iaksal Makabuhay Capsule, Iaksal Makabuhay Coffee Mix, Iaksal Makabuhay Black Coffee at Iaksal All-in-One Skincare Oil ay mabibili po ang lahat ng yan sa lahat ng leading pharmacy na malapit po sa inyong lugar. Pero bago tayo tuluyang dadako sa ating main topic, break muna tayo para sa konting paalala ng The EX sa Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc.
3: WhatsApp Doc!
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
5: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Mas murang alternatibo sa makabuhay? Bakit ka maniniwala sa ibang brands? Kaya nga mura, kasi kulang. Huwag tipirin ang iyong kalusugan. Ang EXL Makabuhay Plus ay hindi lang purong makabuhay. May 16 na potent and effective herbal ingredients pa. Plus B-complex vitamins and vitamin C. Mahal nga ba? Sa pinaghalo-halong sangkap? Abay, napakamura na! Don't settle for less. Doon ka sa the best! EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. The first complete herbal capsule sa merkado. For a better and healthier you, switch to EXL Makabuhay Plus.
7: Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay!
8: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
10: EXL Makabuhay Health Hour.
1: salubungin ang sigla.
2: Ayan, at muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Mga Buhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Hindi ko na ito papatagalin, ha? At ngayong araw na ito ay pag-uusapan po natin ang isang kakaibang kondisyon na madalas na hindi agad natin nakikilala, ang lupus. Ano po ba ang lupus po, mga kapatid, no?
3: What's up, Doc?
2: Alam niyo po ba ang lupus o systemic lupus erythematosus ay isang chronic autoimmune disease? Ibig sabihin, ang sariling immune system ng katawan ay nagkakamali sa kinikilalang kaaway at sa halip na labanan ng sakit, inaatake nito ang sariling healthy cells at tissues. Para itong civil war sa ating loob ng ating katawan, no? Pwede nitong atakihin ang ating balat, kasukasuhan, bato or kidney, puso, baga, utak at halos buong katawan. May iba't ibang klaseng uri po ng lupus. Number one is the systemic lupus na pinaka-common at pinaka-cutaneous lupus sa balat. Sa balat lang to apektado. Drug-induced lupus, dulot po ito ng certain medication. Neonatal lupus, bihira po ito pero nakikita po ito sa newborn na galing mismo sa nanay na may lupus. Ano po ba ang mga posibleng sanhi po ng lupus? Wala pong exact cause po ang lupus, ha. Pero ayon sa pag-aaral, ang kombinasyon ito ng genetic hormones at environmental triggers. Number one is the genetic, no? Kung may kamag-anak ka na may lupus, mas mataas ang chances na ikaw ay magkakaroon po ng lupus cases. Pero not always, ha, hindi ito namamana na direktang tulad ng buhok o kulay ng mata, no? Hormones, mas common ito sa mga kababaihan, lalong-lalo sa mga edad na 15 hanggang 45 years old. Reproductive years, ibig sabihin may connection ito sa hormones tulad po ng estrogen. Environmental triggers, mga bagay na maaaring mag-trigger ng lupus, just like mataas na exposure ng UV ray sa araw, infection or viral or bacterial, stress, certain drugs, halimbawa lang po ng iba't ibang klaseng medication, smoking, at iba pa. Alam niyo po ba na ang lupus ay hindi lang po pambihira. Ito ay globally rises concern na rin ngayon, lalong-lalo sa mga kababaihan. According to the studies of the Lupus Foundation of America and supported with WHO data, an estimated 5 million people worldwide have some form of lupus. Around 6,000 new cases of lupus are reported each year in the US alone. No? 90% of lupus patients are women, particularly those between 15 to 44 years old. African, American, Hispanic, and even Asian women are 2 to 3 times more likely to develop lupus than Caucasian women. Lupus rank among top 10 cause of death in young women age 15 to 24 in US. Mortality is higher among people with lupus nephritis or kidney related lupus, no? In 2018, mutational studies published in the Lancet estimated about 1 in 4 lupus patients develop in severe complications such as end-stage renal disease, just like what happened sa ating yumaong presidente na si Ferdinand Marcos Sr. Cardiovascular diseases, severe infection due to immunosuppressions. In fact, in World Health Organization, highlights lupus is the one of the chronic illnesses with these illnesses with high mortality in low-income countries, mainly due to late diagnosis or maybe lack of access of care, no, and even costly medication. Hindi po biro ang lupus, ha, dahil bukod sa mga initial symptoms nito, ito ay may mga seryosong komplikasyon. Number one, lupus nephritis. Pinaka-common ito na complication. Nakaka-apekto ito sa kidneys, pwedeng mauwi sa dialysis, and even kidney failure. Cardiovascular complication. Mataas ang risk ng stroke, heart attack, myocarditis, lupus doubles or triples the chance of developing arteriosclerosis or pagkakaroon po pagbabara sa ugat ng puso. Neuropsychiatric lupus. Nakaka-apekto ito sa utak. Pwedeng magdulot po ito ng seizures, memory loss, confusion, and even psychosis. Infection. Dahil mahina po ang ating immune system at ang side effect ng mga gamot, madali pong mahawa po tayo ng tuberculosis, pneumonia, and even shingles. Panglima, osteoporosis and even anemia. Side effects of the corticosteroids, maraming lupus patient na nagkakaroon po ng bone fractures and even chronic fatigue. When it comes to the clinical cases, example, like para magkaroon po tayo ng konting idea about this, no, isang pasyente, babae, 29 years old na dating sporty and outgoing, bigla rong sumakit ang kanyang joints, no? Mga sintomas na nararanasan niya, biglang bumagsak ang kanyang mga buhok, lumabas ang mga rashes sa mukha na parang may butterfly rashes, no? At nung nagpa-check up, akala nila dengue or allergy lang, pero nung nagpa ANA test, positive for lupus, no? Ngayon, nagme-maintain siya ng medicine, nag-work from home, and may regular visit ng rheumatologist. According sa kanya, hindi man niya maibalik ang dating lifestyle niya, pero at least alam niya kung paano mamuhay at magmahal. mahal muli basta alagaan ang katawan at the same time using other supplementation upang ipursue niya ang pagkakaroon ng komportableng buhay. Kaya kung gusto po nating mas malayo ang mararating natin sa mga lupus warriors, no, kailangan lang po ng holistic at personalized approach ang gamit natin. Sa EXL Makabuhay Holistic Approach, ang aming layunin ay ang alalay na gamutan sabay ang wellness from detox and gut management, immune support, nutrition, and even emotional and mental health support. Guided with a meditation, acupuncture, emotional release techniques, no, counseling, and even family coaching, no, herbal functional medicines, no, with doctor supervision. Kasama tayo dyan sa pagbibigay po ng inyong wellness, no, ang EXL Makabuhay Capsule with natural anti-inflammatory and immune modulating herbs like turmeric, ashitaba, and serpentina. EXL Makabuhay Black Coffee, it has a lot of antioxidant and even adaptogenic support, no. When it comes to the community awareness, our role, tayong mga kamakabuhay, may papel rin po tayo, no. Ang pagbibigay ng tamang impormasyon at suporta ay may malaking tulong po sa ating komunidad. What we can do is share po ang info sa community, radio, barangay health centers, no. Encourage po yung mga kababaihan to have a regular checkups, no. Especially kapag may rashes, joint pains, and even fatigue, no. Iwasan ang self-medication. Magtanong po sa mga integrative and functional medicine providers and even ang ating mga licensed naturopathic doctors para nang sa ganun kayo po'y magabayan kung ano pang mga pwede niyong gagawin pagdating sa inyong karamdaman. Lupus is real, but life goes on. Kung may lupus ka man o may mahal ka sa buhay na may lupus, huwag kayo mawala na pag-asa. Pwede kang magtrabaho, pwede kang mag-travel, pwede kang mag-aral, at even pwede kang maging magulang, maging masaya, basta may disiplina, kaalaman, suporta at dasal, may pag-asa po dito. Isa sa mga mahirap i-manage talaga po mga kapatid ang kondisyon po ng mga may case na lupus. As I mentioned earlier, isang autoimmune disease na kung saan ang katawan mismo ay umaatake sa sarili nitong organs. Pero may pag-asa dahil sa tamang kombinasyon ng herbs, vitamins, and nutrients, kayang-kayang tulungan ng kalikasan ang katawan nyo para labanan ang inflammation. Ibus ang immune system, protektahan ang ating organs. Bakit nga ba mga kapatid, at bakit nga ba effective din also ang pag-inom po ng EXL Makabuhay Capsule para matulungan ang mga ganitong klaseng uri po ng kondisyon ng lupus? Ang mga scientific benefits nito like anti-inflammatory, immune supporting, at organ protective. Dahil po sa turmeric at ginger, meron itong natural anti-inflammatory compounds, binabawasan ang pamamaga po ng joints at organs, at mainas po ito sa lupus flare-ups. Parehong may antioxidant na tumutulong sa liver and kidney health. Vitamin C and B vitamins na tumutulong sa pag-repair ng nasirang cells. Importante sa energy production at nerve protection, lalong-lalo sa mga may lupus fatigue. Vitamin C supports immune modulation at antioxidant defense. Ashitaba at garlic, no, ng EXL Makabuhay Capsule, mayaman ito sa calcones at nagpapalakas po ng cell regeneration. Garlic na natural antibiotic, nagpapababa ng blood pressure and even inflammation. Malunggay at lagundi, pati na rin sambong. Malunggay has 90 plus nutrients, powerhouse in iron, calcium at protein. Lagundi is anti-inflammatory and good for respiratory health. Sambong, tumutulong ito sa kidney cleansing, protection sa lupus nephritis. Serpentina at makabuhay, natural immune balancer, parang adaptogen na makabuhay is known for liver detox and systemic repair sa traditional medicine. Oregano, neem plant, cinnamon at guyabano, antiviral, antibacterial, and even immune regulating herbs. Neem plant at guyabano helps in fighting abnormal cells and oxidative stress. Cinnamon regulates the blood sugars, good for those on steroids. The key point po ng EXL Makabuhay Capsule, ang kombinasyon po ng ingredient o 17 complete ingredient ng EXL Makabuhay Capsule ay tumutulong hindi lamang po sa mga sintomas, kundi pati na rin sa root cause ng lupus, overactive immune response, at pati na rin sa systemic inflammation. Pangalawa, bakit nga ba effective ang EXL Makabuhay Black Coffee para tulungan ang lupus? Alam niyo po mga kapatid, dahil po ito sa functional ingredients ng kape na ito, hindi lang po ito pampagising kundi pangkalusugan po ito mga kapatid. Dahil po sa native purple kern at Arabica coffee, purple kern is loaded with anthocyanins, antioxidant na pang protection sa cells. Arabica coffee naman merong flavonoids para sa brain and mood support. Ginseng, ginger, and turmeric rhizome, anti-fatigue, anti-inflammatory, adaptogenic. Perfect ito sa mga lupus patient na laging nahihina, no? Malunggay leaves at mangosteen pulp. It boosts the immune system and repair the damaged tissues. Mangosteen has santones. Panlaban po ito sa oxidative damage. Cinnamon bark, guava, insulin plant, blood sugar support, digestive health, and even antibacterial properties. Guava na mayaman ito sa vitamin C. Dagdag protection nito sa immune system. Agaricus mushroom at spirulina, powerful immune modulators. Spirulina provides complete protein, lalong-lalo na sa mga weight loss and malnourishment due to lupus. Rosehip fruit and psyllium has. Rosehip na may natural vitamin C and skin repair. Psyllium has gut health support, crucial sa absorption ng nutrients. The key point po ng EXL Makabuhay Black Coffee coffee. Hindi po ito ordinaryong kape lang basta-basta po mga kapatid. Ito po ay support food drink na tumutulong na i-stabilize ang immune system habang pinapalakas ang ating katawan laban sa side effect ng lupus. To summary, both EXL products works with Synergy, capsule for internal repair and detox, coffee for daily vitality and immune nourishment. Epektibo ito dahil sa pinapababa po ang inflammation, pinaprotektahan ang kidney, liver, heart, skin, binibigyan ka ng natural energy and mood boost. Tumutulong ito sa immune regulation para makaiwas sa flare-ups. No? Kaya ka mga buhay, ang lupus ay hindi po pangsistensyang kahinaan. Ito ay paanyaya na ang kalikasan para bumalik tayo sa tamang pangangalaga sa katawan, isip at kaluluwa. Hindi man madali ang laban, pero sa bawat araw na pumipili kayong bumabangon, umiinom ng herbal support at manalig sa Diyos, yun ang unang panalo mo. Ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay nagtataglay ng mga natural at scientifically proven ingredients na nagbibigay po ng komprehensibong suporta sa mga taong may lupus sa pamamagitan po ng anti-inflammatory, immune boosting and even energy enhancing properties na mga ito. Ay nakakatulong ang mga produktong ito sa pagpapabuti ng kalidad sa buhay ng mga pasyente nakakaranas ng matinding lupus. Gayunpaman, mahalagang sumangguni sa ating mga kapatid nating mga medical doctor and even our program bago kayo gumamit ng mga anumang mga suplemento upang tiyak ang tamang paggamit at dosage upang maiwasan posibleng kontraindikasyon. Ang regular na paggamit po ng EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Black Coffee ay makakatulong sa pagpapabuti ng ating kalusugan and even sa ating bato na connected sa issue po ng lupus sa pamamagitan also ng detoxification. Pagpapalakas ng ating immune system at pagpapaiwas po sa pagkakaroon po ng future complication ng lupus. Ang mga sangkap na ito ay scientifically based na ligtas na gamitin bilang bahagi po ng natural na approach sa lupus. At syempre, may kasamang wellness recommendation at kung paano makakatulong ang EXL Makabuhay products. Ayan po, oras naman po ay sasagutin po natin ang inyong mga tanong tungkol sa inyong kalusugan. Huwag kayong mahiyang mag-text o magpapabot ang inyong katanungan na tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapadala po. No? Sisikapin po natin na bibigyan po kayo ng oras at tamang gabay ang bawat isa sa inyo para sa inyong health journey. Alright? So we have texter, Doc Glenn, may dementia ang nanay ko. Paano po siya matutulungan po ng EXL Makabuhay Capsule? May maire-recommenda rin po ba kayo para sa brain health niya? Kelly from Batangas City. You know what po mga kapatid, no? Ang dementia ay isang kondisyon na kung saan ay nagkakaroon po tayo ng decline memory sa pag-iisip at kakayahang pang-araw-araw na gawain. Isa sa pangunahing sanhi nito dahil sa oxidative stress at inflammation ng brain cells. Ang EXL Makabuhay Capsule ay makakatulong dahil sa turmeric at cinnamon na meron silang anti-inflammatory properties na tumutulong sa pagpapabawas po ng pamamaga sa utak na mahalaga para sa brain health. Vitamin C at B vitamins at tinutulungan ito protektahan ang ating brain cells mula sa oxidative stress at pinapabuti ang energy metabolism para sa mental clarity. Ashitaba at malunggay na may natural na nutrients tulad po ng iron at calcium na sumusuporta sa nerve health at brain function. Makabuhay naman, isang adaptogen na tumutulong sa stress management at pagre-regulate po ng immune response na konektado sa brain health. Ikayatin si nanay na magkaroon po ng balanced na dieta na mataas sa omega-3 fatty acid tulad ng isda at nuts. Maglaan ng brain stimulating activities tulad po ng puzzles and even memory games. Panatiling active ang katawan at isip sa pamamagitan po ng regular na exercise at social interaction. Uminom ng EXL Makabuhay Capsule 1 capsule 3 times a day before meal. EXL Makabuhay Black Coffee naman isang tasa tuwing umaga para sa dagdag ng antioxidant support. We have another texter, Doc Glenn. May hypothyroidism po ako, laging pagod, lumalaki ang katawan ko kahit konting kain lang. Pwede po ba ang EXL Makabuhay sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon? Pwede po, no? Ang hypothyroidism ay dahil mabagal ang thyroid function kaya mabagal din ang metabolismo dahilan sa pagtaas po ng timbang, fatigue and even pagkakaroon ng brain fog. Ang EXL Makabuhay Capsule ay may ashitaba, malunggay, turmeric at B vitamins. Lahat ng yan ay nakakatulong sa pag-regulate ng hormones at mag-boost ng energy. Makabuhay at serpentina to support the liver detoxification at immune balance. Habang ang vitamin C naman at ginger ay tumutulong sa nutrient absorption. Pwede pong sabayan ninyo ang pag-inom po ng EXL Makabuhay Black Coffee tuwing umaga para sa natural metabolism booster. May ginseng, spirulina at cinnamon na tumutulong i-regulate ang blood sugar at mental focus. Uminom ng EXL Makabuhay Capsule 1 capsule 2 times a day before meal. EXL Makabuhay Black Coffee naman 1 sachet sa umaga after breakfast at isa naman sa hapon. We have another texter, Doc Glenn, stage 1 po ako ng liver cancer. Pwede po ba sa akin ang EXL Makabuhay? Yes po mga kapatid. Ang Makabuhay, guyabano, neem plant, turmeric at ashitaba na nasa EXL Makabuhay capsule ay tumutulong sa pag-repair ng liver cells at may natural anti-cancer properties. Ang EXL Makabuhay Black Coffee naman contains sa purple kernel, agaric mushroom, mangosteen, guava at spirulina. Lahat yan ay kilalang kilala na mayaman sa antioxidant na tumutulong sa liver protection at immune system. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Makabuhay Capsule, 2 capsule, 3 times a day. EXL Makabuhay Black Coffee naman, 1 sachet daily before or after meal, 2 times a day rin po mga kapatid, no? Kaya sa mga kamakabuhay, tandaan po natin that your body hears everything your mind says. So think healing, live healthy, and speak life. Sa bawat kapsula ng EXL Makabuhay at sa bawat tasa po ng EXL Makabuhay Black Coffee, hindi lang nutrients ang iniinom mo, kundi pag-asa din na may lakas ka ngayon kaysa kahapon. Sabi nga sa Isaiah 40:31, "But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles." Kaya huwag kang panghinaan ng loob. Maging inspirasyon ka sa iba. Gamitin ang mga karanasan mo bilang isang kwento ng pag-asa. Sa bawat natural na lunas, may biyaya po dyan. Sa bawat sipag at pag-aalaga ng sarili, may gantimpala po dyan. Sa bawat dasal na may aksyon, may milagro po kayo matatanggap. This is Dr. Glenn Sanico na nagsasabing, maging malusog, maging masaya dahil buhay ka dito sa Makabuhay.
1: Salubungin ang sigla, ang makulay mong buhay.
10: Inyong napakinggan ang programang What's Up Doc?
3: What's Up Doc?
10: Kasama ang DOH PITA, Licensed and Certified Naturopathic Practitioner, our EXL Makabuhay Naturopathic Doctor, Dr. Glenn Sanmigo. Hatid sa atin ng EXL Life and Herbs Nutraceuticals Corporation.
3: Nutraceuticals Corporation.
10: Hanggang sa susunod muli na kabanata ng The EXL Makabuhay Health Hour. What's Up Doc?
3: What's Up Doc?
8: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
11: Your favorite music radio, 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Dapnor. FM Radio Dapnor. Good vibes!
12: Gugma, murag sugal. Bisag pildi na ka. Sige lang gyapon tag all in kay abinimog na ay milagro. Why? Hala no!
13: The time now on FMR. It's 5:32.
14: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
15: ACS.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
16: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
17: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Gula Shea Butter and Tea Tree Oil.
1: Glow up by the power of
0: white
1: two.
0: Rose papaya. When exfoliant and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
3: Gusto ba ka makabalo sa pag-drive o sakyanan o motor? Ayun na paglangan! Pag-enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School. Sila nag-offer og di kalidad nga serbisyo. Driving lesson for light vehicle for only 6,000 pesos. Driving lesson for motorcycle for only 4,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School nag-offer usab og theoretical driving course. Alang sa magkuha og student permit, 1,000 pesos lang ang bayaran. Practical driving alang sa magkuha og driver's license para sa motorcycle for only 1,000 pesos og light vehicle for only 2,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School abre matag Lunes hangtod Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Sila nahimutang sa Villa Patricia, Barangay Mankilam, Tagum City. Makita sila dool sa NBI Mankilam. Para sa dugang kasayuran, pwede silang i-contact sa 0961-040-3303. Sayon lang ang proseso. Walay laing bayaran. Enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School.
4: FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
5: The Vibes.
4: FMR. Favorite mix of rock.

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mo as parents but also food para sa mo anak.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: FMR, favorite mix of rock.

0: Wala silang masabi ng FM Radio Ambet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambet kasi
0: alupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. 89.5 FM Radio Davnor and 101.9 FM Radio Davao.
3: Good vibes!
4: FMR, favorite mix of rock.

0: ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa pagkakaaresto sa isang kilalang vlogger. Inaresto ang social media personality at founder ng isang online media platform na si Franco Mabanta at apat niyang kasamahan kaugnay sa umano'y pangingikil ng 350 milyong piso kay dating House Speaker Martin Romualdez. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
2: Isa na mga ahente ng NBI Organized and Transnational Crime Division ang limang opisyal at tauhan ng online media platform na Pinot Gallery Media Network o PGMN sa isang entrapment operation na ikinasa sa Pasig City Martes na gabi. Kabilang sa dinakip ang founder at chairman ng PGMN at vlogger na si Roberto Franco Mabanta. Inireklamo ang grupo ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na umano'y kinikikilan kapalit ng hindi paglabas na isang expose.
3: Nagsimula po yung investigation natin sa isang complaint from Congressman Romualdez na there's an individual demanding for a certain amount in exchange for non-publication of a supposed expose containing a purported video portraying him as mastermind in corruption.
2: 300 milyong piso man ang hinihingi nila Mabanta kay Romualdez na babayaran sa apat na bahagi.
4: I just got information that you were extorting money from Speaker Romualdez. What is it true you're going to do an episode about corruption? Are you really going to do an episode about corruption?
3: Sorry,
4: my question was about an episode on corruption. Are you going to do that?
2: Narecover ng mga suspect ang 75 million pesos na magkakahalong totoo at peking pera. At tinanggap mula sa isang NBI agent na nagpanggap na PR ni Martin Romualdez bilang paunang bayad.
5: Ayon sa NBI, tila pinaghandaan ng mga suspect ang pagtanggap ng pera dahil nakabili pa sila ng maleta na ito na nagkakahalaga ng halos 24,000 pesos bawat isa kung saan ililipat umano ang 75 million pesos.
2: Nakilala si Mabanta bilang model ng soft drink commercial, isang VJ at naging social media personality. Nagsilbi rin siyang social media director at naging aktibo sa kampanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero itinanggi naman na kanyang na may personal na ugnayan ng Pangulo at ang inarestong vlogger.
6: Hindi po siya kaibigan ng Pangulo. Siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinos ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong niyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Nandiyan pa nga po si Harry Roque.
2: Dagdag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat managot ang sino mang patunay lumabag sa batas, kasabay ng pagtiyak na masusunod ang due process. Ayon naman sa NBI, walang kinalaman sa politika ang pagkakaaresto kay Mabanta.
7: Evidence-based po tayo, even dito sa nangyari na to, sinundan natin kung saan pupunta yung ebidensya. Kung hinili ko sila, hinili ng NBI na walang ebidensya. Pero kung meron pong ebidensya, hindi mo pwedeng sabihin na pinupolitika lang.
2: Samantala sa panig ng PGMN, sa kanilang social media page, iginit na Mabanta na isa umanong set-up ang nangyari. Ayon kay Mabanta, 5 buwan na lang sinuri ang umano'y korupsyon na kinasasangkutan ni Congressman Martin Romualdez. At nakahanda na ang 90 minutong expose nila na may matibay anyang ebidensya. Itinanggi niya ang paratang na extortion at sinabing wala silang nilabag na batas. Iginit din niya na sila'y pinatahimik dahil sa nalalapit na paglabas ng kanilang ulat na magdidiin muna sa dating House Speaker sa mga anomalya. Sinabi rin niya na may babala umano sa kanilang kaligtasan bago ang pagkakaaresto. Nasa kustodiya na ng NBI si Mabanta habang inihahanda na ang kasong extortion laban sa kanya at patuloy na rin ang investigasyon sa posibleng iba pang sangkot. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
1: May isa na namang insidente ng road rage. Nagtamu po ng mga sugat sa ulo ang driver at konduktor ng isang bus matapos silang beses silang hatawin ng tubo at bugbugin ng nakaalitang magkapatid na rider sa Quirino Highway sa Quezon City. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
8: Uyak! Nabidyohan ng pasahero ang pagkuyog, pagbugbog at ilang beses na paghampas ng helmet ng dalawang rider sa konduktor ng bus na ito. Nangyari ang insidente Sabado ng gabi habang tinatahak ng sasakyan ang Quirino Highway sa barangay Pasong Putit, Quezon City. Itinigil ng driver ang bus at bumaba hawak ang isang tubo para tulungan ang bugbog sarado ng konduktor, pero maging siya ay nabugbog dahil naagaw ng rider ang tubo nang sumaklolo ang nakababata nitong kapatid na rider din. Sumali na rin sa pagsapak ang angkas nilang mga live-in partner na ang isa ay may karga pang bata. Batay sa investigasyon ng PNP, nag-ugat ang road rage nang businahan ng driver ang isa sa mga rider na biglang lumihis para umiwas sa lubak. Tumindi pa ang tensyon nang sirain nito ang windshield at side mirror ng bus.
9: Nag-swerve yung rider and then nagbusina po yung bus driver para po i-aware yung rider natin. Umabante po ulit yung rider pag ito ng bus. Yan na po, nagkaroon na po sila ng pagtatalo.
8: Kinailangang tahiin ang mga sugat sa ulo ng mga biktima. Nakaharap na nila sa pulisya ang mga suspect nitong Martes at desidido silang ireklamo ang mga ito ng serious physical injuries.
9: Sa ating mga motorcycle riders at sa mga driver po ng bus, panatilihin po natin kalmado ang ating isip para po maiwasan po yung mga ganitong pangyayari.
8: Ayon naman kay Land Transportation Office Chief Marcos Lacanilaw, maglalabas ng show cause order ang ahensya sa mga sangkot para pagpaliwanagin sa nangyaring road rage. Christopher Sisson, ABS-CBN News.
1: Halos 3,000 customers ng Meralco sa pinagbuhatan sa Pasig City ang nakaranas ng brownout nitong Martes dahil ito sa natumbang poste ng kuryente matapos masabitan ng mixer truck ang mga kable nito. Nagpapatrol, Allison Co.
10: Perwisyo para sa maraming residente ng barangay Pinagbuhatan, Pasig City ang natumbang poste ng kuryente na nagdulot ng brownout sa lugar noong Martes. Sa CCTV footage ng barangay, kitang dumaan ang isang mixer truck sa Sandoval Avenue bandang alas 3 ng hapon. Ayon sa barangay, nasabitan nito ang mga kable kaya nabuwal ang poste.
11: Base doon sa laysay ng driver at chinek din namin yung CCTV, nakita namin yung pangyayari. Dumaan siya dito sa Sandoval at paglampas niya dyan sa Centennial 1, nakita na lang na bumagsak itong mga kable at saka yung poste.
10: Sabi naman ng ilang residente, bago ang insidente ay nakatagilid na ang poste dahil sa bigat ng mga nakalaylay at buhol-buhol na kable. Matagal na rin itong inireklamo ni Rose na nakatira malapit sa tumumbang poste.
12: Yan na naging cost na sobrang bigat ng poste. Sabi ko, sir, delikado na ito kasi inaano ko yung bahay namin. Baka mabagsakan kami pagbagsak niya. Buti nga walang nasaktan. Nakatalon yun sa driver ng tricycle, tatlong single. Tumalo na agad sila kasi sumabog. Sabog talaga, ang usok talaga niya, kala mo bomba.
13: Hindi nasunog.
10: Ayon sa Meralco, umabot sa 2,800 na customer ang nakaranas ng brownout dahil sa insidente. Tiniyak din ng kumpanya na tuloy-tuloy ang isinasagawang pagkukumpuni para agad na maibalik sa normal ang supply ng kuryente sa lugar. Ayon sa mga Meralco engineer na nasa lugar, nasa 20 bahay na ang wala pang kuryente alas 12 ng tanghali ngayong Miyerkules. Bumagal naman ang daloy ng trapiko sa lugar habang inaayos sa mga kabling na sabitan. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente, nakikipag-ugnayan na rin ang Meralco sa kumpanyang nagmamay-ari sa mixer truck. Allison Co., ABS-CBN News.
14: Sa ibang balita naman, wala pang kasiguruhan kung magkoconvene ang Senado bilang impeachment court kahit maiakyat sa kanila ang articles of impeachment ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Tinitiyak naman ni Senator Panfilo Lacson na tuloy ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal kahit matuloy ang impeachment trial. Nagpapatrol, RG Cruz.
15: Aminadong isang mataas na lider ng Senado, hindi agad-agad ang paglilitis ng Senado sakaling ng articles of impeachment galing Kamara laban kay Vice President Sara Duterte.
16: Well, kung hindi pa na-convene yung impeachment court, we will rule as a Senate. Di ba? Wala pa sa, hindi pa impeachment court eh.
15: Mm-hmm.
16: So Senate yung mag-rule as a body kung magkoconvene ba kami o hindi.
15: Una nang sinabi ni Senador Robin Hood Padilla, haharangin nila ang impeachment kung umabot ito sa Senado. Ani Lacson, mauuwi ito sa botohan.
16: Expected na yan. Nag-express na sila eh.
15: Mm-hmm.
16: Di ba, ang unang-una nagsabi nga niyan, di ba, kukusinin ko muna yung basihan, yung basis ng articles of impeachment.
15: Iba pang botohan kung sakaling ipatigil ng Korte Suprema ang paglilitis.
16: Kung pending yung petition, I don't think we should stop based on a pending petition before the court.
15: Hanggat walang ruling.
16: Kung walang temporary restraining order, which I think is unlikely, no?
15: Pero kahit mag-desisyon silang maglitis, hindi rin naman ito magsisimula agad dahil sa mga preparasyon kasama na ang summons at pre-trial. Pwede naman din anya maglitis kahit sino di adjournment ang Kongreso. Umpi sa June 5, dahil iba naman ang impeachment court sa Senado.
16: Based lang sa yung 10 days, 5 days,
13: yes.
16: Pre-preliminary conference, based lang yun, in-estimate lang namin yun. Baka nga abutin pa ng ano eh. Baka matang July.
15: Napag-uusapan na rin anya ang pagtatalaga kay Senator Francis Pangilinan bilang impeachment manager para tulungan sa Senate President Vicente Soro III bilang presiding officer dahil hindi abogado si Soto. Kung sakali, si Soto ang unang non-lawyer na mamamahala sa isang impeachment trial.
16: Parang siya yung bastonero sa floor.
15: Mm-hmm.
16: Pero majority leader, de facto, parang gano'n.
15: Pero ngayon pa lang tinitiyak ni Lacson tuloy ang investigasyon ng Bulletin Committee sa Fire Control Scandal kahit matuloy ang impeachment trial. Ani Lacson, walang isang mastermind sa flood control scandal.
16: I think bawat region or bawat district engineer mayroong mastermind.
17: Pero yung...
16: But for example, di ba testimony ni Alcantara, sa Bulacan First District Engineering Office pa lang, ang nai-allocate ni Saldico, 35 billion.
15: Sinabi ni Lacson na pwede pang matanggal ang mga kasamahang mababata sa report ng investigasyon ng Bulletin Committee. Pero hinahanda na niyang ipadala sa Ombudsman ang progress report na inilabas niya sa plenaryo nitong Martes. Kanina kinumpirma ni Lacson na may impormasyon mula umano kay dating Public Works Undersecretary Catalina Cabral na may 500 milyong pisong halaga ng proyekto na nilaan kay Senador Rodante Marcoleta.
16: Actually meron pa. Oh. Kasi sabi ko nga, yung request for allocables, although sa tingin ko, hindi proper, pero hindi naman illegal kasi dati naman pinapractice, pinagbigyan ng DPWH. Pero yung binigyan ka ng items, tapos sinubstandard ng contractor mo, ginos project ng contractor mo, doon may problema.
15: Ani Lacson, ang kasunod bilang hakbang, iimbestigahan lahat ang mga proyekto.

0: Sandigan Bayan 4th Division kaugnay sa graft trial ni dating Senator Bong Revilla. Ayon kay Ocampo Santos, ginawa niya ang deliveries ng mahigit sa 10 beses base sa utos ng kanyang tiyahin na si Sims Contractor Sally Santos. Nauna na niyang inamin ang paghahatid ng 299 million kay Hernandez na inilagay sa mga karton ng chips, noodles, soy sauce at kape.
1: Idinadawit ni Executive Secretary Ralph Recto si Batangas 1st District Representative Leandro de Viste sa vote buying at sinabing nag-alok pa umano ito ng 1 bilyong piso para paatrasin ang kalaban sa politika. Ito ay matapos akusahan ng mambabata si Recto na nakikipagsabwatan sa isang kongresista para pagkakitaan umano ang mga proyekto ng Department of Public Works and Highways. Nagpapatrol, Agatha Gregorio.
2: Maanghang ang palitan ng mga alegasyon sa pagitan ni na Executive Secretary Ralph Recto at Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sa pahayag ni Recto na binabanggit ang pangalang Leandro, sinabi niyang may handa itong 400 million peso sa kanilang unang pagkikita at tinanggihan niya ang pakiusap nitong suhulan ng kalaban sa politika para umatras. Sinundan umano ito ng alok na 1 bilyong piso para umurong si Batangas Governor Vilma Santos sa halalan at siyang hahalili, alok na muling tinanggihan umano ni Recto. Aniya, hindi ito isiniwalat bilang respeto sa ina ni Leviste na si Senator Loren Legarda na dati niyang nakasama sa Senado. Sinisikap na ng ABS-CBN News na kunin ang panig ni Legarda. May narinig din aniyang mga ulat si Recto ng vote buying operation sa Batangas. Nilabas ni Recto ang pahayag matapos ang privilege speech ni Leviste sa plenaryo nitong Martes, kung saan binanggit niya ang Executive Secretary at si CWS Port Ellis Representative Edwin Garjola.
3: Sa aming dinner noong April 16, inalok ako ni Congressman Garjola na mag-partner sa kanya at kay Secretary Recto sa pagnenegosyo sa DPWH sa aking distrito. Sa sistema raw na ginagawa nila noon pa sa Lipa at sa ibang mga bayan, tukuyin ang mga para sa mga road opening ng DPWH. Sabihan ko daw sila pag meron akong mga nakita para makasama sila sa bilihan ng lupa.
2: Sinabi pa ano kay Leviste na kayang tumulong ni Recto sa pagpondo ng proyekto dahil nasa gabinete siya, habang si Garjola ay malakas umano sa Department of Public Works and Highways. Isa si Garjola sa mga mambabatas na iniuugnay sa mga construction firm na may proyekto sa gobyerno. Ayon din kay Leviste, bago umano pinapondohan ni Recto sa DPWH ang bypass road sa Lipa, kinundisyon niya ang mga may-ari ng lupang dadaanan na bigyan siya ng parte nito sa mababang presyo.
3: Iba't ibang mga tao ay nagkwento sa akin na gawain ni Recto ito. Kung lehitimo man ito, mabuti at maging transparent si Secretary Recto sa kanyang yaman. At kung ang ginagastos ni Cong Garjola para sa kampanya nila ay may kaugnayan sa pagiging contractor ni Garjola sa Batangas.
2: Sagot ni Recto, wala siyang ghost of flood control project at lahat ng proyekto niya sa Batangas ay may resibo. Nilalagyan umano ng mali siya ang koneksyon nila ni Garjola na ani ay matagal na niyang kalaban sa politika. Pinabulaanan din ni Batangas 6th District Representative Ryan Recto ang mga aligasyon laban sa ama.
4: Their association is purely professional, as Congressman Garjola is also a member of the House of Representatives and a fellow Batanggenyo.
2: Sa kabilang niyan, patuloy ang pagpost ng kongresista ng mga litrato na magkasama sina Recto at Garjola. Sabi pa ni Leviste, walang basihan ang mapahayag ni Recto. Distansya naman ang Malacanang sa issue.
5: Kung meron man silang personal na alitan, sa kanilang dalawa na lamang po yun.
2: Ang ibang mambabatas, kinwestiyon ang paratang ni Leviste sa kanyang privilege speech na dawit umano ang buong kamera sa vote buying.
6: For the record, this representation does not engage in any vote buying in any elections. It has no basis, it has no evidence. It's purely speculative, it's offensive, it's unfair.
7: Were the proper cases filed in COMELEC? Were ethics complaint filed in Congress? Now I question, Mr. Speaker, the timing of all of this.
2: Order. Sa huli, bumoto ang plenaryo na alisin o i-strike off the record ang buong pahayag ni Leviste. na aprubahan ng motion para ma-refer ang privileged speech sa Committee on Rules. Hinamon din ni Leviste si Recto na

0: marap sa Kongreso para malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo. Agatha Gregorio, ABS-CBN News.
1: Kalaboso ang dalawang babae at kasabwat nilang taxi driver na mga miyembro umano ng Ativan Gang sa Maynila. Pinainom umano nila ng juice ang biktimang Singaporean dahilan para ito ay mahilo at magawa ang masama nilang balak. Exclusive nagpapatrol, Jesse Cruzat.
2: Sunod-sunod na naaresto ng pulisya sa magkakahiwalay na lugar sa Tondo, Maynila ang dalawang ginang at isang taxi driver nitong Lunes. Ayon sa Manila Police District, mga miyembro ng Ativan Gang ang tatlo na nambiktima ng isang babaeng Singaporean noong April 11.
3: Ito yung tinatawag nating Ativan Gang, kung saan yung mga binibiktima nila dito kalimitan puro mga turista. At ipinapainom nila ito at nakakaroon ito ng pagkahilo o disoriented ng pakiramdam nitong ating mga biktima dito at magagawa na nila yung kanilang mga masasamang balak.
2: Sa imbestigasyon, namamasyal sa Binondo, Maynila ang biktima ng lapitan ng dalawang babaeng sospek. Nakipagkaibigan umano ang mga sospek sa biktima hanggang ayain nila ang dayuhan na mamasyal sa baklaran. Sumakay sila ng taxi. Sa kalagitnaan ng kanilang biyahe, nakipag-selfie pa ang mga sospek sa biktima. Maya-maya, pinainom umano ng isa sa mga sospek ang Singaporean ng juice. Hindi na umano naalala ng biktima ang mga sumunod na nangyari. Nagising na lang siya kinabukasan sa kanyang tinutuloyang hotel na nawawala na ng 10,000 pesos na cash at napag-alaman ding may mga withdrawal transaction sa kanyang bank account na aabot ang halaga sa 160,000 pesos.
4: Sa pagkahilo na yon at sa disoriented, doon kinuha ng mga sospek yung mga gamit at saka ATM.
2: Sa Binong Special Investigation Team ng MPD, nakita sa CCTV na tanging ang taxi driver na lamang ang naghatid sa biktima sa tinutuloyan ng hotel sa Taguig City. Dahil naman sa kuhang selfie, natunto ng mga otoridad ang mga babaeng sospek.
4: So yung Singaporean, hindi na siya nagtuloy ng kaso. And kasi may trabaho siya sa abroad, umalis na siya kinabukasan.
2: Bagamat hindi nagreklamo ang biktima, napag-alaman naman ng otoridad na may warrant of arrest sa Binian, Laguna ang isa sa mga babaeng sospek dahil sa kasong pagnanakaw. Inireklamo naman ng panggagancho ang isa pa noong May 3.
5: Niyayaba lang po kami na may kung gusto po namin magkapera. Tapos, siyempre kailangan namin ng pera. Kaya po napasama po kami sa kanila.
6: Umalingi po ako lang, alo. Buong pusong kapatawaran po sa nagawa po namin sa kanya.
2: Naaresto rin ang taxi driver matapos mahulihan ng illegal na droga at paglabag sa city ordinance. Umamin siyang kontak ng mga sospek tuwing may bibiktimahin.
7: Yung last time, binigyan akong 20,000. Bago lang, wala pa ako isang taon.
3: Unang-una, yung mga foreigner na pumupunta rito, pag nabiktima ng mga ganitong grupo, ikikwento yan sa kanilang bansang pinanggalingan. At yung epekto nito sa ating turismo ay mabigat.
2: Nakapit ng mga sospek sa Mexico Police Station na maharap sa patong-patong na reklamo. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya sa posibleng mga kasabwat pa ng mga sospek. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
8: Sa pagpabalik ng TV Patrol, disconnection o putulan ng kuryente, suspindido. Bilang ng mga Pinoy na walang trabaho nitong Marso, bagyang bumaba. At paggawa ng kasaysayan ng Dini sa Coachella, formal na kinilala ng Senado. Abangan ang iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
9: Mababalik ang TV Patrol sa FM Radio.

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Exfoliate and glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Elizabeth Pangantihon, kuwanan ko sa kong magulang nga, mayo daw magamit ani. Hindi kayo kuwanan mong lawas karon nga magamit ka. Dagaan ko sa kong magulang. O, basta Magnum C, makapurag makadugang-dugang o kuwan sa imong kinabuhi niya, kabasbog imong panglawas. Epektibo pa, barato pa, makadahatag pa o mayong kuwan sa imong panglawas.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Tagum City, Jolly Pharmacy, Doren Pharmacy, Premier Drug Store, Perpetual Pharmacy, Alvon Pharmacy sa Public Market, Bonifacio Drug, ug sa Tanang Rojon Pharmacy.
7: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
8: The Vibes!
9: Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend.
10: Madungog ang TV Patrol dinhi sa 101.9 FM Radio Davao ug 89.5 FM Radio Davnor.
9: Ito ang TV

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ang lupet!
2: Ang lupet!
3: Ito na ang malupet na pinakikinggan. 89.5 FM Radio Davao North and 101.9 FM Radio Davao.

0: energy emergency sa bansa. Iniutos din ng Energy Regulatory Commission na pati ang bayarin ng mga consumer na hindi lalagpas ng 200 kilowatt hours ang konsumo ay pwedeng hatiin sa tatlong buwang utay-utay na bayad.
1: May disconnection notice na si Adelia pero hindi pa nakakabayad dahil naghahanap pa ng pera. Pero kahit hindi makabayad ng bill ngayong buwan, hindi sila pwedeng putulan ng Meralco. Naglabas kasi ng utos ang Energy Regulatory Commission sa Meralco, iba pang private utility at lahat ng mga electric cooperatives na bawal muna ang disconnection mula ngayong buwan hanggang July 2026 dahil sa umiiral na National Energy Emergency.
2: Hopefully, maibsan yung ito nung inaasahan pa nating mga maaring pagtaas sa singil sa susunod na mga buwan dahil ito yung buwan na kainitan ng panahon.
1: Pero ayaw sumali sa programa ni Adelia, hahanap umano siya ng paraan para mabayaran ang April billing bago mag-Lunes.
3: Eh babayaran ko rin yun, ganun din eh. Di hihintayin ko pang magpatong-patong yun, yung madagdagan, nalalaki siya.
1: Para sa grupong Nasicor, dapat matagal nang ginawa ito ng gobyerno dahil bugbog na sa pagmahal ng bilin at serbisyo ang taong bayan.
4: Marami ang mga consumers na walang kakayahan upang mabayaran on time ito. At kawawa naman nila kung sila ay magiging biktima nitong biglaang pagtaas ng presyo.
0: Iniutos din ng ERC na kapag hindi lumagpas ng 200 kilowatt hours ang konsumo ninyo ngayong buwan hanggang sa July 2026, ang pagbabayad dito ay pwedeng hatiin sa tatlo. Ibig sabihin, utay-utay. Pasok dito ang mga consumer ng Meralco, ibabang private power utilities at lahat ng mga electric cooperatives sa buong bansa.
1: Kung halimbawa na sa 1,200 pesos ang bill mo ngayon, pwedeng 400 pesos lang muna ang babayaran ngayong buwan at tig 400 pesos ulit sa June at July. Kaya lang, kung utay-utay, ay magkakaroon ng hiwalay o iba pang patong sa magiging bayarin ng consumer kada buwan. Sa isyu naman ng sangkaterbang other charges na sinisingil sa mga consumer, isinusulong ng Nasicor na dapat ilagay din sa bill kung magkano na ang nakolektang other charges sa lahat ng consumer at kung saan ito ginamit.
4: Pagka pinag-uusapan ay pera ng publiko, dapat mayroong tinatawag na complete transparency and accountability sapagkat ito lamang ang proteksyon ng consumer.
1: Sagot ng ERC, may dagdag gastos at kakapal ng todo ang bill kung isasali lahat ng detalye hanggang sa kung saan napunta o ano ang pinagkagastusan ng sinisingil sa taong bayan. May mekanismo naman umano para malaman ng regulator kung magkano na at saan ginagastos ang mga pondo.
2: Hindi naman po pwede na buwan-buwan ay makatatanggap tayo ng bill na kasingkapan ng encyclopedia at ito rin ay may gastos. May gastos ito sa utility, pagpapaimprenta nito at lalo lang mapapamahal ang singil natin sa kuryente.
1: Samantala, nanatili ang malaking ibinagsak sa presyo ng diesel at kerosene sa world market sa ikalawang araw ng trading. Lagpas 4 pesos pa rin ang nabawas sa presyo ng diesel, mahigit 5 pesos sa kerosene. Pero ang gasolina, naging 2 pesos naman ang pagsipa. Pero magbabago pa ito dahil may natitira pang 3 araw ng kalakalan sa pandaigdigang pamilihan.
5: Bagyang bumaba ang bilang ng mga walang trabaho noong Marso sa kabila ng krisis sa Middle East. Pero ayon sa Philippine Statistics Authority, may ilang sektor ang nabawasan ng mga trabaho dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
6: On-call na labandera si Neneng pero ngayon wala muna siyang tanggap na labada dahil sa nagtataas ang presyo. Pati anya amo niya, bihira na lang siyang kunin.
7: Dati weekly, minsan 2 beses linggo, ngayon 2 beses ang buwan, titipid na. Mataas sa kuryente, mataas sa tubig.
6: Ayon sa Philippine Statistics Authority, bahagyang bumaba ang unemployment rate nitong Marso sa 5% mula sa 5.1% noong Pebrero. Katumbas nito ang 2.58 milyong walang trabaho. Pero ayon kay Undersecretary Claire Dennis Mapa, mataas pa rin ito kumpara sa 3.9% Marso noong isang taon. May epekto niya ang pagsirit ng presyo ng petrolyo sa mga mangingisda at pati sa mga kasambahay.
8: Mangingisda natin na sa municipal fisher folks, sila yung gumagamit ng diesel din. So may impact sa kanila kasi nabawasan. Yung mga households natin pwede nagtitipid, kaya they let go of some of the domestic helpers.
6: Ayon sa PSA, 420,000 na trabaho ang nawala sa fishing and aquaculture sector noong Marso kumpara noong Pebrero at halos 300,000 naman nawala sa other service activities kung saan napabilang ang mga kasambahay. Tumaas din ang underemployment rate o yung naghahanap ng dagdag na kita sa 12.3% mula sa 11.8%. Aminado si Economy Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan na umabot na 5.3% ang average unemployment rate ngayong taon na mas mataas kaysa sa government target na 4-5%. Pero patuloy niyang isinusulong ng gobyerno ang mga hakbang para maprotektahan ang mga trabaho at magkaroon ng social protection at job skills matching para sa mga Pilipino. Nakatulong din sa labor sector ayon sa pamahalaan ang pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN Summit 2026.
9: Mga trade na yun, actually, they're already ongoing. We already experienced that. Dahil po doon, nakakatulong din po yun sa trabaho, sa kabuhayan ng mga kababayan po natin.
6: Dagdag ng PSA, magkakaroon sila ng mas kumpletong datos sa epekto ng Middle East crisis sa trabaho sa susunod na labor force survey para sa Abril. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
10: 4 sa bawat 10 Pilipino ang umaasang gaganda ang kanilang pamumuhay sa susunod na 12 buwan. Ayon ito sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations o SWS. Batay sa survey, 38% ng mga Pilipino ang naniniwalang bubuti ang antas ng kanilang pamumuhay sa sunod na 12 buwan. 32% naman ang nagsabi na walang pagbabago o kaparehas ng dati. Habang 16% naman ang nagsabi na mas lalala pa. Wala namang tugon ang nasa 14%. Isinagawa ang survey nationwide sa 1,500 na Pinoy adults mula March 24 hanggang 31. Samantala, nakahanda umano ang Department of Agriculture na ipatupad ang price cap na 50 pesos kada kilo ng imported na bigas. Sa oras na mailabas na ang kaulang executive order mula sa Malacanang, nagbabala rin ng DA na paparusahan ang mga lalabag sa itinakdang presyo, lalo na ang mga mapapatunayan nagsasamantala o nagmamanipula ng presyo sa mga palengke. Pero ayon po sa ilang retailers, hindi na nila kakayanin pang ibaba ang presyo ng imported na bigas, lalo't umaasa lamang sila sa presyo na ibinabagsak sa kanila ng mga trader. Hirit parang ilan sa kanila, dapat umanong ang DA na ang direktang mag-supply sa kanila ng mas murang bigas para makasunod pa rin sila sa 50 pesos kada kilo na price cap. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, ano ang update sa mga binabantayang sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility?
11: Bernadette, patuloy na lumalapit sa Mindanao ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli pong namataan ng LPA, 305 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Nagpapaulan na po itong LPA sa Eastern Visayas at maging sa silangang bahagi ng Mindanao at posibleng magdamag pa magpaulan ang LPA sa mga lugar na ito. Kaya kapamilya, maghanda po at mag-ingat sa posibleng mga pagbaha at paguho ng lupa. Samantala, lumakas pa at naging tropical storm na ang bagyo sa labas naman ng Philippine Area of Responsibility. Ito ngayon po ay may international name na Hagupit. Alas 3 ng hapon, ang bagyo ay mahigit na sa 1,200 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. At din nga malayo, wala pa itong epekto sa panahon sa ating bansa. Posibleng malusaw na yung LPA sa may Mindanao sa pagtawid dito sa lupa, habang pagpasok naman po ng Sabado ay posible rin ang pagpasok sa PAR ng Tropical Storm Hagupit, na tatawagin po sa local name na Kaloy. Pa-west-northwest yung magiging pagkilos ng bagyo at posibleng humina habang binabaybay itong Philippine Sea. Posible po itong lumapit dyan sa bahagi ng Eastern Visayas at ng Bicol Region sa susunod na linggo. Magbabago pa itong forecast kaya manatili po nakaantabay sa updates ukol sa bagyong ito. At bago yung paulan ng LPA sa Eastern Visayas, pumalo muna sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Borongan City. Bukas naman, Webes, anim na lugar ang pwedeng makaranas ng delikadong antas ng damang init dyan po sa Borongan City at San Jose Occidental Mindoro, 43 degrees Celsius, habang 42 degrees Celsius naman sa Cavite City, Cuyo, Palawan, Dagupan City at Lawag City. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas May 7 sa Mindanao, may malalakas na ulan dyan po sa bahagi ng Caraga. Pero bago po yan, itong Angat Dam ay patuloy ang pagbaba ng level ng tubig dahil walang ulan sa Angat Watershed. At posible po na sa mga susunod na araw ay marating na itong minimum operating level nito na 180 meters. Dako na po tayo sa pag-ulan sa Mindanao. Umaga pa lang malalakas ng ulan dito sa May Caraga dahil sa LPA. Pansamantala itong hihina pero lalakas muli pagsapit ng tanghali. Sa hapon naman, mas maraming lugar sa Mindanao ang uulanin, lalo po dyan sa may bahagi ng Lanao del Sur, maging sa may South Cotabato, sa may Zamboanga Peninsula, at maging dito po sa may Maguindanao del Sur at Sultan Kudarat. At pagsapit ng gabi, meron pang mga pag-ulan sa maraming bahagi dyan sa Mindanao. Sa Visayas, maghapong makakaranas din po ng kalat-kalat na ulan dito sa Eastern Visayas dahil din sa LPA at niyaasan ding mga pag-ulan sa umaga sa may Negros Island, dito po sa may Bohol at Panay sa tanghali at sa hapon sa may Northern Cebu. At pagsapit ng gabi, may ilang lugar pa na pwedeng makaranas ng pag-ulan sa gabi po iyan. Sa Palawan, hapon may kalat-kalat na ulan sa gitna at timugang bahagi ng probinsya, bagamat mawawalan yung mga pag-ulan pagsapit ng gabi. Sa Luzon, may aasahan din pong kaunting ulan sa umaga sa Mindoro provinces, pero maghapon namang may aasahang ulan dito sa may Bicol region, lalo pagkapananghalian sa may Camarines Sur at dito po sa Masbate. Meron ding malalakas na ulan sa hapon dito sa may Southern Quezon at Marinduque at posible rin po yung thunderstorm sa may Ilocos at ilang bahagi ng Cordillera. Pagsapit ng gabi ay uulan muli dito sa may Mindoro at sa ilang bahagi po ng Albay. Sa Metro Manila naman, posibleng pumalo sa 42 degrees Celsius ang heat index base po yan sa forecast ng The Weather Company. Mainit maghapon, may okasyon na kukulimlim ang kalangitan pero hanggang pagsapit ng gabi ay mananatiling mababa ang tsansa ng pag-ulan. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
5: At susunod, babae bugbog sarado sa dating live-in partner. At WHO nakatutok sa isang cruise ship kasunod ng pagkamatay ng dalawang pasahero nito bunsod ng antivirus infection. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
12: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.

0: sachet of butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white rose papaya. Exfoliate and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subok para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
7: Elizabeth Pangantihon, kuwanan ko sa kong magulang nga, mayo daw magamit na. Hindi kayo kuwanan mong lawas karon nga, magamit ka. Dagaan ko sa kong magulang, o basta Magnum C, makapurag makadugang-dugang o kuwan sa imong kinabuhi niya, kabasbog imong panglawas. Epektibo pa, barato pa, makadahatag pa o mayong kuwan sa imong panglawas.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Tagum City, Jolly Pharmacy, Doren Pharmacy, Premier Drug Store, Perpetual Pharmacy, Alvon Pharmacy sa Public Market, Bonifacio Drug, ug sa Tanang Rojon Pharmacy.
3: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
9: The Vibes!
10: Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend.
3: Madungog ang TV Patrol dinhi sa 101.9 FM Radio Davao ug 89.5 FM Radio Davnor.
10: Ito ang TV

0: Wala silang masabi yung radio update kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio update kasi
2: ang lupet!
0: Ang lupet!
3: Ito na ang malupet na pinakikinggan. 89.5 FM Radio Davao North and 101.9 FM Radio Davao.

0: pambubugbog sa isang babae ng kanyang dating live-in partner sa Quezon City. Sinampahan na ng reklamo ang suspect at pinaghahanap na sa ngayon. Nasa linya ng telepono si Daryl Sarmiento. Daryl, kumusta na ang biktima at ano ba talaga ang motibo ng suspect?
1: Bernadette, first ko na kausap ang biktima na isinailalim na sa medical check-up matapos magtamo ng mga pasa at bukol sa katawan matapos pagbubugbugin umano ng kanyang dating kinakasama. Ayon sa pulisya at biktima, wala silang maisip na dahilan hanggang ngayon kung bakit siya sinaktan ng ganoon kalala ng kanyang ex. Wala rin umanong pagkatalo na naganap pero bigla na lang sinugod ng lalaki ang biktima. Dinaganan, pinagsusuntok at pinagpupukpok pa umano ng isang speaker. Maswerte umanong nakakuha ng tiyempo at nakatakas ang biktima nang may dumating na delivery rider na nakatawag ng pansin sa suspect. Sa video, makikitang nagsuot pa ng disguise ng suspect para hindi agad makilala.
2: Noong una po nakamaskara pa po siya. Kaya iba po yung makikita niya na ano, na
3: CCTV.
2: Oo, sa CCTV nung una. Iba po yung buhok niya, iba po yung kulay ng mukha, ganyan. Pero nung bandang gitna na po nung binubugbog niya po ako, tinanggal niya po yung mask niya.
1: Nagsama ang biktima at suspect ng siyam na taon bago naghiwalay noong 2025 pero maayos naman umano ang naging hiwalayan.
2: Wala po talaga akong maisip ng dahilan. Ang maisip ko lang po ngayon siguro is nade-depress siya o wala siyang makausap. Hindi ko po talaga alam bakit. Kakauwi ko lang po noon ng Japan. Tapos mukhang Pinlano po talaga niya kasi nga naka-disguise po siya.
1: Tanggap na ba ngayon ang biktima para sa kanyang kaligtasan dahil hindi pa nahuhuli ang suspect? Ayon naman sa pulisya, nagsampa na sila ng reklamo laban sa suspect na aarestuhin nila oras na lumabas na ang warrant of arrest.
4: Ongoing pa po yung investigation po natin and ang update lang po is preparing na po yung station for filing po of RA 9262 or the Violence Against Women and Children.
1: Bernadette, sa ngayon ay pansamantala na munang humingi ng police assistance ang biktima para mabantayan ang kanyang seguridad. Bernadette?
0: Maraming salamat, Daryl Sarmiento.
5: Nakatutok ngayon ang World Health Organization sa isang cruise ship sa may West Africa kasunod ng pagkamatay ng dalawang pasahero nito bunsod ng hantavirus infection. Sinasabing na sa halos 40 Pinoy seafarers din ang lula ng barko. Nagpapatrol, Rafael Mossano.
6: Nananatili sa gitna ng dagat sa may Cabo Verde Island sa West Africa ang MV Honduras, isang cruise ship na kasalukuyang binabantayan ng mga health expert sa cluster ng hantavirus infection. Ang hantavirus ay posibleng makuha ng isang tao mula sa laway, ihi at dumi ng mga rodent gaya ng daga. Posibleng makapasok sa ating katawan ng virus sa pamamagitan ng pagkain o pag-inom ng kontaminadong bagay maging sa kagat ng rodent. Wala itong gamot sa ngayon kaya delikado at nakamamatay kung maahawa ang isang tao. Nagtatagal mula sa 1 hanggang 6 na linggo ang incubation period ng hantavirus. Ito yung panahon ng exposure sa virus hanggang sa paglitaw ng mga sintomas na hindi nalalayo sa sintomas ng leptospirosis.
7: We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families.
6: Video ito ng isang takot pasahero ng MV Honduras dahil sa banta ng hantavirus. Ayon sa World Health Organization, yes, so 147 na crew at pasahero ng barko, 7 ang nagkasakit. Kabilang sa mga ito ang mag-asawa na kalaunay namatay. Sila ang kumpirmadong tinamaan ng hantavirus. Isa pang pasahero ang namatay din pero wala pang kumpirmasyon kung dahil din sa naturang virus. Isang pasyente naman ang nailipat na sa isang ICU sa South Africa habang 2 pa ang nakatakdang i-evacuate sa the Netherlands. Isa naman ang nag-report ng mild fever pero sa ngayon ay mas mabuti na ang kanyang kalagayan. Bagamat sinasabing bihira ang kaso ng human-to-human transmission ng hantavirus, Isa ito sa tinitignan ng WHO sa kaso ng mga nagkasakit sa MV Hondius.
3: We do believe that there may be some human-to-human transmission that's happening among the really close contacts, the husband and wife, people who've shared cabins, etc. We do know that some of the cases have had very close contact with each other, and certainly human-to-human transmission can't be ruled out.
6: Ang MV Hondius ay isang expedition cruise ship na nagpapalipat-lipat ng lugar.
3: Our assumption they were infected off the boat and then joined the cruise. The cruise did stop at many different islands up the coast of Africa.
6: Kabilang sa nasa bagko ang nasa halos 40 Pilipinong crew member na ayon sa Department of Health ay nasa maayos naman na kalagayan.
8: Importante ay sila ay walang hantavirus. Sila ay nakabukod, I think following yung quarantine protocols.
6: Pero ang infectious diseases specialist na si Dr. Ronjin Solante sinabing hindi dapat na mabahala ang publiko dahil ang impeksyon mula sa hantavirus ay hindi nakikitang magiging kasing laki ng isang pandemya. Tiniyak din ng DOH na mas handa ang mga bansa ngayon kabilang ang Pilipinas.
8: Bago sila pagbigyan or i-clear na umuwi, dadaan po yan dun sa quarantine and the testing protocols nung bansa na pupuntahan nila. In this case, yung Canary Islands, which is a Spanish territory.
6: Tiniyak ng WHO at DOH na patuloy ang kanika nilang investigasyon para mabigyang linaw kung saan nakuha ng mga pasyente ang virus. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
9: Inaasahang matatalakay ang Code of Conduct sa South China Sea sa ASEAN Summit, pero hiwalay ang negosasyon para maisapinal ito. Sa unang pagkakataon, dadalo ang Timor-Leste bilang ganap na miyembro ng ASEAN. At live mula Mactan, Cebu, nagpapatrol Jervis Manangan. Jervis, may mga dumating na bang ASEAN leaders sa Cebu at kailan ang inaasahang pagdating ng iba pang leaders?
10: Kagad yung gabi dagating si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Cebu habang ang Sultan ng Brunei Darussalam ay nandito na rin. Inaasahang dagating ang lahat ng mga leader ng mga bansa ng Timog Silangang Asya para sa ASEAN Summit sa Biyernes, maliban na lamang sa Myanmar na kakatawanin ng Permanent Secretary ng kanilang Ministry of Foreign Affairs. Kanina, Karen, ay nagbigay na ng welcome statement si Pangulong Marcos sa isang video message kung saan winelcome niya ang delegasyon na nandito na at sa mga papagating pa lamang dito sa Cebu. Aniya, ipapakita sa lahat ng mga delegado ang Filipino hospitality, ang ating mayamang kultura, tradisyon at kasaysayan. Sinabi rin ng Pangulo na titiyakin niyang madarama ng mga ASEAN nationals sa buong mundo ang epekto ng ginagawa nila dito sa rehiyon.
11: Lead discussions on how the region can bolster regional preparedness, ensure stable energy supply, and accelerate energy diversification to reduce vulnerability to external shocks, including those stemming from the conflict in the Middle East. I will push to strengthen food security in the region, keeping the free flow of essential goods and building measures to support farmers and MSMEs.
10: Sa kauna-unahang pagkakataon ay dadalo ang Timor-Leste bilang opisyal na miyembro ng ASEAN. Lalagdaan ng Cebu Protocol para formal na maging bahagi ng regional bloc ang Timor-Leste, ang pinakabatang bansa sa Asia. Ito ang unang amendment sa ASEAN Charter mula nang mabuo ito noong 2007. Inaasahan din magkakaroon ng ASEAN Leaders Declaration sa Maritime Cooperation sa pamamagitan ng mga hakbang gaya ng pagsama ng ASEAN Coast Guard Forum bilang isang sectoral body at pagtatayo ng ASEAN Maritime Center dito sa Pilipinas. Ayon sa DFA, magiging bahagi ng diskusyon ang Code of Conduct sa South China Sea, pero hiwalay ang negosasyon para maisapinal at malagaan ito. Ayon din sa DFA ay malaki ang natipid ng pamahalaan ng Pilipinas dahil pinaikli ang summit at ginawang virtual ang ilang pagpupulong.
12: The leader summit is only for one day and we're deferring the other day of that to the next summit. And when it comes to the preparatory meetings, we have also shortened that. It was supposed to start on the 5th. But the working group has shifted to online or video conferencing. On the preparatory meetings for the SOM leaders and the ministers, that was also shortened and very austere, the preparations.
10: Inaasahang magkakaroon din ng pahayag ang ASEAN leaders kaugnay ng Middle East crisis. Layo nitong makabuo ang ASEAN ng mga hakbang para maging mas epektibo ang pagtugon nito, hindi lamang sa digmaan sa gitnang silangan ngayon, kundi pati na sa pang mga krisis. Karen, bukod sa Cordova at Lapu-Lapu City ay nagdeklara na rin ng special non-working days sa Cebu City at sa Mandawi dahil nga dito sa isinasagawang ASEAN Summit. Karen.
9: Maraming salamat, Jervis Manahan.
0: Tita Winnie,
13: hoy.
0: Ano bang pwedeng gawin para naman matuwa ang ating mga nanay ngayong Mother's Day?
13: Naku, Ate B, bakit hindi surpresahin natin ang mga nanay? Yak na patok sa kanilang ilang winning discard na ibinahagi sa atin. Sa loob ng isang buwan, hindi nawawala ng customer ang event organizer na si Emma May Nashanseno. Labis na kilig kasi ang naramdaman niya nang minsay surpresahin siya ng kanyang boyfriend. Kaya naisip niya na simulan ng ganitong negosyo.
14: Nung makiibigan pa lang kami, meron kami tinatawag na very best friendship anniversary. So, kinasabot niya yung nanay ko to do a setup. Mula nung araw na yon, gusto ko rin maramdaman ng ibang tao yung saya na naramdaman ko. So that's basically the goal.
13: Kwento ni Emma May, Abril pa lang, may mga nagpaplano na para sa Mother's Day. Kaya kung nakaipon ng extra budget, pwedeng gawin ng car surprise. Oops, hindi naman kotse ang ibibigay. Gagamitin lang ito para surprisahin si nanay.
14: Yung likod nitong car, no, yung dito sa likod, and then yun na, may car set up na, tapos may bouquet na rin nakasama, may pwedes din kami na crown at saka sash.
13: Ang winning discarded tip number one, i-customize ang regalo o pagsamasamahin ang mga gusto ni manay. Kung certified foodie naman ang inyong mommy, ang winning discarded tip number two, pag-aralan ang paborito niyang putahe. Hindi lang tiyan niya ang mabubusog, kundi pati ang kanyang puso.
14: Kahit simple lang naman eh, kasi yun naman talaga yung mahalaga, di ba? Yung heart na ibinibigay mo dun sa pag-surprise na gagawin mo.
13: Pero mga ating mga kuyang, bukod sa sorpresa, pinakamahalaga na maging mabuti at mapagmahal tayong mga anak para araw-araw maramdaman ng ating mga nanay na sila ay espesyal. Muli, ako po ang inyong Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment.
0: Susunod, lumang barko ng Pilipinas pinalubog gamit ang missile ng Japan sa Balikatan. At A ng Bini umabot hanggang Senado, Nations Girl Group formal na binigyang pugay. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
15: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Elizabeth Pangantihon, kuwanan ko sa kong magulang nga, mayo daw magamit ani. Hindi kayo kuwanan mong lawas karon nga, magamit ka. Dagaan ko sa kong magulang, o, basta Magnum tea, makapurag makadugang-dugang o kuwan sa imong kinabuhi niya, kabasbog imong panglawas. Epektibo pa, barato pa, makadahatag pa o mayong kuwan sa imong panglawas.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice ug Magnum C Herbal Massage Gel mapalit sa Tagum City, Jolly Pharmacy, Doren Pharmacy, Premier Drug Store, Perpetual Pharmacy, Alvon Pharmacy sa Public Market, Bonifacio Drug ug sa tanang Rojon Pharmacy.
2: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
8: The Vibes!
9: Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend.
2: Madug ang TV Patrol dinhi sa 101.9 FM Radio Davao ug 89.5 FM Radio Davnor.
9: Ito ang

0: Ang lupet!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan. 89.5 FM Radio Davao North and 101.9 FM Radio Davao.

0: Iginit ni Vice President Sara Duterte na hindi patas na idamay ang mga kaanak niya sa impeachment proceedings laban sa kanya. Samantala, mayorya ng dalawang malalaking partido ang nakikitang boboto pabor sa pag-impeach sa bise. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
1: Tinawag ni Vice President Sara Duterte na gawa-gawa lang ng kamera ang impeachment laban sa kanya. Pero anuman aniya ang maging resulta ng botohan sa House of Representatives kaugnay nito?
2: Lahat ng mga nangyayari sa buhay ng isang tao ay sinulat yan ng Diyos. So kung ma-impeach ako, yan ay sinulat na ng Diyos. Kung hindi man ako ma-impeach, see you sa
3: 2028.
2: See you tomorrow.
1: Kini Duterte, hindi patas na idawit ang mga kaanak niya sa impeachment proceedings ng House Committee on Justice laban sa kanya.
2: It's unfair dahil hindi naman na sila vice president and hindi naman sila ini-impeach. They have the right to privacy being ordinary individuals and private citizens.
4: Yung mga naabuso sa kapangyarihan, mga kamag-anak din niya eh, mula noon hanggang ngayon, dito pa mamulitik. Ang tawag dito, pananagutan.
5: These are the joint sal and of the husband and wife. And then, hindi namin kasalanan yun na ganun ang lumabas. 6.7 billion, 4 point something billion of inflows ng pera sa mga accounts nila.
1: Ayon kay Deliman, naging patas ang komite sa pagtalakay ng umano'y impeachable offenses na ibinabato sa bise at ng mga ebidensyang susuporta rito. Wala anayang ipinresenta ang kampo ni Duterte na kukontra sa mga alegasyon. Kaya tanong niya, ano ang magiging basehan ng mga kongresistang boboto ng no sa committee report na nagre-rekomendang i-impeach ng Kamara si Duterte? Muli namang iginiit ni Representative Edgar Erice na hindi siya lalakok sa botohan.
6: Is this accountability or is this about political leverage? After the impeachment vote in the plenary, let us examine the status of the four later release allocations.
1: Nito matang gabi ni-refer ng plenaryo sa House Committee on Rules ang committee report at resolution na nagtatakda ng articles of impeachment laban kay Duterte. Inaasahan ni House Committee on Justice Chairperson Jervie Luistro na sa Lunes ito tatalakayin at pagbobotohan sa plenary session. Hindi bababa sa 106 o one-third na mga miyembro ng Kamara ang kailangang boto.
7: Kung pumupusta sa karera ng kabayo, ipanalo na siguro itong kabayong ito kasi 106 lang ang kailangan.
1: Sa pagkayani na Puno at House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adiong, hindi bababa sa 180 na kongresista ang papabor sa pag-impeach kay Duterte at posible pa umanong umabot ang bilang sa 200. Sa NUP pa lang, sabi ni Puno, nasa 60% na ng 55 miyembro nila sa Kamara ang nakikitang boboto ng yes. Sa Lakas CMD naman, nasa 90 to 95% ng 69 na miyembro ang inaasahang papabor sa pag-impeach kay Duterte.
8: Lakas CMD has the substantial number, the majority of its member will vote in favor and supporting the impeachment. Wala naman nagsabi na no.
1: May mensahe naman si Delima kay Senador Robin Padilla na nagsabing ko kontra sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court kung iaakyat dito ang articles of impeachment laban kay Duterte.
5: Pag gano'n na lahat na lang i-oppose ng minority, you're no longer a genuine minority. You would be considered an obstructionist.
1: Sa sesyon ngayong Miyerkules, inutusan ng Kamara ang House Secretary General na bigyan ng lahat ng kongresista ng kopya ng committee report at kalakip na House Resolution na nagtatakda ng articles of impeachment laban kay Duterte. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
9: Pinalubog ang isang lumang barko ng Pilipinas gamit ang missile ng Japan. Sa pagpapatuloy ng balikatan exercises, nagpapatrol Bianca Dava.
10: Ito ang BRP Quezon, ang dating barko ng Philippine Navy na hindi na nagagamit mula pa noong March 2021. Ang barkong ito ang nagsilbing target sa maritime strike ngayong Miyerkules na bahagi ng Balikatan Exercise 2026. Ginamit ang Type 88 missile ng Japan na ang misyon ay palubugin ang kunwari barko ng kalaban. Sa kauna-unahang pagkakataon, pinaputok ng Japan Self-Defense Forces ang kanilang Type 88 surface-to-ship missile dito sa Balikatan Exercise, pagpapakita ng expanded participation ng Tokyo sa taunang pagsasanay sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at mga partner na bansa. Dalawang Type 88 missiles ang inilunsad at tumama sa BRP Quezon sa loob lamang ng 6 na minuto. Nasa 75 kilometro mula sa dalampasigan ng Paway Sand Dunes ang nasabing target na kalaunay lumubog din. Ang maritime strike, sinaksihan mismo ni na Philippine Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi.
3: We have seen how it works and it is something that we can interoperate with in the future. It also upgrades the skills and the awareness of our troops in the capabilities that our allies have and in coordination mechanisms with the different participants.
10: Sa gitna ng pangamba ng mga progresibong grupo sa umano'y militarization ng Pilipinas, iginiit ni Teodoro na bukas at nakatuon sa pambansang depensa

0: Kawai, Ilocos Norte.
1: Mula Coachella Valley, umabot na hanggang Senado ang viral A ng Dini. Sa ilalim ng Senate Resolution 370, formal na binigyan pugay ang Nation's Girl Group dahil sa kanilang makasaysayang pagtatanghal sa Coachella Valley Music and Arts Festival. At live sa Senado sa Pasay City, nagpapatrol si MJ Felipe. MJ, kamusta ang pagdalo ng Dini sa sesyon ng Senado ngayong araw?
2: Gretchen, napakaganda ng energy ng Bini na dumating sila dito sa Senado kanina. This is their very first public appearance mula nang dumating sa Pilipinas galing Amerika. Mag-aalas 5 ng hapon nang dumating ang 8. At mainit silang binati ni Senator Bam Aquino at ng kanyang team. Mga bulaklak, handmade bags ay ilan lang sa mga regalo o welcome gifts para sa grupo. Dumayo ang grupo sa Senado kung saan tinalakay ang Senate Resolution 370 na inisponsor ni Senator Bam Aquino para kilalanin ang tagumpay ng Dini na ipinagmalaki ang talento at musikang Pinoy sa Coachella Festival. Sa plenary session, maraming senador ang nag-deliver ng sponsorship at co-sponsorship speeches na sumusuporta sa resolusyon at sa Nation's Girl Group.
3: Masasabi natin na ang tagumpay na ito ay isang salamin ng galing at talento ng Pilipino sa pandaigdigang entablado.
4: Hindi na kailangang mag-blink twice ang mundo para makita na kaya ng Pilipino makipagsabayan sa pinakamalalaking pangalan sa international music scene.
5: Ang ating mga kababayan ay kayang humarap sa kahit anong hamon ng may zero pressure.
6: Wala nang ibang sinasayaw ang mga staff ko tuwing Christmas party. Totoo yan, kundi mga kanta ninyo.
7: It is a long time coming for Pinoy pop to make it to the global stage and make Filipino music reverberate around the world.
8: Kami rin pong mga babae dito ay sumusuporta sa inyo. Congratulations to Bini for a wonderful Coachella run.
9: Palagi akong pinakikinggan sa Spotify ang Pangtropiko at Salamin Salamin. Totoo yan. Tapos kaya nagulat ako, nandyan sila.
10: Eh naman, Senator, eh. I said, ganito pala kasikat ang Bini.
2: Gretchen, hindi na nga napigilan ang girls na pumalakpak sa speeches ng mga senador.
11: Prohibited to clap in the Senate during a session, so but it's all right, you're exempted.
2: Gretchen, alam mo, sobrang saya ng girls at overwhelmed talaga sila sa kanilang mga narinig. Umaasa ang Bini na mas marami pang OPM artists ang mabibigyan ng oportunidad at platform na maipakita ang musikang Pinoy sa global stage. Gretchen.
1: Hey, and congratulations sa Bini. Maraming salamat, MJ Felipe.
12: Susunod, Darren, handa na kayang mag-settle down? At Palawan, sa pag-ibig, kasalan, tinuloy, sa gitna ng pag-aalburoto ng mayon. Iyan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
13: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti, power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun na ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsang sikreto ni mo, Mayor? Unsang vitamins ni mo? Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Elizabeth Pangantihon, kuwanan ko sa kong magulang nga, mayo daw magamit ani. Dili kayo, kuwanan mong lawas karon nga, magamit ka. Dagaan ko sa kong magulang, basta Magnum C, makapurag makadugang-dugang o kuwan sa imong kinabuhi, unya, kabasbog imong panglawas. Epektibo pa, barato pa, makadahatag pa o mayong kuwan sa imong panglawas.
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice ug Magnum C Herbal Massage Gel mapalit sa Tagum City, Jolly Pharmacy, Doren Pharmacy, Premier Drug Store, Perpetual Pharmacy, Alvon Pharmacy sa Public Market, Bonifacio Drug ug sa tanang Rojon Pharmacy.
11: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
12: The Vibes!
13: Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend.
14: Madug ang TV Patrol dinhi sa 101.9 FM Radio Davao ug 89.5 FM Radio Davnor.
13: Ito ang

0: Ang lupit!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! 89.5 FM Radio Davnor and 101.9 FM Radio Davao!

0: tinawag na malisyoso ni Senator Marcoleta ang ibinunyag ni Senate President Panfilo Pro Tempore Panfilo Lacson na may inilaan umano sa kanyang 500 milyong piso na halaga ng proyekto o yung tinatawag na allocables. Pinuna rin niya ang anyay kwento ni Lacson na nanghingi umano siya ng halagang 1.5 billion pesos na mga proyekto nung bahagi pa siya ng Commission on Appointments bilang kongresista. Sabi ni Marcoleta, tila targeted umano ang mga patama ni Lacson.
1: Ano po ba? Paman malinaw nang may pagtatangkang sirain, hindi lamang aking pangalan, kung hindi pati ang aking kredibilidad bilang lingkod bayan. At ngayon, tila inuulit na naman ang parehong taktika.
2: Pasok na si Pinay tennis star Alex Ayala sa ikalawang round ng Italian Open sa Roma. Tinalo niya sa round of 128 si Magdalena Freck ng Poland ngayong Miyerkules ng gabi. Nakuha ni Ayala ang opening set 6-love. Bumawi naman si Freck sa second set. Sa ikatlong set, agad lumamang ang Polish 2-love pero nag-rally si Ayala para manalo sa score na 6-love, 3-6 at 6-4. Makakaharap naman ni Ayala sa round of 64 si Wang Xinyu ng China. Ready to settle down na nga ba ang singer at its Showtime host na si Darren? Yan ang sinagot niya sa latest episode ng Oh My God!
3: Hindi naman ako nanalo. Pero, parang in God's time, everything worked out. I've always seen myself doing this. I just didn't imagine it to actually happen. And if it's destined for you, it'll happen. Mas naapektuhan ako kapag, kunwari, may comment sila about my family. I really appreciate it, the way they taught me how to live on my own independently. Ngayon ko lang sinabi yun sa interview.
4: What was your biggest heartbreak?
3: Wow, biggest heartbreak?
4: Pero ano, right now, yung heart mo, ano ba sa open love or may love na?
3: I would never close doors to, you know, to love.
4: Pero deserve ni Jackie si Darren.
3: Masasabi ko naman na, I mean, as a jowa, yung...
4: As a jowa?
3: Oo, may pagmamalaki ko yung sarili ko. Whoa. Wow!
2: Si Star Patroller Daniel Krishna sa Oh My God sa ABS-CBN News YouTube channel mamayang alas 8 ng gabi pagkatapos ng TV Patrol. Kaway-kaway sa mga palabal sa pag-ibig, isang couple ang hindi po nagpatinag sa gitna ng pag-aalburuto ng Bulkang Mayon nitong weekend. Ito nga itinuloy ni Najee Marquez at Martin Morales ang kanilang kasalan dyan sa Kamalig Albay kahit na nangangalit pa at nagbubuga ng uson ang mayon. Ayon po sa mag-asawa, nasa kalagitnaan sila na palitan ng vow sa reception nang mapansin ng isa-isang naglalabasan ng kanilang mga bisita. Yun pala. Actually, tanaw na ang makapal na abo at usok mula sa bunganga ng mayon. Sa kabila ng pangyayari, ipinini ng bagong kasalat. Tingnan ito bilang blessing. Pero kasabay nito ay ang kanilang panalangin para sa mas mabilis na pag-recover naman ng kanilang bayan na apektado naman ng matinding ashfall. Pinusuan naman ng mga kaibigan at netizens ang mga pasabog na larawan ng couple, literal na pasabog, kung saan tanaw ang ganda at bagsik ng mayon. Kaya naman, Ge at Martin, mabuhay ang bagong kasal.
5: Your favorite music radio, 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davao North. FM Radio Davao North. Good vibes!

0: favorite music radio 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davao. Good vibes.
1: Ang utang murag multo. Sa sugod, sigig paramdam, inig paningil na, mawala na lang kalit.

0: favorite music radio 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davnor. Good vibes.
1: Ang pagpaningil sa utang, murag horror movie. Ang naningil ang nahadlok, ang nangutang ang isog. Why? Hala na.
2: Mga vibes, ako nga pala si Melly Cateveras Francisco, ang inyong ko-anti, at inimbitahan ko po kayong makinig sa inyong favorite music radio, mga ka-vibes.
0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
3: Ka-vibes!

nagpahulay lang siya daw kadali sa kilid sa dalan, labi na kay wa pa daw siya gibalikan sa iyang kauban. Nagipapalit lang man daw to niyag sigarilyo ganina, wa pa man ibalik. Asa naman si kuya? Layo-layo gidaw ang ilahang gipalitag tindahan. Yan pa yung usahay, mahala, no? Ginagani niya. Kinahanglan gigamuhunong kay para lang gid mag restroom break. Kinahanglan kaayo kay bothered na kaayo ka din, ha? Ahala pa hulay sa mahal. Ay kalimot nga manihapon, ha? Labasin mo niyag malampasan na po kag panihapon. Pero napas mo lagi tatamayin ay ni mahal sao na lang. Layo-layo pa kay kabihay unod. Mayong gabi, EDI. Sa ato po mga taxi drivers, thank you so much, kuya, for tuning in every night. Kung saan na po kaya itong istoryahan taod-taod, alright? Basta diha lang ka, dri lang ko, o baniko taod-taod sa itong pagbalik para sa itong mga updates o syempre para sa itong storya. Karong gabi, kauban ng 101.9 FM Radio Davao with Karen Yosa. Goodbye!

0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
1: The Vibes! Yo!

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio FM Radio Confessions Love Notes After Dark 101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davnor. Ka-vibes. Happy Wednesday. I know, nabisan pa tuod og happy ang Wednesday ni Mudin ha. Naagid gapon tayo mga madunggan nga balita. Nga di man makahappy, you know? Pero unsaon taman, maumanggid ni ang mga current events nga nakaka-apekto sa ating pamumuhay, di ba? Ili lamang diri sa UAE or sa gawas or sa abroad or out of the country ingon anak mahal but as well din as sa Pilipinas apektado kaayo ang tanan tungod pud aning gera kabayan sa Iran, US and Israel. So ani ang latest situation, mas malapit na ngayon sa posibleng peace deal ang dalawang bansa. Ayon po sa mga reports, gumagawa na sila ng isang short agreement na pwedeng tuldukan ang war at magsimula ng formal negotiations. Kasama po sa usapan ang paglimit ng nuclear program ng Iran at possible easing ng sanctions sa US. Pero klaro na dili pa ni siya final o niya wapay na pirmahan, no? So di kayo ma-excited. Sa ngayon, hopeful lang ang direksyon pero hindi pa official ang ending ng war. Another one, naman, kabahin sa ground situation, tuloy pa rin ang ceasefire na nagsugod atong April. Pero lagi, kaya naman minadunggan gahapon, murag maoputoy ni break, no? Or itong isang adlaw, motoy ni hope ni break sa moong ceasefire. Pero sa karon mingaw naman po. But lang pasabot ay na mahal nga bisan pa og ka ng ihunong na or nag-ceasefire na dili gihapon totally peaceful. Kaya da anud at doon nagyapon yung mga reports sa mga tensions, sa mga threats niya kanyang mga isolated incidents. Sabi naman ng mga analysts, stable naman pero fragile ang situation. Sa madaling salita, umigil lang yung major fighting pero pwede pa itong magbago anumang oras. Bahin po, sa military side, nakapos ang major operations ng US habang meron pong ongoing negotiations. Pero again, hindi ibig sabihin na tapos na ang banta. May mga warnings na pwedeng bumalik ang airstrikes o military action kapag hindi nakapag-deal ang mga bansa. Both side, naka-standby pa rin ang kanilang mga forces. Ang laki ng impact nito sa ating global economy, lalo na sa supply ng fuel or ng oil. Ang Strait of Hormuz ay critical pa rin sa oil shipping at hindi pa rin po fully operational. Marami pa rin mga nadedelay at napektuhan ng global trade at merong signal na pwede itong mag-reopen kung matutuloy ang peace deal. Pero sa ngayon, random na ramdam pa rin ang epekto sa energy markets sa tibuok kalibutan. Pinaka-huling data lang ano, na mas malaki pala ang naging damage ng war kaysa sa unang naging report. Matud pa sa usa ka satellite analysis, gipakita nga daghan sa US military sites ang naigo during the conflict. Doon na po'y mga injuries o structural damage na mas taas kaysa sa iasahan. Ibig sabihin, kahit na nakapos yung fight or yung war, malalim na para na pala ang naging impact ng war sa magkabilang panig. Balik na taod-taod, mahal. Kinigihar po ng FM Radio Davao with Karen Yasa. Ka-vibes!
0: FM Radio. Favorite Music Radio.
1: FM.

101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davnor. Kavai. Mahal, magandang gabi. Yes, we are back. Kinagihapon ang FM Radio Confessions. Oban si Kariniosa. Gaatang sa imuha. Ikaw po gatang ka na ako. Appear ta dira on the side. Pero bitaw mahal, ay gaatang ko ni mo. Gaatang ko sa imong istorya on sa manang imong ma-share. Kay aduna na po tayong isa ka single mom nga nag-share karong gabi sa tua og feelings niya, ano, ang iyang gibati. Naba kay experience mahal nga kanang kana ganing ready na ka pero dili pa. Libuga ni mo ay bitaw, di ba ready na ka pero dili pa pwede. Ano, ready ka nang magmahal, possible naman na pwede na. Pero hindi naman sa dili pa pwede, but dili lang ni mo pa gusto. Mahal mo naman, pero hindi pa, dili pa siya angay. Dili pa time, kumbaga, nga mahigugma ka kay naakay mas ginapalabi. Diba? Naakay mga situation nga dili ni mo maiwasan, responsibilidad, obligasyon, ingon ay. So if you're feeling like that right now, minaw na lang ha, taod-taod, isguta na ito na, huwag na kay gustong ma-share, na kay gustong ma-sulti, ma-message at ito, pangitaa lang 101.9 FM Radio Davao, and or ang ako ang Facebook page nga, Mel in Dubai, DJ Kariniosa. Mel in Dubai, DJ Kariniosa. Balik ka taod-taod, kini ang FM Radio Davao. Good vibes.

101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davao North Vibes. We are back, still playing your favorite hits. Mga paborito ni mong sunata na Adinise Tuak na kay request ay kaulaw mahal. Uy, message lang gita mahal, right? Na alam ko i-share sa inyo ha, nga trivia lang about aning ka ng mga gugma gani nga dili pa ka andam, no? Naagay ka ng gugma nga dili pa nimo andam atubangon. Ilabi na kung single parent ka. Diba? Kaning mga single parents nyo, often manggood ma, gina-prioritize manggood nila ang emotional security. Dili lang sa ubang tao. Gina-secure gid nila ang emotional security sa mga bata. Labi na, syempre single mom ganino na yanak. Lain sad. Diba? Or single parent or single dad. No? Kaysa sa ilahang personal happiness. And masense sa mga bata kung naay mga changes. Bisan pag dili ka mag-explain sa ilaha. Muna mabatian na nila kung naakay problema sa work. Muli kag balay, magdabog ka, init imong ulo, perminti na lang ni mo makasabaan. Normal dyan, digit mo wa, no? Kapuy ka. Or naay mga changes. Bisan pag di ka mo tingog, masense na nila. Samot na ako na anak kay partner. And kung naanad ka nga independent ka mahal for a very long time, then love after kanang dugay gani kaayo nga ikaw ra nag-inusara, independence nimo, very long independence, kay maka-feel og kanang both healing and fear. It's very scary after sa imong long independence nga makabaton ka gugma ug balik. And kung na may pares ay nang nakay ma-meet na ubang tao and then naapod sila yung mga anak, diba? Then you, morning terminology karon eh, blended families. Muna ginatawag nila nga term. Kani mga blended families, nag-require ni siya og time, trust, og emotional readiness. So kung dili ready imong mga anak, og ikaw dili ka andam, na i-blend ni mo sa ubang tao ang imuhang pamilya, then it will be difficult. And sometimes, we need to sacrifice. We need to just let go of our happiness, of our own feelings. That does not mean na you're weak. Ah, weak man siya. No, it's not. It means na you're braver than what people expect you to be. It's not weakness, it is strength. No? Okay, imagine na ni mo mag-inusara ka. Ikaw rin magpadako sa imong mga anak without anybody else, without expecting from other people. Bisan pa og nahigugma sa imuha ng other people din ha. Gusto ni mo ikaw lang kay imuha man ang obligasyon para sa imuha, kuha man yung mga anak. Then I take care of them. And sometimes, or really most often, no, ibalik lang na to nga, mas gina-prioritize jud ni mo ang feeling sa imuhang mga anak kaysa sa feelings nimo. Ana gid siguro ang pagiging inahan mo. Odd, basahon nato ning storya ning sender. Tago nato sa pangalang Regine. Dari lang kauban ng FM Radio Davao. Goodbye.

101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davnor Cavayas. Kumusta po ang mga puso natin dyan? Masaya pa ba? O nagsasaya-sayahan na lang? Wala daw ganahin. Kasurunderon na. Anya, mahalating story kauban ng FM Radio Confessions with Karen Yosa. Cavayas.

Sir Cariñosa. Itago na lamang ko sa pangalang Regine. 10 years. Yes, pulo katuig nga single mom. Pulo katuig nga inahan, amahan, higala, ug nag-inusarang sandalan sa akong duha ka anak nga si Ethan and Mara. 10 years old na si Ethan, 8 years old si Mara. Naanad na lang man ko, Cariñosa. Naanad na ko nga ako lang. Pero kalit lang anay ni abot sa akong kinabuhi nga wa man akong gipangita. Wala na akong gi-expect. Nakailan na ako siya dung time anay event ang akong anak sa eskwelahan. Gitabangan ko niya bit-bit sa akong mga gamit. Samtang ipangita na ako ang akong anak na si Ethan. Tunga sa kadaghang tao. Iya akong ipangutana kung okay lang ba daw ko. Automatic nga ang tubag na ako. Anad naman ko. Wala ko nasayod nga dili di ay ko angay nga maanad nga mag-inusara. During that day, nag-change mi og Facebook Messenger. Hangtod sa nagsige na lang mag-istoryahan na ibahin sa among mga anak. Aduna siya ay anak o sa kababay o sa putsiya ka single dad. Hinay-hinay ka rin yun sa ang among panaghisgot na naalang sa messenger na hug naman sa hatod sundo gikan sa trabaho. Og padung sa eskwelahan. Iyahaming agian sa mga bata. Aron sabay nga mangiskwela. Iyahapod kong ihatod sa trabaho. Hangtod sa naanad na nga naging parte siya sa among routine. Gikulbaan ko pag-ayo at tung time na nakaila na ako siya. Pero ang akong mga anak, murag kung mag-istoryahay na sila, dugay na sila nga magkaila. Ganahan makigduwa ang ako ang kinamaguwangan niya o basketball. Ganahan po nga magbasa kauban na ang akong bunso sa iyaha. And every time nga madakpan ako sila mag-inatawan ay, makahuna-huna ko. Pwede man diay ko nga maging happy pati ang akong mga anak. Wala man ko niya ginadali-dali ka rin yung asa. Pero usa ka gabi ni Ana, sa gawas sa balay, iya akong istorya. Ingon niya, I like you. Dili lang ikaw, kundi pati ang imong mga anak. Nahilom ko, kay gusto po na ako nga iingon sa iyaha. Nga gusto na ako siya. Pero kalit lang aming bugat ang akong kasing-kasing. Kaya nga ako ang gusto niya, murag nahug naman sa gugma.
bisan pagwa na akong giplano. Pero tungod ni ining gugma, nahadlok ko. E bisan pa og gigugma na ako siya, masulti na ako nga mas gigugma na ako ang akong mga anak. Adunay usa ka incident man good karinyo sa nga nakapamata na ako. Gisundo mi niya pag uli na mo. Happy kaayo mi, kakatawa na mi sa akong mga anak. Kaistoryahan nay pasood sa amuang balay. Kalit lang igipangutan ako sa akong kinamaguwangan niya si Ethan. Kung perminti na ba daw nga siya ang amuang kauban. Wala man siya nasuko. Dili po siya happy. Mauto na libog ko. Akong na-realize nga di lang man di ay ako ang ga-adjust. Pati man di ay sila. Istorya ko sa akong bunso. Kung okay lang ba daw nga perminti siya nga gatod o sundo na mo. Ming smile lang ko ang nangutan ako nga naman. Bakit pala, baby? Ana nga ako ang bunso kay basin man good mommy, dili na minimo kinahanglan. Inig mo abot ang panahon. Nitalikod ko sa ako ang bunso. Kay kahilakon kay ko maguna-una. Na dili lang man di ay ako ang nahadlok kundi pati sila. Nahadlok sila nga mawa ko sa ilahang kiliran. Di na ako kaya nga ipabati sa ilahang ako silang ikambyo sa uban. Di po na ako kaya nga ipasa ang responsibilidad na ako. Kang Josh, moto ako siyang istorya kariniosa. Gina na ako nga gusto na ako siya. Pero dili pwede. Nahilom siya. Akong gipasabot niya nga dili man siya ang mali. Kundi mas importante lang sa ako ang akong mga anak sa karon. Nakasabot siya kariniosa. Huwag dito, natapos ang amuang storya. Minghawa ko, dili tungod kay kuwang ang akong gugma, rang gugma niya para na ako. Minghawa ko kay paminaw na ako, dili paigo ang akong gugma. Dili mo ang timing. Priority na ako ang akong mga anak. And bisan patingali, ug mahigugma ko sa uban.

101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davnor. Good vibes. We are back gihapon, mahal. Na gihapon ka, kauban gihapon ang pag-emote-emote. Ang FM Radio Confessions with Cariñosa. Di ba nga nakarelate din ha sa itong naisgutan kaganina, ano? Sa nakarelate kang Regine, sa itong Sander. Hello sa inyo, kaway-kaway. Ano kaway? Ay nako, mahal, ihinga mo na lang ng malalim yan at mawawala din yung iniisip mong mabigat. Gugma nga naman, di ba? Kapag ka talaga ikaw na yung pumigil kahit na hindi ka ready, talagang masasaktan ka. May nagsabi dito, ano siya, grabe ang sakit nito pero strong ka pa rin, mommy, Regine. Respect talaga sa mga single parents. Hindi lahat kayang piliin ng tama kaysa sa gusto. Another one is, ang hirap pag may kasamang bata sa desisyon. Correct naman, tama. She deserves love too, sana merong tamang time. Hindi siya selfish, responsable siya. Wala ka talagang magagawa kung nag-inusara ka nga parent, di ba? Padako, kagduha ka anak, and you do everything for yourself, for your kids, for the family, para lang ma-maintain mo kung unsa man ang para sa future sa imong mga anak. Kunya, ikaw din ha, your happiness will have to be on the side muna para mabuong mo, makumpleto mo yung obligasyon o responsibilidad mo sa iyong mga minamahal. Bisan pa man tuod o ikaw ang dili higugmaon. Oh, ikaw na ang hindi minamahal. Hindi maka-experience, Arna. Bito, mahal. Just don't push, no? Don't rush into relationships kapag ka sa tingin mo mahirap talaga sa mga bata. Mahirap kasi talaga yun. Marami pong mga nasa ganyang sitwasyon na pinipilit pa rin nila in this for the sake sa ilang happiness. Nakakalimutan nila yung kanilang mga anak. Nakakalimutan nila na hindi lamang sila yung nag-a-adjust but as well yung mga bata. Also, if you really wanted to push, kung ikaw naman yung tatipong kailangan para sa iyo, di naman git mapugnan, di ba? Kaya naman po yung uban din na very successful man po sa ilang relationship with their partners, even na single mom sila or na sila yung mga anak o nanay, anak lang partner for blending or a blended family, you know. But don't forget to communicate with your kids about it, about the changes or about your relationship with someone. If you're not ready nga ipakita sa ilaha, then wag mo na lang muna silang i-expose sa maong relationship. Diba? Pero, ayun, kung gusto mo talaga mag-continue, then wag muna kung di ka pa ready. Piliin mo yung partner na marunong rumispeto sa role mo as a parent. Kasi, ang pagmamahal, hindi po dapat yan siya nag-cause ng confusion sa family mo. Instead, it should add peace. And it's okay to choose your children first always. Okay lang yun. Walang magjudge sa'yo. Dili pa sabutana, dili nakakahigugma-higugma. Because you're just choosing your priorities and that's your kids sa karon, labi na mga bata pa, no? 10 and 8. Alam mo, yung pinakamahirap or isa sa pinakamahirap na klase ng pagmamahal is yung kaya mo naman siyang piliin pero hindi mo siya pinili. Hindi dahil sa hindi mo siya mahal, kundi dahil mas mahalaga yung pinoprotektahan mo. Madaling magmahal kung dalawa lang kayo, walang ibang nadadamay. Pero kapag ka may mga batang nakatingin sa'yo, hindi lang kasi puso yung pinapairal natin dito, kundi yung responsibilidad. At minsan, isa sa pinakamatinding pagmamahal is yung kung paano naging kaya mong magsakripisyo kahit na ikaw yung nasasaktan. I have to go, mahal. Yes, sometimes we sacrifice. If you are the one sacrificing right now, it is okay. If it's for the good of others, if it's para sa imong mga anak, then it's okay. Maabot ang panahon for you. Kung hain, ready na ka, niya ready na po ng imong mga anak. Diba? Kailangan mo lang talagang i-balance, i-weigh, i-measure kung kinsa mang yun ang mas bugat sa imuha sa panahon karon. Kinsa ang mas nanginahanglan mo sa karon. I have to go. Thank you so much for being with me.
ugma na pud balik para sa ato ang Thursday throwback tomorrow. Same time, alas 8 sa gabi iyang to alas 12. Of course, mga tuog na mo din ha, ah. Mga tuog na ta. Sayo-sayo pa man dari, ah, mahal. But of course, good night dira ni mo, mahal nga side. I hope you're doing okay. Ang pinga-karnunay, God bless you. Good night. Kini ang FM Radio Java with Karin Yosa. The Vibes.

0: Philippine Standard Time, alas 6:09. Welcome, welcome sa ato panaguban. Kini na sa binyong alagad sa kahanginan, Kidlibuna. Live ta karon sa ato pagsibya mga igsoon. Din is 101.9 FM Radio Davao. Og 89.5 FM Radio Davnor. Davao! Ayong buntag kaninyong tanan. Og manginaot ko na amos kapiskay sa maayong paglawas. Kamong mga kaigsuunan nga naa karon din ha. kumusta na mo diha ang inyuhang inyuhang pagpangapi diha? Maayo ba ang inyuhang concentration diha karon? Ay ati, high tech yan si engineer ha. Gikan dito sa Tagum City. Abot yun dire? Ha? Ani ka high tech. Kita bisag nabilin akong cellphone ha. So balik ko na ko, mayong buntag, ganun yung tanan. Labi na din sa Dakbayan, sa Davao. Sa ato ang mga kasikbit ng mga lugar, mga dagko, mahigala ng mga tawag na. Dagko na to ng mga barangay din sa Dakbayan, sa Davao, may buntag. Sa tanan nga naaday karoon na minaw sa barangay sa 26-A Bukana. Naminaw karoon diya sa barangay sa 24, Matina. May buntag. Sa tanan nga naa dekaro na minaw sa barangay sa 20. Okay?
1: Makita na ko.
0: Makita na ko. Imo kong gibigtian dere sa kong kagulingong programa ba? Ha?

0: Nabili na ko ang cellphone. So, katong mga mag-text o mag-chat, pasensya na mo ha. Dire maroon tanan sa comment section. Di alam mo, pwede maka-participate dito sa chat, dito sa kuang kuan, dito sa kuang personal number sa Labulabo, hotline. Di mo makakuan kay unya pa na ko na mabasa. So, dirita mag-una mga silingan sa mga comments. Lapag mo diha sa Kidong Nyuda Libunaw. Muna ako ang Facebook Live. O diha lang mo hatod. Pwede mo mo share, pwede mo mo comment. Open kayo na. Naganit nag-comment diha nga, pangit ka kid. Sabi lang, okay, diha po na. Okay, sahay mo ka namin ka, guwapo ka kid. Usahay ba ya? Dili tinood. Yung pangit ka kid. Usahay. Matinood po. Hindi ba? Pero may kag guwapo ka Joseph Estrada at tanood na. Morning dia Joseph Estrada og si Ma'am Gina Estrada. Amot na uli na baka ni? Na uli na baka ni? Anyway, mas muna ko may buntag. Dias Davao del Sur may buntag. Dias sa Davao Occidental may buntag.
1: Good morning.
0: Dias sa may Kidapawa, North Cotabato. Good morning.
1: Good morning.
0: Sa Ilans, Mount Apo. Good morning.
1: Good morning.
0: Ano dia may galang Kapatagan, sakop na may gala sa Davao del Sur. Dias po sa may Santa Cruz. Nah, sabot, galanog-lanog dali. Good morning dia. Labi na kay Mayor Nelson Tata Sala. Good morning.
1: Good morning.
0: Pinaka dato Magalang Munisipyo entire Region 11 mo nakaroon ang Municipality of Santa Cruz. Congratulations Mayor Tata Sala. Top 15 Magala nga dato nga munisipyo sa Davao Region, ang top 15 maupod ang Asuncion Davao del Norte. Congrats, nasulod sa top 15 nga mga richest municipality of Davao Region ang Municipality of Asuncion Davao del Norte na nag-record. Na usama igala sa mga dato nga munisipyo. Kung maghisgot ang igala, kabtangan sa iyahang pagkamunisipalidad. Pindi na sa paningkamot sa leader, no? Ang leader niya, maayo man, si Attorney Rosario Dayaday o si Attorney, Vice Mayor Attorney Eufrasio Yuri Dayaday Jr. Mauna yung mga nakita na ito mga egsoon ng mga development din sa Davao Region. Munisipyo itong gisgutan ha? O dili, syudad. Mag-isgut ang syudad, dato ning Davao. Dato ning Davao. Daghan ko dari o kuan. Dato na ha? May ingkag, unsa ka dato, kid? Aw. Basta kay dato, pagaling na-appeal ang mga sal-in niya.
2: Ayaw!
0: Davao Oriental, may buntag sa inyo, hari.
1: Good morning!
0: Si Congressman, sana, Chino? Chino Almario? Nabaniog na matod pa, ni-withdraw ko no sa iyahang support sa ang gitawag na itong impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte. Kung naa pa man ang pina-withdraw. So may pagmupirma na gani dito sa kanabang sa Committee on Justice, mupirma na gani ka dito nga niuyon ka, nga impeach si Inday Sara Duterte, final gida ni mo. Di na pwede ma-irespirma naman. Magduda niya ng mga tao diha. Nganong nang withdraw man eh? Nganong nang withdraw man eh sila be? Si Congressman Almario de Sdabo Oriental. Nganong nang withdraw man to sila si Iming Pascual. Sila si Jose Alvarez dito sa Palawan. O daghan pa ito, nganong nang withdraw man eh sila? For what purpose nga naa sila sa Committee on Justice, ani signify sila dito that naa ay probable cause para masangat dito sa Senado ang impeachment case ni Vice President Inday Sara Duterte. Nganong nang withdraw man sila? Magduda pa ng mga tao diha, basig wa ni na apil og hatag sa malita. Una sa mga tao ron nga kunana kay decision diha mangod sa kuan, diha mangod sa House of Representatives, importante diha ang gitawag na tug numbers. So for the record lang ba nga ngunana ang mahitabo, so happy tani sila magbutuhay. Magbutuhay ni sila Miguel. Nabibola ng Congress diha. Binigyan na ipo ni si Livisti o kini si kuan, Representative Ricto. So kini si Livisti pro Duterte ni. Dito ni kauban ni sila si Kiko Barzaga. O kini po si Ricto. Side po ni nila sa grupo ni Sandro Marcos. So mao na diha karon nga kana sila mga igsuon, ha? Kuha na sila eh. Grupo-grupo na sila diha karon sa Kongreso. Bagay ila mabud na kay na may demokrasya di asud. Pero maot diha ni pirma na ka, mu-withdraw ka. Murabag na hadlok. Now, naapoy mga SWAT na nagkakatag, open letter to every congressman, labi na dres Mindanao. Nakanabit ang SWAT na you are the representative from legislative districts. So, ingon nila, you are the voice of the people. Kaya gitawag ka og representative from your legislative district, kinahanglan maminaw ka sa mga tingog sa imong constituents. Now, naid ang gawas na mga open letter nga maingon, we, ibutang na to, Davao del Sur, Davao Oriental, we are the people of Davao Oriental, based on the record that we support to Vice President Inday Sara Duterte last election, 98% of the people support the candidacy of Inday Sara Duterte last 2022 election. Matod pa, nakita kami kuno nga 98% mga katawhan diri sa Davao Oriental nagasuporta pod sa pag dili or pagpapha sa kasong impeachment kan Inday Sara Duterte. Mura bagi pasabot nila nga kinanglan mo ano, kamo may representative na mo diri dito sa kamara. Kami mga katawahan, dili mi mo sugot nga ma-impeach si Inday Sara Duterte. So, kinanglan nga mabuto ang congressman og no. Suwat to. Suwat ba? Kay mao lagi ang gibasihan nga the voice of the people mao nay tingog pud nimo dito sa Kongreso. Sakto man. Sakto na siya. Nga ang tingog sa katawhan mo ay masunod. Unya, masunod lang ning ato ang mga representative. Asa man siya nasakto, kid? In general. Kung unsay gusto may gala sa mga tao panginahanglan nun, nga ma-address, nga madungog ang tingog sa kinabag-an dito sa hawanan sa Kongreso, nga bit-biton sa atong representative, sakto na siya. Naman ang gitawag na itong House of Representatives tungod kay kunay, naadha. Maunay tingog sa katawhan. In general principle, as we are law-abiding citizens, correct. Pero, doon na tayo gitawag mga higala, general principle, ha? Sapaw siya siya. Marag ang kuwan ang Manila ni. Sapaw. In general principle, sakto to. Pero doon ay balaod nga gimugna may galang atong kongreso. Ang atong mga ino na to, din lang kongreso. Apil lang sinado. Magbabalaod. Doon na po sila gimugna mga higala. Nga gitawag na to impeachment. Ha? Impeachment process. Nga gimugna po na siya diha sa itong batakang balaod aron nga kinsa itong violators sa mga nakalagda sa balaod kung ikaw usa ka elective officials gobyerno nga subject kag imuhang posisyon impeachable ka diha sa usa ka posisyon nga pwede po kang silutan sa gobyerno mismo. Kuha ninyo na? Pwede ka. Ikaw nga na as gobyerno, apil ka diha nga murespitos balaod nga gimugna po sa gobyerno nga mao ang pagsilot sa mga malinapason nga opisyal po sa gobyerno. Ha? So kini ka balaod gimuhat ni eh. Og sa dihang namugna ning balaura ni eh, automatic pud ni nga balaod tingog pud ni sa katawhan. Diba? Ha? Tingog ni sa katawhan. Mabito na nga, matagkaroon ako niya, musinggit ang kabaguhan, tungod kay in every election, kung doon ay mga issues na gustong ipaabot mga igala ang katawhan, tingog na sa katawhan. Diba? Nya, karon tingog man din na sa katawhan, naaman ng impeachment proceedings. Nga karong nga panahon na magala, ilan ang giplaster magala ang mga articles of impeachment nga ipasa dito sa Senado. After butuhay ko bupasar, tingog hapon as tao. Subot pasabot, nga dili lang ang dunay tingog kadto mga papel nga matod pa nang hulga sa mga congressman o di ba ka nagbutang sa alanganin sa mga nahuna sa mga congressman kay giangko nila nga matod pa the voice of the people tingog sa katawhan sa matag distrito. Kini po mga tanga-tanga may gala ng mga congressman, ha? Wapan na sila siguro sa ilang tingog ganang pirma-pirma man sila dito ngang ilang pagpirma tingog to sa katawhan. ang pangutana dia ang pag-withdraw nila sa ilang pirma dito. Tingog ba po na sa katawahan? Sumuro ba nalanganin ang ato mga congressman na makadungog tanga ni-withdraw dito sa gituwag impeachment? Bantayig ba yun? Nga tanan ka mga naadi as balaod, articles of impeachment, impeachment proceedings, pag-convert sa atong mga senador, judges, pag-convert magala sa atong Senate into impeachment court, lahi na ang iyong image ani. Tingog niya po nas tao. So siya debut pasabot na to anak niya. Sa personalidad ni Vice President Inday Sara Duterte, what a question nga maayos siya. Sa iyang pagka-leader, what a question kay iyang gibuhat, ang iyang trabaho. Diba? What a problema niya. Sa iyang complain, labi na dito sa iyang gitawag og sal-en, it is a valid complaint. Kung doon na ini-file o kaso, balido. O kinahanglan mga galang pamatunan. Kay magbase na sa tanan ng mga ebidensya nga ipasupot dito sa hawanan. Sabot pa sabot, nga daatay Committee on Justice, it is a due process. Nga dili lang chismis ang nahisgutan ng mga complaint, kundili doon na sila gi-verify o gi-validate ng mga evidence nga ma-considered as a probable cause. So ang Committee on Justice karon na humanas siya sa iyahan magalang pag-verify, pag-validate nga maka kita sila o at least man lang usa kapunto nga matawag na itong probable cause nga pwede na siya madayon ang iyang impeachment case dito sa House of Senate. Ay karon ang kuban maingon nga dapat dili gud mo pirma ang mga congressman. Di ba na ito na sila dapat i-pressure? Eh kana mga congressman, ilahan ang kabubuton kay naminaw na sila sa katawhan, naminaw na sila sa ilang konsensya, naminaw na sila sa ilang mga basihanan kung asa sila doon ay discernment sa ilang pagpamalandong diha sila mubuto. Subot pa sabot, maingunta o tingog mahigalas katawhan kung nagdebate pa ni dire nga naay sala sa Inday Sara, naay sala ang mga public official o walay sala sa Inday Sara, walay sala kini ng mga public official. Kung nagdebate pa ni dire ang congressman diya mamalandong, asa ba din tinguga ang akong tuhuan kay the voice of the people magkaha ang akong representative? Diba? Muna'y nakanindot diha. Kay diristo anaan yung itawag na itong demokrasya eh. Buhi kayong demokrasya na rin. Muna kung ako, ako'y pangutanon, ngunong madlok mo daw? Uri sa may kahadlokan ni Vice President Inday Sara Duterte kung wakay sa. Diba? So tama itong sa strategy, tama na. Sige. Si Inday Sara na maingon, ang defense team nga atubangon na muna dito sa Senado. Subot pa sabot, sila willing na. Wala'y problema, Michael. Si Vice President Inday Sara Duterte, wala'y problema. Kahit niingon na sila, apil ang iyong defense team nga dito na matubangon sa Senado. Sa impeachment na yun. Oh. Kaklaro na sa mensahe sa defense team ni Vice President Inday Sara Duterte. Ganun lalisan pa man ato dere. Nga ni withdraw mga higala ang congressman gikan sa yes to impeach Inday Sara Duterte, ni withdraw na po nga no. Nga naman kay nag-expect og malita. Anaon man ako na pagsabot diha congressman Almario Diaz Dabo Oriental, anaon man ato pagsabot. Kaya ang lalis bitaw dito, pamampatuod nila dito nga, nagbinairanay na matod pa dito sa Kongreso. Gihagit man po nila sa pulong Duterte, asa may resibo be, na nagbinairanay ito dari sa House of Representatives.
1: Klaro, klaro!
0: Ah. Kadali kayo may galang pag-akusar. Pero ang pag-produce o resibo nga matod pa nagbinairanay, asa may resibo matod pa na nagbinairanay sila dito sa House of Representatives. Lisod no? Ikaw nila, anak-anakit. Pero atong irespeto ng articles of impeachment, kay mauni ang tinuod ng hostisya, hostisya ni Vice President Inday Sara Duterte, nga pwede siyang makapanalipod, siyang kagalingon, makapamatuod, nga sayop ang tanang akusasyon. Og sipyat ang tanang mga gi-represent ng mga ebidensya. Aron sa ingon nga dili siya ma-impeach. Kay kung dili ma-impeach mahigala, subay sa konsensya sa mga judges, pohon. Mubumirang na dito sa nag-akusar. Mulahos na dito, mas mapasayon pa ang kadaogan ni Vice President Inday Sara Duterte dito sa 2028 presidential election. Nganong ato pa ng lalisa, ni withdraw, etc. Ang mabutang karon sa alanganin, katong ni withdraw. Sa maday ka. Ikaw magkay tingog na mo, ayaw magpakaulawi. Kung pro-impeachment ka, kay nakakita kang probable cause, pag dipirma ka, ayaw nag-withdraw-withdraw. Kay wala man na, di maghihapon na ma-withdraw. Pag declare niya, pag dok-dok sa gabel, inaman na gabel. Kining gabel ba nga ilang dukdukan nga murag martilyo? Ang tawag na gabel. Once nga idukduk na, ambot pasabot, apil ang imuhang botasyon nga subay sa imong konsensya sa imong liderato pag dukduk ana nakasilyo na na.
2: Oh.
0: Di na na mausab. Kay based on the record, once nga imo nang gisilyuhan, di na ka makanigar nga ikaw ni suporta na sa impeachment. Ang subject to withdraw, maunay wa sa balaod. Na-approve na niya, i-withdraw na may imuha, maunay wa sa balaod. Kumbaga, nag-amot mo ba og bugas? Ha? Nag-amot mo og bugas? Gilungag sa kusinero ang bugas. Karon, naluto na. Pagluto na dito, imis muhukad kay mangaon, ni-withdraw ka, kuhaon ako akong bugas. O saan pa pagkuha ni mong naluto naman to? Nasabta ninyo na? Saan pagkuha ito? Naluto na eh. Kuhaon pa ni mo ang bugas. Di nakakakuha sa bugas, hukad ka na lang og luto nga kanon.
2: Ilan
0: oy. Balik ko man lamang sa pipila ka mga painom dog.
3: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
4: The Vibes.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Ready?
4: Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga gikalintura ko. Grabe pa dang akong ubo, sakit ya akong tutunlan. Nag-take lang kog 2 capsule in the morning, duha pud ya capsule sa evening. Do na jud siya changes ni gaan na akong paminaw ang plema, dali ra kay siya ipagawas. And then akong kalintura inawala gid siya, nakatrabaho ra pud dayon ko. Ma-recommend jud ako ang EXL Makabuhay Plus tungod kay kining EXL Makabuhay Plus epektibo kaayo og grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Gusto ba ka makabalo sa pag-drive og sakyanan o motor? Ayun na paglangan! Pag-enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School. Sila nag-offer og dekalidad nga serbisyo. Driving lesson for light vehicle for only 6,000 pesos. Driving lesson for motorcycle for only 4,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School nag-offer usab og theoretical driving course. Alang sa magkuha og student permit, 1,000 pesos lang ang bayaran. Practical driving alang sa magkuha og driver's license para sa motorcycle for only 1,000 pesos og light vehicle for only 2,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School abre matag Lunes hangtod Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Sila nahimutang sa Villa Patricia, Barangay Mankilam, Tagum City. Makita sila dool sa NBI Mankilam. Para sa dugang kasayuran, pwede silang i-contact sa 0961-040-3303. Sa yun lang ang proseso. Walay laing bayaran. Enroll na sa St. Joseph Cupertino Drive School.
3: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davdor.
9: Ka vibes!
10: Lahu-lahu!
0: Balik ta mahigala, alas 6:38 na.
10: Lahu-lahu!
0: Basa ta direk mga mensahe. Ganina ra ba ni? Nabili na akong cellphone. Pero direk ko sa computer, mabasa mga kaigsunan. Ah, sorry sa katong sigig pang-hack na mo, kanabuntag ha. Di na mo basta-basta ka-hack. Ah, kay kapila ni ka adlaw ron gi sulaya na may galag hack. Anong i-hack mo ganyan yung programa ang Kidlibunaw? Abot ito sa ubang programa, di man yung hilabtan kini mga ako. Ah, nangasamad man sigurong utok ang mga tawahan. Huwag ma-scam mo, malagi na ako. I-scam nyo ng uban. I-hack nyo ng uban. Ayaw lang i-appel, Kidlibunaw. Huwag mo'y kaya. Kasi gamaya, gilin nyo kunahuna. Dari sa ako, mag-good morning sa ako, mag-good vibes ako, be.
9: Ayaw!
0: May buntag da kay Joseph Estrada. Good morning, diha, dol. Morning.
1: Good morning!
0: Guwapo ni si Estrada. Upaw po ba yan? Si Jiho Albite Gisoro, good morning, buntag. Happy birthday kay board member Tristan Royce Bong Aala.
1: Happy birthday!
0: Siyempre, i-greet gina ako, nag-birthday ako, Migo. Nakakaon na rin akong unas kanding.
9: Ayaw!
0: Kuro ba'y nihurot atong papait dito sa Sanggunian? So once again, board member Bong Aala, happy, happy, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Og sa tanang team Aala Cares, may buntag sa inyo ang tanang.
1: Good morning!
0: Grace Lee, hi po, sir, morning. Shout out Villa Fuerte. Family og Chungson family, thanks. Sige. Thank you kayo sa pagpaminaw. Si Grace Lee. Si Edeline Manira Abregondo. Good morning, sir. Kape.
1: Good morning.
0: Salamat, salamat kay Kape. Ha? Si Bern Saransado. Good morning, idol. Morning, pod. Si saan eh? Si Alexander Umaki Algabre Senior. Aha, senior ka naman ni Junior. Senior. Kina na may junior. Good morning, mga katropa. Morning.
1: Good morning.
0: Mga kalabulabo. Morning.
1: Good morning.
0: Sa pinaadar eh. Kani si ininsik, di mo ko kabasa aning ininsik man ang imuha. Magdapak kong translator, ano? Nabasa imong profile. Good morning, Sir Kid, og sa akong Team Davnor Wheelchair Basketball. Kinsa man eh. Idaghan man ni dere. Suportado man ako ng wheelchair basketball. Nadiha ang katong Team Davnor Hunter. Ginasuportahan ako ng mga PWD. Ikabalo ka, during the time, bisag di kumudagan isip politika or isip politiko, suportado na ako ng senior citizen, ining mga women's, o kining, kuan, kining mga PWD. Suportado dari sa labu-labu. No? So, Ronaldin Acario Susubrado, good morning, Sir Kid. Shout out sa tanang taga Concepcion, Bao, Mako, Davao de Oro. Labi na sa tanang mga Pagahin Village, Minaw Midre sa imong programa. Lanug-lanug ka dere.
10: Lanug-lanug!
0: Ikaw na mga guwapa listeners na ko.
10: Ayaw!
0: Naghan kayo mga guwapa mga listeners na ko dere. Junix Banson Traya, good morning po Sir Kid. Shout out po sa Traya family from Junix Banson Traya ng Purok 5, Barangay Sabangan, Municipality Sawata, Davao del Norte. Always cute. Ganagtanan na sa mong lives. Salamat sa pagbasa. Good morning.
1: Good morning.
0: Salamat ha. Si Anita Senas. Siya, good morning.
1: Good morning.
0: Guwapa po niya. No, maila kayo na no? Sa brown o buhok, kita na ko kini mga tisay.
10: Ayaw!
0: Arturo Kakanando Jr., good morning sir. Shout out with this Barangay Kamuning Asuncion. Lain man paminaon kid. Was my init nigawas. Na naman. Dapat siya nasalip lang kag dahon niya. Kay, diri, piti-piti na mag-aksyon ng init nis gawas. Sige. Mary Joy Crismundo Pormento. Good morning, sir. For Igangon, Sawata. Daghan na taga Sawata. Ano morning, ha?
1: Good morning!
0: May buntag siya ito nandiyan taga Sawata, ha?
10: Low, low!
0: Si Kuya Dong. Ricky Kuya Dong Diampun. Good morning, Boss Kidong. Shout out diha sa taga La Filipina. Good morning!
1: Good morning!
0: Ito ang amigo ni si Kuya Dong Jampon, isa po ni sa mga haligi sa broadcast industry o isa sa mga official sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas din is Davao Region. Ha? May mo na po ning kagawad sila Pilipinas tagum. Na, sige, salamat, salamat sa mga pagpaminaw niyo diha. Og gipahibalo ang makaliwat sa Algabre nga ato ang 23rd Algabre Clan Reunion karong Mayo 10. Adlaw nga Domingo ang venue sa sani? Marugaan Gym Purok 1 Galacia Barangay Kulusas Pakibato District Davao City. Kita-kita kits mga relatives. Sige. Si Angelo Cinto Rillon, watching you from La Filipina, Tagum City, sa mga Rillon family. Good morning.
1: Good morning!
0: Salamat ha sa pagtanaw. Mga Rillon family. O Mary Divine Wolfe. Mayong buntag, idol. Shout out ko kay Sir Luther Brillantes. Mayong buntag ninyo niya. Morning.
1: Good morning!
0: Si Luther Brillantes, isa pa na adya. Si Gilbert, si Ma'am Leanne. Og tanan diha dalam. Doming kuan, Doming Sano, good morning.
1: Good morning.
0: Og daghan pa diha, napay uban di mga upaw.
10: Ayaw!
0: Lamak, lamak, lamak. Lisok ng lio ganun din ko makatubang sa computer. Di makloro kung kagwapo dia sa screen. So balik ta. Alasayos 46 na mga silingan. Muna nga kining gitawag lagi na to, baliko na to ang impeachment. Tingog ni Stau kay namugna ni Sbalaod. Everything nga nahimong Republic Act ikinin mo kung balaod, gikan sa pagsugod, pagpasa, bill. Paghuman sa bill, ilang igaling o maayos kongreso, ma-approve, mahatod sa Senado. Gikan Senado, ilan na pong gigaling o ginsakto, kay tingog lagistaw, i-adto sa, i-approve, i-adto sa presidente. Pag-abot dito sa presidente, pwede niyang dawaton, pwede pong di. Pagdili niya dawaton iyang ibito. Hignaan po'y gahom ang presidente. Huwag di siya kauyon sa iyang duha ka pag himay-himay di niya dawaton. Pero kung maayo ang balaod para sa presidente o pasado sa iyang panglasa based on the principle baruganan, paggoberno, so iyang pirmahan. Once na iyang pirmahan, automatic na mahimo na siyang batakang balaod. Mahimo na na siyang balaod. Law. So, ang tawag niya na Republic Act. So, unsa man ang Republic Act? Mauna na ang balaod mahigala sa Republika sa nasod sa Pilipinas. Because, natin itawag Republic of the Philippines. Kinaatay Republic of the Philippines, ambot pasabot doon na si gahom. Unsa man ang iyang gahom? Maunang Republic Act. So may yung untag Republic Act, unsa man ang siya, mauna ang gahom sa katawhan. Kung unsa'y nagkahulati diha sa atong konstitusyon, mauna ang gahom sa katawhan. Kung ikaw karon pailan ka og kaso, o ang imong kaso may gala, nasulod diha, nga doon na yung mga balaod nga pwedeng ipail sa imuha, ang tawag anak karon kay ang tag-iyas gobyerno mauman ang kinabaga ang katawhan kung republic or kung publiko kinabaga ang katawhan mo nang inigpail og kaso kung ikaw si Kid Libunaw pailan ka og kaso ang mahitabo ana Peoples of the Philippines versus Kid Libunaw. Ngano man na Kid? Tungod kay ang balaod ha, dili na ang nag-file sa imong kaso, mo'y mugunit. Kung dili, kanto ng batakang balaod nga napurma as Republic Act nga ang tag-iya atong balaod, ang katawhang Pilipino, mo na nga People of the Philippines versus Kid Libunaw.
10: Klaro!
0: Mo na'y klaro. Subot pa sabot din sa kaso po, mga kaigsunan ko, People of the Philippines na po na. Versus Vice President Inday Sara Duterte. O ang nakalahi may gala sa korte,

Gusto na to Miguela nga makadepensa si Vice President Inday Sara Duterte kay parehas ba yata? Pro Sara ba yata? Dili ba yata gusto presidente by 2028 Miguela nga dunay lama? Dunay lama diha sa iyahang pagka-leader nga naa siya sa gobyerno. Kay modelo gunang leader. Muna nga way problema na i-impeach din ha, impeachable gamit ang mga impeachable offense kay para dito na maproseso maayo ug mapanalipda ni Vice President Inday Sara Duterte ang iyang katungod kay basin dai dili tinuod ng mga akusasyon. Kala sa kongreso may kag humana impeach na dili pa man impeach. Ang sa Committee on Justice pagpangalap lang na dihag ebidensya. Kung doon ay ebidensya nga ilang nakitaan, dili po na nila pwede i-cross-examine. Ila lang ihatod. Amo ning giproseso dire, ebidensya ni nga among nakitaan. Pero, dili ni pwede mutuki ani tungod kay dili kami ang impeachment court. Kami lang ang Committee on Justice. Subot pa sabot, part of the procedures, part of the due process, kay maunay ang-ang bago ka moabot dito sa impeachment court. Klaro ba sa to ah? Kita mga tao dili kay nahuman na sa Committee on Justice, gidaog-daog si Inday Sara Duterte, dili oy. Wala na gidaog-daog. Gituki lang kung doon na ba yung mga ebidensyang muling sa iyang kaso. Kay dili na masangat kung walay probable cause. Mayroon siyang pamulitika, lahi po ng pamulitika. Although, nakaangkla niya, pero ang impeachment, lahi inis pamulitika. Kay politiko na ni Daan, gusto lang i-impeach. Kala leksyon na sa mga naas gobyerno. Kay kita tanan, di ko manarbaho ka gobyerno. Ako kadugay na kung tarbaho gobyerno eh. Manarbaho gani ka gobyerno, hukasan yung ka na anang gitawag ni mong sal-in. Imo kinang i-declare kay naago ka sa gobyerno. Kay basig matingala imong silingan nga nagkiang-kiang pa mang kaniha. Pagsuod ni mong trabaho sa gobyerno, nga nung karon gwapo na mga kagsakyanan. Para walay duda, ibo nang i-declare na ako'y negosyo, na ako'y kuan, kining sakyanan nga akong gigamit, utang pa ni Ron. O diba, bago na ako nang na-impas. Detalye ba? Kay public official ka, tag-iya sa imuha ang katawhan, dili ng imuhang silingan. Katawhan ang tag-iya ni mo eh. So i-declare na imong personal. Pag-abot ito sa salin, mo na imong kaptangan, property, nakabaligya ba kag yuta, na ba kayo napalit nga yuta, na kayo napatukod nga balay, tanan! Imo na i-declare, ibutang dito sa others, na akay armas, na akay alahas, na akay mga, unsa pa ng uban ng mga ikaw pag-aari, kay gawas di astibok ni mo salin, basig na akay nalimtan, gibutang pa yun dito sa others. So pagbutang may gala dito sa others kana tanan nga mga kaptangan ni mo gikan sa singsing padong dito kung gold na imong kuko i-appeal naglista dito. Gawas anang salin ha, nga na-declare na yun. Para wag yun. Bakit may gala sa wag isala ang usang ka-public official. Limpyo gin siya. Even ka ng others i-appeal o butang niya. Anya karon ang question diha na isalen pila 88 million nalagi bang transaction nga mga 6.7 billion unsa man siya di nangutana pagpangutana ana pagtuki na mo na siya gitawag na to part sa ebidensya but to confirm that transaction is illegal dili na trabaho diha sa House of Representatives. Trabaho na dito karon sa impeachment court. Trabaho na karon nila dito ang pag-cross-examine kung tinuod ba nigdi. Kaya kung dili tinuod, once

0: Ma tu dandi, tapos limpyo sinday Sara Duterte. Kung mapamatudan, konsensya sa mga senador on saon pag-process kung ilang ikumbikto. So kinanglan nga itong madungkan. Kay live na. Diba? Di ta madala na nga ang congressman ni pirma, niya karon ni withdraw. Wah, na na ibuot ng pirmahan na pag-withdrawan.
1: Ayaw!
0: Sige, kaingunan ako, kung nag-amot mong bugas diha, kay maglungag mo diha, kay mamahaw mong tanan, naluto ang kanoon, nagbukal-bukal na mga higala diha, ang rice cooker, karon pa kang maingon nga, i-withdraw na ko akong bugas, kung wala na, naluto na.
1: Ayaw!
0: ako'y problema niya, gusto na ko, masangat dito kay, naan na may gisulti daan ang defense team. Sige, amo na nga tubangon dito, Senado. But pasabot, dawat na nila. Dawat na nila ang proseso nga dito na sila dito sa Senado. Hindi ang anong naapa man ang hulga nga ang congressman dapat no. Di mo pirma, mga ikalag, mga iksoon ang congressman. Ay gusto nila, mauni, mauna. Asas, wala na na. Ulahir na. Wala na na. Uling na ang balite, mga iksoon. Karoon pa ka magdag chinso.
1: Ayaw!

Salamat kayo sa inyo ang pagpaminaw, ha? Mauna nga, kita diri, kanang impeachment, ato nang irespeto kay process ba na? Kamu mga katawahan na minaw karon, process ba na? Kinsa kung dili gusto nga tanan diha, gusto na to buutan ang naas gobyerno, ano ito man ang pugan? Nagilatid man sa balaod na. Kung dili ta gusto nga doon ay gisahon na to ang mga public official, dili ta gusto nga makadungog nga ato ang mga public official nag-abuso, tanggalon ta ng articles of impeachment, tanggalon ta ng balaod sa impeachment. Wala na tayo demandahay. Wala na tayo sumbungay. Bahala na magkalata itong gobyerno. Is that correct ba? Itong paglantaw? Dili, uy. Gibutang na diha ang impeachment para maunang balaura ang pwedeng mugukod sa mga tao nga matod pa nag-abuso diha sa itong panggamanan. Yan na, may nareklamo na nag-file mahigalag impeachment, gigukod si Vice President Indesara Duterte kay matod pa doon na siya'y pag-abuso sa gahop. Di ato ni pasagdan, kaya aron sila makapamatuod o si Indesara makadipinsa. Eh kung mulusot lagi si Indesara Duterte, ma-acquit siya diha, wala na tayo istoryahan sunod 2028 presidential election, lusot na si Indesara.

Alas sa mga namina, paraway kalibog. Ayan ang mga kalibog mayo. Sumaw na na siya ang proseso. Ato na siyang sundon. Og dili kay gidaog-daog, dili kay paminaw na itong gidaog-daog si Vice President Indy Sara Duterte. Ngunan na ginambalaod. Banang gitawag Dora Lex and Lex. Masakit man ang balaod, apan balaod gayon. Wala kay oras. Masunod na karon si Kaarangkada Dodds Romantico Tandok. Mag na traffic pa siguro to sa may maa. Para sa mga Arangkada balita karong buntag. So sangan sa Pikas Lawak, labi na sa atong technical side engineer Harrison Alvarez Cirilio o sa tanang puwersa sa FM Radio Network sa Davao Region. Og sa atong buutan nga station manager Billy Danrel Dulatre. Kini yung bata-bata sa kanginan. Kid Libunaw. Manamilit na maimbuntag. God bless us all. Love, love.

0: Egalay zone magarangga na may bunta kentenan particular sa Davao region. Kadi na himutang ato baga radio station sa 89.5 FM Radio Davnor sa Tagum City. May ganun sa 96.7 FM Radio na Bunturan o FM Radio Davao de Oro. Og siyempre din sa Dagbayan sa Davao sa baga nagpalanog-lanog sa 101.9 FM Radio Davao. Adlaw na kita garoon ng Webes. Mayo 7, tuig 2026. Agay ni magkauban mga aranggada sulod sa kauras ng programang Aranggada sa Bundang. O gatangin ito ang Aranggada Balita sa Bundang. Unyang taon-taon mga nagbagabagag nagpungasik ng mga balita. At ang pag-esguta na mga nakailap namang mga balita sa mga naglaing bahin sa gawas o sulod sa nasud. May muminin niyong subaybayan, pinagi sa among Facebook page ang 101.9 FM Radio Davao, 89.5 FM Radio Davnor o 96.7 FM Radio Davao de Oro. Agong inong garanggada garon, garanggada Elmer Dudes Romantico Tando. Ayat na mag-sigot sa atong mga nagbagabagang mga balita. Ato ng siren ang kahimtang sa ato ang panahon.
1: Aranggada Balita Weather Update.
0: Sa kahimtang sa itong panahon, padayon nga nagabigto ang low pressure area o LPA sa daghang bahin sa Mindanao. Maong nga gilauman ang maulab hangtod madag-umon nga panahon uban sa kalat-kalat nga pag-ulan, paggidlat o pagdalugdog ilabi na sa Maykaraga Region, Northern Mindanao, Davao Region o Zamboanga Peninsula. Posible usap ang kalit nga kusog nga ulan nga mamahimong hinungdan sa pagbaha o landslide sa mga delikadong lugar. Sa uban nga bahin sa Mindanao, magpabilin ang madag-umon o mapanganuron nga galangitan apan adunay posibilidad sa isolated rain showers o thunderstorms. Ilabi na sa hapon hangtod sa gabi. Temperatura nagatuyok gikan 24 ngadto sa 34 degrees Celsius. Samtang ang hangin mahimong hinay ngadto sa kasarangan gikan sa habagatang sidlakan nga bahin. Ngadto na sa amihanang sidlakan nga bahin ang karagatan usab. Mahimong slight to moderate laman hinay ang magabalon. Gipahayag na manawaan usab sa pag-asa ang publiko nga magmatngon tungod sa posibleng pagbaha o pagdahili sa yuta. Ilabi na sa mga lugar nga pirming maapektuhan sa kusog nga ulan sama sa Surigao, Davao Region o ubang bahin sa Soksarjan. Ang adlaw may subang kanina ng alas 5.24 sa buntag o ginigilaumang musap o niyang alas 5.55 sa hapon.
1: Aranggada! Aranggada!
0: Oras magkaranggad, alas 7.08 na sa muntag, di kita maglangan na niya na ang ulohang tudling sa atong mga balita.
1: Aranggada! Aranggada!
0: Sa balitang lokal, 5 ka-ISKI official sa Davao City gireklamo tungod sa questionabling paggamit sa kwarta.
1: Aranggada! Aranggada!
0: Babae sa Davao City gitusok og bakal sa iyang karelasyon tungod sa panaglalis.
1: Aranggada! Aranggada!
0: Top 1 most wanted sa Tagum City arestado.
1: Aranggada! Aranggada!
0: Og 5 kabalay na sunog sa ikulan Davao City.
1: Aranggada! Aranggada!
0: Balitang regional suspect sa pagpatay, duha na kalikay human sa engkwentro sa Pikit, North Cotabato.
1: Aranggada! Aranggada!
0: Mag-uuma, misurrender human mapatay ang iyang pag-umanggon sa Maguindanao del Norte.
1: Aranggada! Aranggada!
0: Balitang national inflation sa Pilipinas posibleng mulapas sa 4% sa tuig 2026 o 2027.
1: Aranggada! Aranggada!
0: O ga founder sa PGMN na dakpan sa giingong 350 milyong pesos sa pagpangilkil kang former Speaker Martin Romualdez. International news, US President Donald Trump atubangon ang deadline sa military operations batok Iran. Balitang sports, Alex Ayala na reach ang career high sa WTA ranking. Og sa entertainment news, Shakira concert sa Brazil gitambungan og milyones ka mga fans. Aragada. 11 minutos na magrenggada ang mga nagkalagubon tagna sa alas 7 sa buntag. Ganiyan na ang mga nagbagabagag nagpungasin nato nga mga balita karong adlaw.
1: Aragada. Balita. Local.
0: Una sa itong balita sa detalyeng lokal, gikaalarma garon sa sangguniang panglungsod sa Dagbayan sa Davao, particular ang Committee on Ethics and Good Governance. Human adunay magreglamo bandog sa pipila ka sangguniang kabataan kon iske officials tungod sa questionableing pagdumala sa kwarta. Sa usa ka press conference, gibutyag ni City Councilor Arnolfo Ricardo Cabling, kinsa ang chairperson sa Committee on Ethics and Good Governance nga mukabat na sa 5 ka iske chairpersons ang gireklamo og posible pang madugangan samtang nagapadayon ang pagdawat sa mga sumbong. Gipadayag usama sa konsihal nga dunay usa sa mga giakusahan nga iske chairperson ang miresign na. Apan dili kini pasabot nga makalikay siya sa responsibilidad. Busa ipadayon gihapon ang investigasyon aron makuha ang mga ebidensya. Gipahimagnuan garon sa opisyal ang mga iske members nga seryosohon ang ilang katungdanan maghatag og lig-on nga mga programa alang sa mga kabatanunan. Usa ka 28 anyos nga babae ang miadto sa kapulisan aron musang-at og reklamo batok sa iyang 21 anyos nga karelasyon human nga ginigiingong nga gibunalan og gitusok sa sulod mismo sa balay sa suspek sa Dagbayan sa Davao. Gibutyag sa biktima na hitabo ang insidente alas 7 sa buntag nitong Mayo 4 ning tuig. Human sila nagalalis tungod sa wala pagtugot sa suspek nga makauli siya. Samtang nag-impake sa iyang bagabutan, galit siya ang gibira sa buhok ug didto na miinit ang mao nga away. Gigamit sa suspek ang nail cutter, gunting, nipper ug usa ka metal hairpin o sulod aron tusukon ang biktima nga miresulta sa pagkasamad sa iyang abaga ug likod. Ang maong hairpin nitusok pa og nahibilin sa iyang bukton atol sa maong king insidente. Og bahin sa medical certificate gikan sa Southern Province Medical Center, ang reklamo sa biktima nga nagpakita og 15 kaadlaw nga healing period.

0: Dugang detalye sa balitang lokal na sikap sa kabulusan ang usa ka top most wanted person sa rehiyon atol sa manhunt operation sa pantukan Davao de Oro. Ang suspek nagatubang og tulo ka kaso sa rape og nadagpan pinagi sa warrant of arrest nga walay piyansa. Isuportahan ang operasyon sa regadeang unit sa kabulusan lagib na ang intelligence unit og mobile force. Sa pagkagaroon na sa kustodya sa Pantukan Municipal Police Station ang suspect, samtang gihulad ang tukmang legal nga disposisyon.
1: Arkada! Arkada!
0: Nadagpan ang usa ka 50 anyos nga lalagi sa Davao International Airport niadtong April 28, 2026 tungod sa paggamit og piki nga dokumento. Namatikdan sa airline personnel ang dili makaparihong detalye sa iyahang barangay ID ug birth certificate atol sa check-in na mo hinungdan sa mas hugot nga verifikasyon sa iyahang magapapilis. Kadiyang gisusik kini sa Philippine Statistics Authority na pamatud-an gaang mga dokumento giusab o tampered. Ilabi na ang litrato ug personal nga impormasyon nga dili sa original. Giangkon sa suspek nga iya gining giilisan og litrato og gigamit ang identity sa iyang anak aron makabiyahe. Gidala dayon siya sa airport police station alang sa hustong proseso ug posibleng kasong falsification of public documents.
1: Arkada! Arkada!
0: Og daw nang naabtan sa mga residente sa Sabruso, Ikulan, Barangay 76-8, Davao City ang ilang balay human sa nahitabong sunog alas 3:55 sa hapon itong Mayo 6 ning tuiga. Sa pagiginabi sa mga media kang Richard Tumabini, nagasugod ang sunog sa tapat sa ilang balay nga panag-iya sa pamilyang Corpus matod pa nga wala ang ilang silingan sa maong panghitabo. Wala usab sila ay nadala human nga naadlan nga nagabiyahe siya ni Adtong Higayuna. Base sa report sa Bureau of Fire Protection na Davao, upat ang total damage ug usa ang partially damage samtang gisubay pa ang damyo sa maong panghitabo. Sa pagkagaroon nagayo og damang sa panggamhanan ang nabiktuhan na sa sunog aron nga makasugod human sa nasanat na sinati nga kalamida.
1: Arkada! Arkada!
0: Katapos ang detalye sa balitang lokal, 5.9 magnitude ng linog miigo sa Caraga o Davao Oriental. Kagabi, Mayo 6, alas 11:35 ang takna sa kagabion, na dunay magnitude 5.9, dunay gilabmon ng 0.54 kilometer. Ang location ini 0.730 degrees north, 126.88 degrees east, o 35 kilometer north, 80 degrees east of Caraga, o sa Davao Oriental. Nakasinati usab og intensity 4 ang nabunturan Davao de Oro. Intensity 2 magpet Cotabato, o Digos Davao del Sur. O hinguog Misamis Oriental, Tupi South Cotabato, Intensity 1, San Fernando, and Balay-Balay Bukidnon. O Davao, o sa magsaysay Davao del Sur, Santa Maria, Davao Occidental, o City of General Santos City. Inulusab ang probinsya sa Davao del Norte, nagasinati o Intensity 4.
1: Arkada! Arkada!
0: Alas City, this is City na ang ito ang tagna mga garangkada.
1: Arkada! Balita! Regional!
0: Sa detalye sa balitang regional, patay ang usa ka suspek samtang nagigyas ang duha pa ni inigagauban human sa inkwentro batok sa kabilisan sa barangay Ladingan, Pikit, Cotabato nitong Martes sa hapon Mayo 5. Giilang namatay nga si alias Ben, residente sa Ligawasan Special Geographic Area sa Barm, nga gideklarang dead on arrival sa ospital tungod sa mga samad pinusilan. Sumala sa Cotabato Police Provincial Office, nagsugod ang insidente alas 3:45 sa hapon. Human mangayo og tabang ang duha ka biktima nga estudyante nga giingong gituli sa ilang motorsiklo. Dali nga naka-recover si kapulisan ang mga suspek apan imbis mo surrender. Mipusil, hinungdan nga mitubag ang mga operatiba. Na-recover ang motorsiklo gibidinsyal sa krimen samtang padayon ang pagpangita sa duha pa ka mga nakaikyas.
1: Arangada.
0: Kritikal karon sa ospital ang usa ka 29 anyos nga estudyante human gidunggap siyang nagkaaway sa usa ka lamayan sa Esperanza, Sultan Kudarat nitong Miyerkules sa kadlawon. Gilang biktima sa nga si alias JR samtang nadagpan dayon sa hot pursuit operation ng 18 anyos nga suspetsado nga si alias Dudo. Tumala pa sa Esperanza Municipal Police Station, naglalis ang duha sunod sa lamay o gitambagan na untang muli aron maligayan ang kagubot. Aban samtang naglakaw pa uli ang biktima, dalit siyang giatangan o gidunggab sa suspect. Daling gidala sa ospital tungod sa grabing samad nga naangkon o karon ang suspetsado na nasa kustudya sa kapulisan.
1: Arangada!
0: Tatapos ang detalye sa balitang regional, may surrender sa kapulisan ng usa ka 38 anyos nga mag-uuma humanya po sila o mapatay ang iyang kaugalingong pag-umangkon sa Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Ang suspek ilang si Meldren Dangkubian, T30, nga voluntaryong may tugyan sa otoridad uban ang armas nga giingong gigamit sa krimen. Sumala sa Dato Udin, Sinsuat Municipal Police Station. Nahitabo ang pagpamusil gabi niadtong Mayo 2 sulod mismo sa balay sa biktima. Ito ho ang personal nga panaglali sa pamilyang motibo sa krimen o ang suspek anda mutubag sa kaso o muhatag o extrajudicial confession.
1: Arangada!
0: Oras mga karangada sa pagparayon sa itong balida, alas 7.20 na sa buntag.
1: Arangada! Balita! National!
0: Panayon sa itong mga nagpagabagang nga mga balita sa balitang national, posibleng mulapas sa 4% ang average inflation o pagsaka sa presyo sa mga panaliton o serbisyo sa Pilipinas alang sa 2026 o 2027. Kinisumala sa Bangko Sentral ng Pilipinas sumanmatala ang 7.2% inflation rate itong bulan sa Abril. Mas taas pa kinikumpara sa unang forecast sa ahensya nga doon na lamay 5.6% hangtod 6.4% tungod sa epekto sa global oil price shock. Gipasabot sa mga ekonomista nga ang pagsaka sa presyo sa lana ug uban pang imported goods mao'y dakong hinungdan sa pagsaka sa inflation nga direktang maapektuhan ang panginabuhian sa katawhan.
1: Arangada!
0: Nagpagawas og pahimagno ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group kun CIDG aron pangitaon ang upat ka individual nga giakusahan sa seryoso nga krimen. Lagip niini si Elizalde Co. Medunay mga waran sa kaso sa graft ug falsification. Og si Rafael Dumlao III, medunay reward nga kapin 1 million ka pesos alang sa kidnapping with homicide. Lakip usab sa listahan si General Bantag nga giakusahan sa murder og medunay 2 million pesos nga reward. Og si Charlie Atungang nga medunay 20 million pesos nga reward. Yawag sa kapulisan ang publiko nga makipagtambayayong pinagi sa pag-report sa bisan unsang impormasyon, pinagi sa hotlines o pagtawag sa 911 aron mapadali ang pagdakop sa mga suspek o ma-preserbar ang kalinaw o kaayuhan sa nasud.
1: Arangada! Arangada!
0: Dugang detalye sa balitang nasyonal. Misupag ang Malacanang sa pahayag ni Vice President Sara Duterte kabahin sa giingong kagulang sa aksyon sa administrasyon sa nagkagraping tensyon sa Middle East. Sumalag kang Palace Press Officer Yusek Clear Castro sa pagsugod pa lang sa krisis. Naghatag na og direktiba si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. aron matabangan og repatriate ang mga Pilipino sa apektadong rehiyon. Ipasiugda sa palasyo nga organisado og paspas ang ilahang pagresponde aron masiguro ang kaluwasan sa overseas Filipino workers. Dugang pa nila, nagapadayon ang koordinasyon sa lainlaing ahinsya sa gobyerno aron matubag ang epekto sa krisis sa nasud.
1: Aragada.

0: Nagpahimagno karon ang Department of Agriculture nga dakpon ang mga retailer nga mulapas sa ipatuman nga price cap sa bugas. Inihuman sa joint monitoring uban sa Department of Trade and Industry sa Philippine National Police sa mga merkado sa Quezon City. Sa inspeksyon, nasakpan ang usa ka retailer nga nagabaligya og imported rice nga lapas sa gitakdang SRP nga 50 pesos. Gipasiugda sa gobyerno nga hugot nilang ipatuman ang balaod aron maprotektahan ang konsumidor batok sa pagsaka sa presyo. Arakada! Tatapusang detalye sa balitang nasyonal, magpahigayon og situation briefing si President Ferdinand Marcos Jr. kabahin sa pag-alboroto sa Mayon, Bulkino. Ilauman nga isgutan ang pinagkaulahing kahimtang sa albay ug ang epekto sa asphalt sa mga residente. Mangayo usab og report ang pangulo gikan sa mga ahensya sa gobyerno bahin sa ilang response ug relief operation. Tumong sa meeting sa mas mapalig-on ang tabang sa mga evacuees ug sa mga napiktuhan nga mga pamilya. Arakada! Alas 7.25 na ang itong oras, mga karangkada, dito ng langkob ang balitang lokal, regional o balitang nasyonal. Sa itong pagbalik, ang itong balitang international, balitang sports o balitang showbiz, kuman lamang sa pipila ka mga pahinumdom gikan sa sales department.
1: 101.9 FM Radio Davao, 89.5 FM Radio Davnor,
2: the vibes.
1: This is FM Radio.

0: natin. Samantha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Guadalupe, Narvasa, Magaliano. Ang kaning Magnum C. Pasanglinduta yun niya. Ang haplas, ang akong tuhod siya sa tinuod lang. Magkiang-kiang kong maglakaw. Pero karon, magtanindot yun.
2: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice ug Magnum C Herbal Massage Gel mapalit sa Tagum City, Jolly Pharmacy, Doren Pharmacy, Premier Drug Store, Perpetual Pharmacy, Alvon Pharmacy sa Public Market, Bonifacio Drug ug sa Tanang Rojon Pharmacy.
5: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
6: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
0: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
8: May

0: napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davao.
3: Ka-vibes!
4: Yeah, yeah.

0: Oras magrangkada 30 minutos na humarag labang ang City sa bundang. Padayon ta sa atong mga balita.
1: Arangkada Balita International.
0: Detalye sa balitang international. Atubangon ni US President Donald Trump ang deadline kabahin sa operasyong militar batok sa Iran ubos sa War Powers Law sa Estados Unidos. Sumala sa mga analyst, lisod mahuman ang operasyon sa gidagdang panahon busa posibleng mangayo og 30 kaadlaw nga extension ang administrasyon. Padayon usab ang panaglalis sa US Congress tali sa Democrats og Republicans kabahin sa gahom sa pagdeklara og pagpanagsangka. Ubos sa balaod, 60 kaadlaw lamang ang gitugot sa presidente sa military operations gawas kung adunay approval o extension gikan sa Kongreso.
1: Arangkada! Arangkada! Arangkada! Balita! Sports!
0: Sa balitang sports, naabot na o naabot sa Filipina tennis star. Kung niabot si Filipina tennis star nga si Alex Ayala ang iyang career high ranking sa WTA Tour. Bunga gini sa iyang sunod-sunod nga maayong performance sa international tournament. Ipakita ni Alex Ayala ang iyang kahinog og kusog sa duha ilabi na sa mga dikit nga laban og pressure situations. Tugod niini, padayon siyang gila isip usa sa musubang nga bituon sa World Tennis as paglaom sa Pilipinas.
1: Arangkada! Arangkada! Arangkada! Showbiz!
0: Sa atong balitang showbiz karong adlaw, kapin duhang ka milyones ka fans ang mitambong sa konserto ni Shakira sa Brazil nga gipahigayon sa bantugang Copacabana Beach ug sumala sa mga opisyal sa lungsod. Kini na ang pinakadako nga konserto sa karira ni Shakira na nagpakita sa iyang padayon nga kusog ug impluwensya sa international music scene. Gisundan niini ang mga dagkong pasundayag sa ubang global stars sama sa usama nila Madonna ug Lady Gaga na kaniadto usab nakahakot og milyon-milyong fans sa susamang lugar. Dugang pa ang maong event kabahin kini sa Todo Mundo no Rio nga programa sa gobyerno aron mapalambo ang turismo. Diin dako usab ang kontribusyon sa ekonomiya samtang nagapadayon ang suporta sa fans ni Shakira sa tibuok kalibutan.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Oras magarangkada 33 minutos na humahan nagkalabang ang tekna sa La City sa buntan. Og nini mga oras sa Grono, adunay payout nga nahitabo din ha sa ginini ang Rotary Gym. Sa may Pioneer Avenue, Dakbayan sa Tagum, ang katong mga beneficiaries, ang katong mga flood affected atong nagkalabay nga sea lines mga hingala din sa Dakbayan sa Tagum. So, nagaroon din ha ang Barangay San Miguel o Barangay Abukon. Din ha sa may Rotary Gym, Tagum City. At tutagaron, magkahabol pa tamo, asista magigala sa tuwang mga constituents din sa Barangay San Miguel. Ang ibang mga barangay na mga pangutana nga ngayon na tuntubagon. Okay? So, kana sa pagpaningkamot magigala ni Congressman Di Carlo Uyuoy o siyempre ni Mayor Riti Oy sa pakipagtambayayong sa kini ang Department of Social Welfare and Development kun DSWD.
1: FM Radio.
0: Okay? So, mga katong naglangkob sa atong mga balita garong adlaw. sa ngalan na lamang sa FM Radio News Center. Sa mga station manager, Billy Dulantre. Sa buong news writer, Troy Moreno. Ang sparring partner sa technical side, Jason og Harrison Cirilio. Ako si Ilmer Dudes Romantico Tandog Magingon. Dagang salamat, maing buntag, mabuhay, Pilipinas. Woo!